0: Pinas Extra News.
1: XFM Live Reports. Thank you so much, Katropang Fran, sa mga latest update, mga balita, mga katropa sa dala sa barangay Dumanan. Kasubo lang, kasakit lang kay ang biktima 82 anyos si senior citizen na excited maniguro sa katapos Bulan Sambalay, no? Sa aton pagpangabuhi, mga katropa, pinaka highest nga achievement nga mahimo ta, isa sa mga mataas nga achievement is mapakaiot ta balay ta, ha? Mahatag ta ang maayo nga kabuhi nga kahimtangan para sa amay Inuita, no? Ti ga abroad ta, no? Ga hibo, ga himakas ta, no? Para mabalik naton sa ila ang kabuhi nga ginhatag mo nila sa aton mga abyante, ario ang bata guro nga handuman nga maka tukod sang barangay nga sakto. Pero tabo ya gintinuntuhan, resulta, mga katropa, napatay ang 82 anyos. Ano man ang 82 anyos, ang 29 anyos man? Hindi man maka aboy persa. Alang-alang gid jay. Pero siguro pag nantaw ko base bumato bla ang 82 anyos, no? Balay ni nilaya mo. Kagun kawatan, silang ging kawatan, So direkta nga siguro do naanad na marami mga suspect magsulod-sulod da kay way tao siguro, no? So kita one dito na tulog ang 82 anyos ate matapos nga pila ka bang hinutlo inuras mga katropa ginsulod nagsulod sang nagsulod ni ang suspect. Wala pa mabalaan kung anong motibo sa pagsulod, pero sa pag-imbestigasyon kapulisan natin, mga katropa, natabo na ni may ara na sang pagsulod sa mga kawatan ng Teras Balay. Tipinsan guro nila may kawaton to sila, kawurat tao to. Anon mo kay dito nagtulog ang senior citizen nga ni? Basi bumato, muna yung natabo. Pero on the other hand, mga katropa, anong gadgad mo ba yung palagyo ka na yun? Anong gadgad mo nga makadto ka sa Mursa? Kunway ka may ginhimo, no? Anong gadgad mo nga mag-surrender ka? Kunway ka may ginhimo? Okay. Diranan ta sa argumento nga di gusto niya iklarohon o tinluan iya ngalan dito sa nagsukka-abi. Pero anong man ang gadgad mo katuwa-katos ba dahi? No? Anong intention mo to? Di ba? Oras mga katropa, 8:04 na sa pagpangalagat na morning. Sa mga katropa ta, sa kay Sir Epi Helge, good morning. Happy Sunday sa inyo. Tanan, thank you. Salamat kita. Ma'am Sol Jolito, morning. Sa mga members of Ma'am She's, Ma'am's Bacolod. Sa kay Ramil Mamilya, dira sa Makagahay, Overflow, Mayong Aga. Sa kay King Kong alias Igit, sa kay Bobby Villaran, Bisaya, Nibay, Junior Alegria, Mayong Aga. Thank you. Salamat gid Raymel. Kag shout out lang gali sa kay Jenny Kahilig, Jenny Espanyola. Thank you. Kag nagapang labas sila kuno. Lilia Lobrado, may aga sa kabankala naman ni mga katropa naton, Jay Hansel Panunsilyo Dubo. Bago lang gid si Jay Hansel nakabutwa ho. Yeah, good morning, katropang Win. Ta Santon Gold Coffee Mix. So, thank you gabang api-kapi guro si Sir si Jay Hansel. Thank you. Salamat kid Bonboro Costa may aga dira sa Dulao, Bago City. We have Ivy Alvarez may aga lang kuno. Thank you. Mayna sila Dora Dumipig. Sang Barangay Punta Taytay nakatutok man sa aton baraton tunan may aga. Thank you. Ang naga-watching Ma'am's Barangay 35, Salome Lazarte. Ma'am Salome, mayung aga, kag-ari kami di sa si Ann Mary Davina Gracia, watching from Barangay Felisa. May aga sa mga kabarangay ko na. May aga sa inyo. Thank you. Salamat kita. Mary Ann, hindi ko na mabasa. Basta Davina Gracia. Mami Rian, thank you ah. Kag sa kay Mayor, kay Marivic Hipa, Gip Gano, Mayang Aga. Thank you. Salamat, Gid. Parin Jelwin, kumusta? Kapi-kapi naman to ah, no? Sa happy anniversary sa buwas, sa martial law, declare ni former President Senior, martial law, September 21 eh. Okay. Morning sa inyo. Salamat, Gid. Alberto Alberto Norbing Loreno. Thank you. Halin sa Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Nakatutok naman. Shirley Arevlo, dira naman sa mga katropa natin sa Kabankalan. Thank you. Elvira Gilogo, Marivic Castin. Thank you. Rineta Cuenca Ia, dira sa Barangay Tukuling. Thank you so much. Salamat, Gid. Mayang aga sa inyo tanan mga katropa, ha? Kag sa kay Randy Santisas, nakaupod naman sa aton nga ano, nakaupod sa aton nga para tuntunan, no? Bisaya ni Bay, shout out lang dira sa overflow sa mga adik sa kape. Oo. Ga-adik din sa kape, tungod libre ang kape mo. Oh. Ti kumusta ang preparasyon ta para sa barangay ni SK elections da? Okay, good morning sa kay Bisaya ni Bay. Mayang aga. Oras naton 8:07 sa pagpakaragad da mga katropa. Let's take break. Balik kayo ta pagkatapos sa mga panumdom.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
2: Yes, to hell!
3: The secrets of hell.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, magid ni mo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid,
5: kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southern Plus Gold.
3: The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iintorso sining Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
6: Gusto mo ba ng pinaka-

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga klalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon, which is ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sa nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes! To help!
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init.
1: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. Sample Plus Gold.
5: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Sanson Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Sanson Plus Gold.
0: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanson, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
0: Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sanson Gold Coffee Mix.
13: At upa, may bago na nga Sanson Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: pa ka pa.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Zaton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zaton Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zaton Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Zaton Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Zaton Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
3: Zaton Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Zaton kag vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: mag-drive din man kamo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Salzone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid.
5: The all-in-one sa presyong magkaan.
6: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
5: Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores. Lapit sa inyong mga lugar.
11: XFM 103.9. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na paulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
3: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
6: Hindi
7: na makaya ang nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pasalayan
3: ang bullseye.

Oras mga katropa, 8:21 at sa pagpanagin natin, dali sa atin nga pala tuntunan mga katropa, balik-balikan ta. It's 41st year no, sa commemoration mga katropa sa Escalante Massacre. Balik-balikan ta ni Bla, where naglabot ni 70 ang napatay. No? Kadungan sa ining pagpatigayon sa kilos protesta, rally protesta, kapukpukan na abi mga katropa sa problema na Tundris Negros Occidental, ang sitwasyon nga naghatag sa aton sa lain nga epekto sa pagkabuhian sa aton pila ka mga umuma dito sa Escalante, no? That September 20, 1985, no, mismo sa hall sang o kun sa gwa sa taratapan sa gobyerno katropa nga nagprotesta ang kapin 500 ni Sincobel ka mga protesters nga nag pagwa sa sentimiento angot sang natabo to mga katropa o kun parindugan no sang sining mga trabahante para sa ilang panawagan no sa insakto nga bayad, insakto nga tratasyon no kag padayon nga nag lala nga sitwasyon sang Negros Occidental no kon ekonomiya pagistoryahan ta. This is during mismo sa sa administrasyon sa anay presidente senior kun ang amay sang presidente Subong, former president the late president mga katropa Fidel Ferdinand Marcos Senior ng mga kaabyanan. So ini ginakomemorar ni mga katropa because significant ni nga nagkalatabo Dres Negros Occidental. Naglabot 20 ang napatay to no clash between sa aton nga sa aton nga mga militar kag ang mga protesters mga katropa no anong aton ginalantaw di mga abyan no we have to learn from this no kinahanglan ta tun-an ini kag balik-balikan ini bilang isa sa mga significant nga hitabo Dres Negros Occidental sa tunga sa mga may sa mga mangunguma no nga kag sa mga tag-iya sa duta Dres Negros mga katropa no so ginalantaw-lantaw ni no until now ang pila ka mga progressive groups mga katropa nagipanawagan sa gihapon sa hustisya de dumduman ta mga katropa naglabot man sa naglabot man pati matadugani ang tubosong incident man to nga gingkwa cocktail man sang madamo nga mga individual nga ti ginapatihan mga katropa mga nagapatigayon sang research dito sa tuboso. So nantaon ta kun anong paglantaw ni nila karon no sa mga bagay-bagay ni no? 8:25 mga katropa. Patonyal Roslyn, good morning sa kay Bisaya ni Vice niya. Ano lang kami shout out lang kami din sa makagahay sa overflow mga katropa. Thank you so much. We have Renita Cuenca Iya from Ma'am Stakuling. Thank you. Ay, pinsan ko si Ma'am Renita dari na di sa handumanan. Takuling gali. Sige. Okay, mga katropa. Tanawang tayo pinaka mga update nung gano'y pag-ed pagkatapos namin may istoryan ta ang eleksyon sa barangay. Mm. Kay daw ka excited man sa mga kauturan ta sa ini no ambal nila sing daw mapostpone gid daw what an pag-asa subombla libot kita sa halin diri sa Takuling pakadto sa Alihis pakadto sa Handumanan Mansilingan
Amunin nga mga panahon, mga katropa, damo na nitani sa mga tarpulin mo. para sa aton nga mga kauturan nga gusto magpadlagan, damo na disappoint. Damo ang nawad-an gana tungod sang duso butong bla nga plastada sang barangay ng SK Elections. Nami manitani ang ining mga okasyon, no, because nga ti sa sitwasyon nga na magusto ta maduso katropa ang pagbag-o even sa barangay level, mabuto ta sa mga barangay o kun sa mga individual or aspiring politicians katropa nga we feel akma kag nagakaigo nga magpungko sa pwesto sa barangay, mga katropa. Pero ti matapos nga ginpasar ni ang bill nga i-fix na lang ang terms ng presidente, ha, mga katropa, ang bill nga ginapasar hindi ni siya sa konteksto nga i-extend ang aton nga barangay elections, no, ari niya nakasulod sa pag-fix na gid lang sang term. Sige lang, medyo sako gro. Pag-fix na gid lang sang term sang aton nga mga barangay officials from 4 years, masulod na sila sa 5 katuig. Pero good news manitani, mga katropa, no, because sa mga public officials naton okay tani nga mag okay tani kay ti ma-postpone. Pero problema, daw hindi ni sila makapadlagan liwat. So dason nga tuig, kung ma-postpone sila September, kung November 2, eh, no, ang ginalantaw, mga katropa, ang mga kung mapasar, aaring pila ka mga pila ka mga sitwasyon po hindi paminsaronta. Una, di na-approve na sa third and final reading sa Senado ang bill nga nag-postpone, mga katropa, o nag-fix to, o nag-finalize, no, sang term nga anum 5 katuig para sa mga barangay kapitanes. Okay, na-approve na rin sa Senate first and final, third and final reading. So, ang matabo usually, mga katropa, kung duha kami ng bill ni, i-reconcile pa ni sa Baykam, no, pero ti hambal sang COMELEC singa probably malapit sa malapit nga iway na sa Baykam, no, diretso na lang i-submit na lang, mga katropa, sa Office of the President, mga byan, ang unified bill para sa ining barangay NSK elections nga fixing of terms, no. So pag pasan na to, pag submit sa Office of the President, mga katropa, the president will sign, no, sang bill ngani. Okay? Kung makita sang presidente nga okay ni, then mapirmahan. Pero kung hindi pa, magdugay pa, mga katropa, ti basi mag may mga proseso pa. Considering sako ang presidente, damo sa mga priorities man aton nga presidente subong sa lapit na lang isa kag less than 2 years antes pa lang national elections, no? So gaprepara naman ang aton nga mga mga national figures, mga katropa, sa posible nga matabo nga mga adjustment para sa election for national. Plus, damo pa sa mga bill to na sa iya State of the Nation Address, mga katropa, ang presidente, damo to ginmention, no, nga posible panawagan niya kag gusto niya matabo sa aton nga pungsod in the last 2 years sang iyang presidency. But thing is, ang ininga bill mahulat pa rin sa mga presidente, mga katropa. Ang ginalantaw nga target is before 28 mo September sininga tuig, because amo man sa mga katropa ang pagsugod sa filing of certificate of candidacy, no? Pero ti ang sitwasyon, what if for example mapirmahan sang presidente kag naka-file na sang mga COC ang mga aspiring barangay officials ta, aring pwede matabo, mga katropa,
pirmahan gid sa presidente, manginal avoid na to, no, ang inyong certificate of candidacy. But kalabanan mga katropas, bilog nga Pilipinas, base may mag-contest ni sa Supreme Court sa ining bill. Una, ang ground mga katropa, nga tapos na, lapit na matapos o kung nagsugod ng filing of candidacy, which do ka alang-alang na. Next naman, mga katropa, ara na, ready na ang tanan ng mga paraphernalia nga kinahanglan i-prepare sa commission election. No? Sa committee hearing to mga katropa, ginpresenta to sa COMELEC nga nakagasto na sila sang 8 billion pesos mo, no, printing of ballots, no, para sa ano, para sa preparation sa mga schools, no, kag iban pa. May ara pa sang 9 billion ang COMELEC nga gin separar. 11 billion mga katropa ang COMELEC nga napreparar nga inog-download pa sa DBM. Subok may para kuno matandog. Pero kun lang taon ta mga abyan nagpreparar kompleto na eh, no? Halin sa registration para sa mga barangay elections, no? Up and ready na tanan. To kun COMELEC ang paghahambalon, pag-istoryahan ta, preparation kay iban pa. Ang remaining ano nga 9 billion pesos nagalutaw pa ni sa kag kun pa pagsugod sang filing of certificate of candidacy sa mga katropa, i-request naman ni, no, i-download ini nga budget mga katropa sa pag-direk, no. So daw ka alang-alang na sa lang tawon, plus kung may ara question eh, pag question sining extension o kung pag postpone sang election sa barangay, di what if be may mga tao pagid nga mag-contest dito sa Supreme Court. So that's another dilemma sa sining bill mga katropang gitpasar sang aton nga mga senadores kag kongresista dito sa Kongreso kag Senado, no? So malapit mga katropa, may mga proseso pa ini. Like for example, no, ang bill mga katropa, kinahanglan ni sa 15 days mandatory publication, no? Like for example, no, kung napasar sabay hindi maglapaw, for example, be 25. So you have to count 15 days na mga katropa, no? So ma-fall down siya dito naman ta sa October, no? Ma-fall down sa October ang ining sang ining extension of terms mga katropa, no? So may mga proceeding para da, no, base may ara sa mga contest dito sa Supreme Court which will delay pag-re-arse ining layi mga katropa para sa mga barangay kapitanes kag mga official na sa barangay. So very yet mga katropa sa mga ang ginahambal ta lang para sa mga aspiring candidates or politicians sa mga barangay nga mapadagan, keep going lang, no, para yun lang kamo kay white ta kabalo base bala tuod bala maalang-alangan pagkatapos hindi kamo yaka file sang inyong nga COC, no, ang tiliman anta naghambal man to sila nga ti ano man imo pwede man isa ma ano pwede man isa ma pwede man isa ma-preparahan kag maka-file, basta ma-file lang sila ya, no? Nag-aalang-alang ang iban, sige ma-postpone gid ni. pero why pa na matapos mga katropa? We'll see, no? Dason nga may nadlaw kung ano epekto sa mga katropa. Anong madason? Basi kabalo kita nga priority bill ni sang Senate nga mapirmahan sang presidente, no? Pero ang sitwasyon naman mga katropa sa presidente, kalabanan sa mga barangay na gusto na mag-eleksyon. Kada mo sa nakita

0: bill kita dapat tutukan man ang hambal sa presidente pagdula sang system laws no sa aton bill mga katarapan ang nagwa to ya VAT exemption sa mga system laws kay ginahambal ta ikaduha mga katropa ang paglantaw sa mga layin naton on energy no this is the right time nga tun-an sang aton kongreso kag senado ang control ang nabilin nga gahom sang aton nga gobyerno sa pag-control sang presyohanay sang kuryente kag diesel no kag gatong diri sa bungsod Pilipinas no amo na ambal nila we have to learn from this kinahanglan ta tun-an ni may mga experience na nga dihado ang tao sa sitwasyon ti nga wala pa yung may gihimo wala pa sang ginahimo ang aton nga gobyerno angot siri mga katropa no oras ta 8:37 balik kay ta mga katropa pagkatapos sa mga panumdam standby
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
7: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
6: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
7: System Pain!
8: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na untrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. System Pain para dire-diretso ang training.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Palain mong ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
10: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthan Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthan Plus Gold. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong po sang ordaryo ang kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3.

0: Free Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: Vegas. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, alas 8:44 na. Ginahulat-hulat na ng mga katropa, mga formal, gano'n na. Nga... May ara na sa mga notices kinatag ang aton nga ang NEPC para sa pag-implement sa price capping, no? Ang balita mga katropa is nga may ara sa recalculation sa para sa mga bills naton sa mga metro. Pinsar kong inyong reading to sa una amo tong basihan. May recalculation pagli ngayon ang NEPC sa mga ano ta sa mga metro ta subong, no? Kung na patigayo ng mga katropa ang reading sa inyong bill, we thought nga amo na na sang basihan, no? Ti maniguro man ang NEPC mo. Maniguro man nga tsakto kag padaog, ha? Why ka mo isalig to sa metro nga gin-reading nyo na primero pa? Di amo ni ma-delay ang paghatag sang billing naton para sa September tungod sang price capping. Madumduman yung mga katropa, ato ang aton nga NGCP nagpabalo sang pila ka alert status sang aton nga supply sa kuryente sa Visayas, no? Nagdubo siya due to outages sang pila ka mga power plant nagwa, no, sa grid, nag-disconnect. Ang kalabanan nga mga rason na di sa aton nga mga planta, either maintenance or fault kupa, no, sa ilang planta nga kinahanglan kayuhon, no. So nagwa sila mga katropa, mudamo sila. Daw di si Otsobla mo, ang nagwa mga katropa since last month. Pero ang indication, ang mga data sang ginapagwa sang NGCP, this is already happening since 2021, no? Ang pag mga incident of outages sa mga planta sa grid, no? Ang NGCP amo ni ang aton systems operator sang supply sa kuryente bukas Pilipinas. 60% owned by the stockholders ng Pilipinas, taga Pilipino. Okay? 40% of that mga katropa, ati mga foreign investors manabi. Okay? Pero ti amo ni ang aton nga NGCP, silang systems operator, ginabalance nila ang supply sa kuryente subong. Okay? And then kung ginakulang tadi sa kuryente, dapat imaangkat, ma-import sa kuryente sa ibang to kamagrid para i-support din mga katropa. Amo ang role sa NGCP, no? Sila ni ang tagahimo man sa linya nga ginaagyan sa kuryente halin sa aton nga mga power supplier, no? Nag plastar, nag-connect sa aton grid, no? No? Sa aton nga sa Visayas, okay? Sila man eh ang naghaboy sa kuryente sa mga substations natin diri sa Negros Occidental, mga katropa, mga biyan. Okay, so amo na yung sitwasyon ta na normalize na ang supply sa grid. Ginabal to, ngati may arat na nagbalik. Nag-iban may outages Japan, pero at least na ang aton nga kinahanglan nga supply kuryente, wala na siya nagkabos. Okay? Probably may pagnipis, pero hindi siya amuna ka significant subong mga katropa nga mga abyan. So sitwasyon, ang epekto sa aton diri, wala sang rotating brownout na matabo. wala sa declaration nga may ara sa mga brownouts nga maluntad sa mga barangay kag iban pa nga mga servicing area sang Negros Power at as of this time. But we hope nga mag ano ni mag padayon ni until next year. Pero I doubt mga katropa, no? Kay ti daw nakita ta na ang sitwasyon nga daw ka hindi amo bla ang ginimo sa mga planta, kay ti nagagwa sila sa grid, naganipis ang aton supply, and then dito ta magwa sang reinforce naton nga mga supply sa ano sa aton nga spot market. No, ang spot market mga katropa amo nang nagahilera nga mga ano nga mga planta sa kuryente, presyo sa kuryente, banalagyaan sa sang presyo sa kuryente ang planta ang spot market, ang wholesale electricity spot market mga katropa WISEM, okay? So dito ta mabakal. Dito naman ta na napatay tungod ang presyo sang per kilowatt hour sang baligya dito spot market naglaboto last time 18 lapit 19 samtang ang sa Mindanao naman mga katropa lapit 20 ang per kilowatt mga katropa. So dako na sa kayo nagbando ang ERC naton to implement the secondary price cap mga katropa. Supposedly ang price capping ni sa mga katropa ginmando na to sang ERC primero nga dapat pilanan to 6,000 per pesos per kilowatt ba mo? No? Kundi ito magsala mga katropa. Okay? So that's about 6 pesos per ano per kilowatt tani baliganay, no? Pero gin-impose ini mga katropa sang aton nga ERC ngambal nila from 18 pesos ikatuntan lang labi sa so, sa kapin 8 pesos na lang per kilowatt na ito mga katropa. So amunin ginahambal natin nga ang mga electric cooperatives magpatuman sila mga katropa. Pero be prior sila, ma-check sila na iliwat, no? Kung na-reading ka, I don't know kung readingon ka paliwat, kung naka-reading naliwat, kay mariguro gilang NEPSI nga insakto ang kuryente nga na-consume ni mo kag na ibuhin. So, daw halos katunga mga katropa sang aton nga bill kay aton nga based nga per kilowatt hour nga ginabayaran aton sa NEPSI daw 14 sobra mo no lapit 15 na okay so daw halos katunga-tunga ang ining aton nga round off din lang no 15 piso so tunga o lapit sa tunga mga katropa ang aton nga discounting matabo sa in sa NEPSI. We expect tani nga amuna ang bill nga matupa sa aton mga katropa no sa pagpatuman sa ning price capping okay may notice na nga ginpagwa ang NEPSI ang Negros Power sa mga consumers nila nga medyo ma-delay ang ining billing naton for September kay effective mo dapat retroactive ni sa ang pagpatuman sang 8 pesos per kilowatt mga katropa nga maging baseline naton para sa price capping okay so dira i-compute liwat sang NEPSI pero mga katropa ano niya ng kuryente ni ang generation charge money sa imo da nga kuryente why man nilabot ya why man nagdubo ang transmission ta why man nagdubo ang aton nga mga ano aton nga mga system loss may VAT nga buhin kag iban pa nga mga charges dira mga katropa dira naman ta sa mga electric companies amuning nagapatuman sila mga katropa no so computon para liwat ta so delay I hope tani sa mga kuturan ta nga why para kabaton sa billing nila tani insakto man ang ini nga mga computation dali na ang imo bill to nagsinto 1500 pag compute liwat 1500 man Japan daw hindi mo batsagan ang imo nga price cap no. So gina pasiguro pa mga katropa nga mapadayon pa ni ang pag-implementar sang price capping naton until until September. Pero amo rin kinahimo karon sa DOE. Kinahanglan mag-normalize ang supply sa kuryente naton sa grid. Okay? Hindi dapat magnipis, hindi dapat magnubo ang supply, no? Ang ginakatikalahan lang naton nga matapos ang ining ginahambal sang sang ERCs nya, dapat may ara kami sang short term nga paghimuon, no, para mapungganta ang pagsaka pa sang kuryente diri sa aton nga pungsod katropa. Now ti hambal sang aton nga sang DOE sinya, we're doing them as much as we can, no. Ti I don't know kung may mga audit na, I don't know kung may ara na sa mga inspection sa mga power plants para ipasiguro ang integrity sang aton nga planta. No? Now, diri kita nakatutok mga katropa nga na patuman man ang price capping sa kuryente sa amuna kadali mga katropa kag stabilize ang aton nga supply. What happened? Anong natabo? Gusto lang nato maklaro because why takabaro eh, no? Ano ang ginhimo mga katropa? Because it's still a question sa aton paraminsa aron nga nag-outage sila. Anong rason gid, no? Amo rin gina tari pa balo man sa NGCP sa aton, no, para makahatag kita sa mga sitwasyon, makabaluta kun nga anong rason sa mga planta ngari. Okay? Next nga amo ra kapos mga katropa nga mabalta, okay, 8 pesos na lang. May subsidy ba lang natabo sa aton nga mga planta? Ha? Nga ginbayran sang aton nga gobyerno para magpanubo sila sang ilang presyo sang kuryente. Take note mga katropa, ano ni sa mo? Negosyo mo ni mo. Ang mga planta nga ginakwaan naton sa supply ko sa kuryente, negosyo mo rin ila, no? Hindi pwede nga mabaligya sila sang like for example 10 pesos nga per kilowatt mga katropa sa aton nga mga kuturan nga vro ang ila ginabaligya. Siyempre may arad na sang profit margin nga ginatawag. Pila ang kita nila? Pila ang porsyento nga nakapap-top up sa presyo sang kuryente ginabaligya sang mga planta, no? Ano ang mandato sang aton nga ERC sang DOE kundi in lang ang price, ang profit limitation, ang margin sa profit nga dapat ginapatong sa presyo sa kuryente. And that's worth talking about sa control sa aton gobyerno, no? Nga dapat ang control sa gobyerno ara japon sa mga planta ngani, no? Kay for example, ihaboy ka to nila sa spot market nga wala ka sang control, no? Because privado niya nga merkado sa kuryente. Kaya mga tonto kong kiss, ang mga electric companies nag ano man ang aton nga ng competitive selection gaka-defy tungod ang ginahimo diretso na lang if ever makuha na ito sa spot market. Dari sa Bacolod, coverage area, coverage servicing area sang Negros Power, nag-rapout kita sa 159 megawatt ko kinanglan ta. Ang contracted ng mga supply naton, nag-rapout lang na sa mga katropa sa 20 megawatt, no? Wala ka kaproche, wala ka kamilingking ang ginabakal naton ng mga kuryente sa mga contracted ng mga power plants naton diri. Amo ra ginapanawagan naton ang ini nga mga sitwasyon mga katropa do kasabotahi bla halin sa planta pakadto sa NGCP nga hindi man gani kaplastar sang ilang mga submarine cables para at least mabalanse amo ba ni commitment sa mga investors mo nga kay uhon ang linya sang Luzon kag Mindanao para in case gid man may kakulangan sa kuryente pwede kita mag-import sa mga kuryente to from them, no? Amo nang commitment kaya dapat i-balance ugaling ang aton di submarine cable ang kapasidad mga katropa from Metro Manila from Luzon pagkadto sa Visayas hindi amo na ka sufficiente makahaboy lang ta more or less ta mga katropa 450 megawatt lang ang consumption tuya sang Luzon mga katropa dako tumo, no? Labo sa 15 I think, no? 15,000 megawatt ang supply to kag ginakonsume nila more or less do 12,000 No? So there's a certain amount of power nga pwede patali i-import diri sa aton nga sa grid sang Visayas para maka-reinforce ang supply nga kinahanglanon naton sa aton adlaw-adlaw nga demanda sa kuryente. No, pero why para ma-fix mga katropa, why pa makai-uoy na, no? So kung magproblema mga katropa, ang aton lang gidya limitation, ang aton lang gidya pwersa nga i-import nga kuryente is 400 something. Ah. Di ato kay pag outage sini sa nga, mga pagwa sini sa mga planta sa grid naton diri sa Visayas, mga katropa, nagrabot sa grabot city centers eh, kulang eh, no? So kulang kayo. No, atun di 2000 sobra. Ado 2500 megawatt, no? Ang aton kinahanglan diri sa Visayas mga katropa. And often na nat nagaripis siya, no? Tungod sa mga outages. No? Ang demand ta grab ot di ano mo? 2200 plus 2200 300, no? Ang supply nga kinahanglan natin diri sa Visayas mga katropa. Now, kung may mga outages, like for example, ang mga therma, ang iban nga mga power plants magguada, sigurado maripis ang supply natin, no? So, arakta, we're working, nag-trabaho kita sa manipis man nga reserves ang aton kuryente diri sa grid natin. Nga once kami mga adjustment na, dito tatapok sa spot market, oh. Dito tabakwa sa supply nato sa spot market. And that's why sa aton nga mga electric cooperatives mga katropa, sa electric company, why ko kabalo kung ano mga proseso, but it is empirical for us to establish ang contracted nga mga supplies kuryente natin dira mga katropa nga hindi ta mag-rely sa spot market. Kaya dito mahal to, dito tabakal mahimo ta mga kontrata sa mga supplier natin nga may ara kita control sa presyo nga hindi ya vulnerable, hindi volatile, because kabaro kita there is a spot market volatile kalo, it can increase, it can go down, it can go up ang presyo dito mga katropa, depende ha? Pero kalabanan taas gid ti nga dito ta mabakal haw, no, nga hindi ta makapangita sa mga supplier natun para mag-supply sa atun at least bulo barato. Di mahambal naman sa technical kayo abis sa istoryana ini, damo sa mga requisito sa gobyerno ta, damo sa mga laying pwede tabong goon antes pang mahimo. Di ano ni siya, no? Kay para mapadangat naton sa mga kongresista naton kung anong ang sitwasyon gid sang aton nga supply sa kuryentes bilog Pilipinas, and then maaktuhan, no? Nga kabalo kita mga katropa, ang aton gobyerno limited man ang gahom niya para magkontrola sa spot market ta kag sa presyo sang kuryente diri sa pungsod Pilipinas. Medyo limitado kayo abi. So ang ginahambal lang di pag inistoryahan nay upo ta mga kongresista ta mga senadores ta. Anyway, patigayo naman tagani sang Senate inquiry ta eh, no? O, para mabalanta ang status gid sang supplies kuryente. Nga nagagwa ni mga plant, so mga plantang ni ti mismo nga to DOE naghambal man to siya kung magdugang ta planta, it will take 4 to 5 years to establish ang isa ka planta, ti madugay ina mga katropa ang kinahanglan ta subong. Okay, and for the DOE nga kabalo kita by 2030 by 2026 mataas ang demand sang supply sa kuryente nato mga katropa, no? Until 2030 mga katropa, we cannot work on to just 250 megawatt because may pagtaas ang supply. Damo sa mga balay, damo sa mga establishments, and that will consume sang aton nga mga ano, aton nga kuryente ari pagid nga gusto naton pa imbestigahan. Sa DOE natun, no? Ang mga solar plants natun sa Negros Occidental, ari ni malagpad ng mga solar plants, solar farm nga gina-establish tadi nga wala man natun, wala man taga-benepisyo ang ining nga mga solar source mga katropa, ginabaligya man nila sa spot market. So pahambal natun gani, may pagsabotahe nga nagkakatabo subong, no? Nga dapat amunita ni makabulig sa aton sa generation naton sa kuryente nga magdubo-nubo tani, instead of buying, purchasing sa kuryente dito spot market, ang ini ka mga tonto nga mga solar farms, so gi-establish sila, gusto man na negosyo, hindi sila gusto magbaligya sa kuryente nila sa nubo ka presyo, butang to nila sa spot market, kaya dako tong baklanay mo, mahal to mo. Oh, di dapat imbestigahan ni regulations ang aton nga DOE, Department of Energy, nga dapat maintindihan, dapat makitanta ang gahom nila, tani. Di direk kita mga katorpa, gamikos-mikos na subong gasalat, ha? Okay pa rin subong, mambal ng DOE, okay? Kaya nag-inukihay naman sila mo, no? Wait, akabano kung anong ilang mga meeting half kung mga agreement, na? Kung gusto nato, maging transparent man natong gobyerno, may subsidy ba lang na natabo sa mga power plants ta? May subsidy ba lang ang gobyerno? Gintapalan ba lang sa gobyerno ta? Ang aton nga mga planta nga nakabalik na yun sa 8 pesos o kung nakapatuman kita sa 8 pesos nga price capping ta? Di ko mag-amuna ugli. Dason sokto na ba natin di o ii? Nga kaya nyo gali nga mag-subsidize sa mga planta ta? Subong lang nga nagka-problema na ta? Ay nako. Anyway mga katropa, 9:05 sa pagpangagad na kwaita oras. Thank you naman Buwas, ha? Buwas naman ta mag dala sa mga balita naton. Ma'am Marivic Jory Castin, thank you, good morning, salamat gid. Shirley Arevalo, may aga Simbata Anay, okay, thank you. Simbagid ta subong, magpangamuyo ta kay sitwasyon ta, hindi ta man siya diha, no? Happy birthday sa kay Teddy Almohin, Plaida Jr. Happy birthday, wish you good health and more power, more birthdays to come. And also, may you enjoy your special day and more blessings to your life. God bless you. That's coming from Plaida family, Sarabia family, Caro family, Bacharo family, Garcia, and Panunciano families. Thank you. Salamat gid happy birthday again sa kay Sir Teddy Almohin Plaida Jr. Happy birthday. Wait oras, no, upod naton sa technical side katropang Chris Librando. Sa ngalan sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remilito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, sa kapaalam. Happy weekend, God bless you.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako
11: si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabing aid. Kamutol, testing niyo bala. Kampiyong kid yung Turbo.
12: Turbo, supplement for men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
13: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
12: Samphone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
12: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga
16: malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santong Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santong Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
12: Santong Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
17: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santong Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santong Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
18: Ako si Joy Javier. Nabudayan, yung kusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kaya batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Kape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
19: Clear Skin Beauty Zone.

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tulo ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Samsung Gold Coffee
0: Mix. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
5: XFM 103.9. Jack!

welcome na, no, sa aton programa every Sunday pagpatak alas 9, tubtub alas 11 sang aga. Ini ang aton nga Sunday Pinoy Classics, bringing back the hits from the 70s, 80s and 90s. This is the only time nga puro gid mga OPM hits and ang mga ambahanon sadto ang aton niya nga mabatian. Aton hatagan sang tiempo, no? Ang aton niya nga mga most requested track way back when. Kay base ba lang may badumduman pa man, no? Ang aton niya nga mga lolo, lola. Basta ang may mga edad na, mga katigulangan, kag may mga edad na. Pareha sa amon. We enjoy this kind of music. So we will give you a chance, no, to be happy sa siniya nga Sunday. But of course, para ma-achieve natin ang happiness, kinahanglan nga ang ato niya nga health ang bakod man. Amo nga ni nga dapat nga imnon ha, pasi nalipat ka subong. Imnon mugit ang imo niya nga Suntone Plus Gold, Suntone Vitamin C, kag Premium D3. But take note, hindi lang ni para sa imo, para sa bilog nga pamilya. Himo sa Yes to Health Incorporated and no need to worry. Kay nga ha, available good ini sa mga butika malapit sa inyong lugar or sa diin ka man nga bahin sa pungsod Pilipinas. Why? Because available sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Rose Pharmacy, and also Sincere Drugstore and Grace Pharmacy. So maski diin ka man dira, kay kadamo naman subong sa mga pharmacies and drugstores, busilingon, sarang mo na yan nga mabakal ang atan nga mga Suntone products, ilabi na ang atan nga Ultimate Trio. Saliwat, Suntone Vitamin C, Suntone Plus Gold, and Premium D3. Unahon tagin na ha, because ang health gijaya ang pinaka-importante na gid subong. Aside from kung ano man nga mga balita o kung information na masagap naton, dapat healthy kita, protektado kita. Kay man hindi na naton gani maintindihan ng aton yung panyempo, pero maintindihan kit naton ang aton niya nga mga sikat nga mga ambahanon subong, because it's all OPM, as in original Filipino music. Dapat nga iyan na ninyo, iprepara na ninyo dira ang inyong mga request. I am posting sa ato niya yung Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. May post ako dira, you can comment your song para nga i-play naton. Again, it's only OPM hits, no? Pero there are OPM hits nga in English. So wala gini na problema. As long as mga artist is all original nga mga Pinoy. Okay, so alam mo na. Ari lang diri si Mommy G. So nasiling na 11. Hasta lang kita 11, no, in the morning para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. 9:28 is already ang ato niya nga oras. Gani tutok lang mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Request on X.
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
6: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatsyag ko sa isa ka si mama.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika.
1: Exciting! Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, sun, amin, bigit yung mga DJs nila. Kag-
4: wala asang kongkreto nga sa bat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how, kid, ha?
4: Pag- enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: jukebox queen of the 90s, Chesa Zaragoza. And also known as the phenomenal diva. Naging sikat ini siya, ano, sa tong 1997 until 1999. And because ang iyayang very well-known song, Bakit Pa? Amoy na ang iyagid nga hit carrier song. Amoy na ang rason kung nga ang nakuha niya gid ang pangalan nga Phenomenal Diva. Kay instantly, ano, grabe ang pag-boom, grabe ang pagsikat sa siniya nga kanta. Nga, Bakit Pa? And ibigay mo na is just one of the hit song of Chesa Zaragoza. More of this ang ato niya nga babatian as long as tutok lang ka modera sa ato niya nga Sunday Pinoy Classics. Sana siling na, I'll be with you until 11. So we still have an hour more to go para nga ma-play ko ang inyong requested track. You can reach me sa ato niya nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. It's either you can message me just like what Jay Panoncillon had done. Or hindi ganyan mag-comment sa ato niya nga post. Again, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. This is 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si Mommy G.
1: XFM.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka pa.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Xanthan plus vitamin D3. Masulhay nga utok. Pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthan Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dalpa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, XFM
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Well, kumusta ka? Amoy na ang pumangkot ni Freddy Aguilar. Sa atin niya mga katropa, kamusta ka mo dira? I hope that your Sunday started right. But if it didn't, dapat makarelax-relax ka dira. Why don't you try ang atin niya nga Santon Gold Herbal Tea? Kabalubala ka mo nga ang atin niya Santon Gold Herbal Tea. Makaparelax sa inyo because mayara inisang blend sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. So just one cup, sigurado you will have the morning that you deserve. Medyo malayo-layo pa bala matapos ang Sunday. Amoy na nga dapat gid. Magpa-relax with Santon Gold Herbal Tea.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Joe Mari, sa construction worker. Always bugatong trabaho pero bisag kapoy, always hagya po na time para sa labing-labing kay misis. Masekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa ako call center agent.
10: Permigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain.
10: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call the doctor.
5: Mabili sa mga butika.
13: Wala ba nakabulong?
14: Kumaan ka rin sa
15: sentro. Come sa Bullseye.
16: Depart

Velasquez, the Asia Songbird. With Kung May Babalik Ko Lang, and this song is brought to you by Suntone Vitamin C. Yung Suntone Vitamin C, ang ato niya yung food supplement, yung saranggid, makapabakot sa ato niya immune system, pambato sa mga masakit, ilabi na sa buong panahon, na usong-usogin ang mga trangkaso, ubo, kagsipon. Suntone Vitamin C, himo sa Yes to Health Incorporated, at Suntone product, nga saranggid mabakal sa ato niya Yes to Health Wellness Center, open na dira subong sa by door number 46 Rinco Building, Nizari Street sa Bacolod. Bisitahin na!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami!
1: Xanthan Gold

0: Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyo
5: magaan.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Xanthan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Xanthan Plus Herbal Soap.
8: Na XFM kid how?
9: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
8: Na XFM kid.
10: Inani ang music ah.
8: Na XFM kid.
10: Ay, pura ka lang music magtapos bugtaw ko mamaya natin sa mga balita. Blabs ng amin bigit sa mga DJs nila kan.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka. X ka X. Simply
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Na XFM kid how?
13: Timo.
12: XFM 103.9.

51 on the clock. Ani ba itong bakal? Bao, sa karoon na yung henerasyon na, although sikat na sikat sinisang una, mga 70s. Ani ba itong bakal, the musical, nga kung sa diin, starring gidang anak mismo ni Aga Mulak and Charlene Gonzalez. Nga si Atasha Mulak ang nag-portray bilang ani ba itong bakal. Naging kontrobersyal, pero naging successful naman. Ang una pa lang yan yung presentation, ano? Sa nga, ani ba itong bakal, the musical. Anyway, sa atin mga katropa dira, I'm sure imo even ang inyong lolo kag lola nagisaot-saot gid sa karon ina because nagainom sila sa premium D3. Nasabayan nila ang ani ba tong bakal daw at Asya Mulak lang gyapon ano? Kaya ko sa diin na todo bigay gid sa sautanay. You can keep moving and you can enjoy life even at an old age. Why? Because nagisuporta gid ang premium D3 para sa atin nga bone health as well as atin yung wellness. Move well, live well. From Premium D3, Softgel Capsule, Himo sa Yes to Health Incorporated, and pasaranggid or saranggid nga mabakal ini online, Shopee or TikTok, or di gani hapit na lang sa mga butika malapit sa inyong lugar. Parehas ang Mercury Drug, Wasos Pharmacy, South Star Drug Store, TGP, The Generica, Rose Pharmacy, Sincere Drug Store, and Grace Pharmacy diri sa ato. Madamo gigi salamat sa ato niya nga pag-updanay sa ato niya Sunday Pinoy Classics. Be back later 12:30 until 2 o'clock in the afternoon para naman sa atin yung classic rewind. They're rewinding the hits from the 60s, 70s, 80s, and even 90s. Enjoy natin the music with the pure relaxation. Diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: GMX FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol

0: As Coffee Mix, now available in your nearest drugstores. Vision X, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher.

0: pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: XFM. Mga katupa, exciting!
6: Deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong bankroll para mabust ng aking immune system at protektado sa... Santon Vitamin C ang minimum ko. Hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.

0: and save. Sister K. Symptoms persist. Sa doctor. Bili sa mga butika. May lockdown na sa Gold Eagle Beer. Premium sa Taansan promo. Si Nelly Kotinka, 50 years old. Kanin sa Barong at Viejo, Iloilo. Isa sa mga maswang tingin ng baog sang 5,000 kapesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magbaog. Manayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magbaog sa cash prize. Grocery package. And mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod na maswang tingin ng magadaog sa mga papalanyo na nagabalo. Tugtog 2 million kapesos. I-like and follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto malistahan sang mga nagdaog. Si Post First for details. From a period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH at BACFRR 2020-0298-0 of 2026. Brief as possible.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Impeachment process ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Parihang Kahulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na

Solid FM Nationwide.

Ora ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadumon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating kakaing lawas. Magatudlo man sa mga ibig na natural ng mga pamaagi, agad malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid naton nga mga tagpadamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning adlaw? Kamusta ang inyo sa ning ikayong lawas? Kabay para lang sa mayad ha, kag likaw lang kita sa ano ah, pamalatian bala. Amo ni nga mga panahon kag tiyempo nga kinahanglan kay balugi kita magbuktor sa aton kaugalingon. You know why? Kita ang pinaka tawag nato si the best doctor for ourselves. Naam, hambal kita ang the best doctor for ourselves. Bangod kay tanawan nyo bala magpakonsulta kamo sa doktor, yun na pamangkot pagani ka mo. Siling niya ti, nagasakit diri, tumok yan na. Nagasakit diri, natumok yan pagid na. Siling niya nagasakit ang himulikod. Siling niya nakakaon ikaw sang nagligad sang amoni. Anong ikaon mo? Buta malun siya ni, kung pag doktor, pag hibalo, kung ano nagkakadapat sa aton lawas, kinanglan kay balo kita mag-review sa aton nga kinahimo kag sa aton mga ginakaon. Pareho sabi, nagsakit ulo mo today. Ha? Ambaldo, malitik ang ulo ko. Pagkatapos, taas akon sining hilana. I-review mo ang ginihimo ni mo sa mga nagliligad nga mga inadlaw. Nagsulay ka sa ulan, tama ka kakapoy, nabasa ka sa ulan. Anong ginkaon mo? Basiway ka matunawan? O basi kung nakakaon ikaw sang pasar na bing pagkaon? Nga may ara sang reaksyon sa imo sining lawas, gadi nag-okay mo tiyan, pagkatapos ginail BM ka, nga daw magwa ang imo sining ginakaon kung pasudlon mo sa lawas mo. Well, initanan mga abyan, ton sining amat-amat pa-inchende sa inyo dali sa programa The Secrets of Health. Ay, good morning, good day gid sa inyo, tanan, ha? Sa tanan niya mga nagapamati sa ato sining programa sa mga XFM station sa Isla Sang Panay, kagamuman sa Negros Island Region. Kag sa ato sining pagparagad, pwede ka mo makapasakop basi kung may mga concern ka modera, may mga palamangkutanon nga kaya sabton sa ato sining consultant. Feel free sa pag-comment sina sa ato sa live Facebook streaming. Hindi gani, sa live streaming sang XFM station, yun yung sinigin na pamatian. Pero mas mayugid kung masendin nyo ini sa ato sa streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa pagparagad, as usual, upod ta ato sa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalaga. Dupod sa aton sa ring mga suking mga tagpalamati nga nag-hulat-hulat mo naman sa isa katopiko ng aton pag-istoryan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad.
0: Okay. And, sa aton sa ring pagparaga, isa naman ka topiko ng aton sa ring preparar. And salamat sa mga nag-padala sa ila sa ring appreciation, ha? Sa mga gina-discuss na tondari, paggamay-gamay, paamat-amat, iti nintindihan taman, hindi ta sila pwede, Dokleo, mapurgas ang informasyon all at the same time. Kaya may limitasyon ang aton sining utok. We can only process mga around 9 seconds of information at any given time. Sampawa naman na sang bago. So, amo ni nga, ginamatamat man aton pinchende sa inyo para sa protection sa aton sining ikayong lawas. Importante sa ni makalikaw gikita yas masakit, Dokleo mo.
1: Correct, Sir Josil. That's why, no? Dapat kita magtuon sa aton sa mga obligasyon sa aton tugalingon. Maningang bali, Sir Josil, nga, we are the best doctor sa aton tugalingon. Pero, dapat may kwalifikasyon, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man tanan nga tao, pwede maging doktor, Sir Josil mo.
0: Oh.
1: I mean, problesang nga may mga doktor kita, nga may pasyente.
0: Oh.
1: Kanyang qualified sila yung nga maging doktor.
0: Mm.
1: Amot ka lang ang balon, pero sa aton tugalingon, pwede kita nga maging doktor. Gan sa aton tugalingon, lamang, tunaan naton ang aton sini mga dapat kilalahon, mga dapat pamatian, mga dapat maintindihan sa aton tugalingon para maging kwalipikado kita nga maging doktor sa aton tugalingon. Muna ka nang habal sa kilala ko, Sir Josel, sa tiko ng doktor, magmasakit. Di sa iya pa konsulta ba?
0: Sa doktor man.
1: Sa doktor man. Kaya ginapili ko ng barato consultation fee. Hindi, mga langas-langas na, Sir Josel.
0: Actually, sa ano ya medical doctors, may mga specialty na sila eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung nang masakit sang doktor karon, let's say neuro, kaya ang specialista mo, ano masakit mo karon ara iya sa baga that's pulmonary, you need somebody, ng expert sa pulmonary. So dito ka pa konsulta kay ang problema mo sbaga.
1: Mm-hmm.
0: Pero inaya to treat the symptoms. May simptoma na nga mabatsyagan ka, nga hindi ka na komportable. Ang aton nga tinutuyo sa aton programa is that hindi dapat kita maglabot sa punto nga hindi na kita komportable sa symptoms. Kay ang kalabanan nga causes ini, contributor gidya permi ang aton nga lifestyle kag ang mga panginawi tabala kag ang mga ginakaon ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kibulan mo ang masaling naton nga mayor nga pundasyon kung haligi sang healthy lifestyle Sir Josil. Tulog. Bisan ano mag isa kabulon sa imo kagalingon kung kulang kas tulog. Budlay ka maumpawan. Ikadawa, exercise. Ini Sir Josil, kadamo sa ginabatyag sang tao sa kalibutan subong libre man lang kung tani ang bulong kag prevention? Exercise.
0: Oh.
1: Tigalin ko lang sa hulag mo, laban pa ang luko kaysa sa exercise o kung sa hulag. Tiyulti mo, dahil Sir Josil, mag-operate ka sa TV mo subong may controller ka na. Sang imo, sunay nga ginatawag pagpanglaba, may washing machine ka na nga fully automatic, pagkuha mo sunay, malana. Kag iban pag ibla Sir Josil nga nagapahapos kung tani sa ton kabuhi, pero nakulangan na magkita sa physical nga paghulag. Kag ikatatlo, halo Sir Josil, si 70-80% sa ginabatag sa tao nga may labot mandiri, amo ang nutrisyon. Which is, kung hindi na ito mahimo ini sa ton mismo kagalingon, timahulog kita permi Sir Josil sa pag-treat lang o kung pagtalupangod lang, pagbatyag sa mga sintomas sa ginabatyag na ito, nga pabalik-balik lang, hindi halos ini masolusyonan.
0: And sa mga previous episodes, bala sa ito sa rin nga pagpaharaga, Dok Leo, it doesn't mean nga nagalingin ang ulo mo, luyang lawas mo, nga may dako ka na nga komplikasyon sa lawas. Basi kon kulang ka lang sa pag-inom sa tubig, Dok Leo.
1: Correct.
0: Because ako mismo personally, I can say that. Tingala ko, lingin ulo ko, damabuka. Matsagan ko, damatumba ako kon magtindog ako. Rambal nga, nakapamahaman ko. Nakapanyagaman ko. Nga mo nang ginabatsyag ko. Gali kay nakulangan ako sang inom sang tubig. Kay pila na kabeses ko nagbalik sa CR. Kay kapila naman ko kabeses na nga pedok layo.
1: Correct Sir Josil. So before we overthink, sang kung ano basi ano na yung problema ko, kung ano na yung sakit sa lawas ko, let's try to think, anay, magpamalandong kita, ano ayahan ang kulang sa lawas ko? Basi kulang lang kos tulog, basi kulang lang kos pahuway, kulang lang kos piyong-piyong, o kung kulang lang kos tubi.
0: No.
1: Amo na yung unahon naton, antes kita magpaminsar mo, basi problema na ni sa kurason, basi problema na ni sa utok, basi cancer na ni, etc.
0: No. You know, ang mga komplikasyon, kakulang ng sang inom, for example, sang tubig. If we speak about inom plain water, dapat kay balo ka mo sang baklon nyo, kung nagainom ka mo bottled water, ha? May coding ina. Basta black ang iya sining tabon, ang iya lang takop, butang balon alkaline based water na. Kung blue naman ang takop, may buot man ang balon ina. Ang iban sining is kung blue is kung green is distilled. Mayara man iban blue, pero may coding ina, dapat kay balo kita. Kay kada gunot ah. Nagabalik ka nga kinanglanon mo da ang ginatawag nga mineral sa tubig. Miyara kita sa mineral water actually mo. Nga may ara pa na preserve ang minerals. Kaya ginano lang na, tawag na to sila ginsala lang. Halin ina sa spring, ginsala lang. Ang distill yati for, ano gina, for infant use ng tama ka sensitive mo sila nga chan. Now, balik kita sa tubig ha. This is a classic example. Kulang kas tubig, anong komplikasyon? Number one, base kon magdamo ang ginatawag nato sini bacteria sa imo ihi. Bangod kay kulang sa discharges man through your ihi kay gamay imo inom. Number two, apektado gali ang development kag ang pagpapagon tasang ato sini mga joints. Kung kulang gali kita sa tubig in the long run, dasig ma-deteriorate ang aton joints. Maghambal kita joints na nagatliko-tiko nga parte sa ato sining lawas nga may tulaan bala. So dasigali ang deterioration niya sina. And eventually, according to the medical doctor na ni naghambala, eventually kung magsigi-sigi ina ang dako nga danger, labi na gid kun may ara ikaw sang maintenance medication. Nang synthetic medicine siya ginainom, madamage ang imo kidney.
1: Correct, Sir Josil. Correct.
0: Oh. So ti umpisahan tantis kita maglabot dira. Ano mo lang kinanglanon tao? Inom kita bastante nga tubig. And that's it, wala na. Wala na ang posibilidad nga madami sang kidney nimo. Why na sang posibilidad nga basit maglala ang pagdamo sang bakterya sa ihi mo? Why na naton malimit naton ang possibility nga madami sang dasig madami sang ato sa mga joints? Si, gadamo kita sa benepisyo. Tubig lang na, Dok Leo.
1: Tubig, Sir Josila. Hindi ang tubig nga may color. Hindi ang tubig nga may flavor.
0: Oo.
1: Kag may carbon or di ba, Sir Josil, pag-abri mo bla, nagapus nga.
0: Oo. Gabukal da yun yung nagawas. Inawang pagtagpon niya, nugon dyan. Gabukal da dyan. So, amo na ha, sa tanan na ito, sir, nga mga kauturan. Pero this time, if we speak about supplementation, we are trying to supplement. Magamag kita supplement dugang, Dok Leo eh.
1: Mm-hmm.
0: We need to supplement ourselves and ourselves. Dapat may dugang kita, kag idugang sa kogalingon ta. Just like, for example, sa ultimate trial. Nga, ang kinanglan ta mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Una kita, B. Dok Leo, sa supplementation. Nga, kinahanglan pagid naton i-supplement ang aton lawas, for example, sang ultimate trial sa Yes to Health.
1: Ang gina-recommend, Sir Josil, balaang yung magkaon kita sang nangari-sari na kombinasyon sa niisang utanon kag prutas amo man sa mga complex carbohydrates para nga masuplayan, Sir Josil, o kung mahatagan naton sang kinahanglanon ang nutrients ng aton sa nga lawas para nga mag-function, para nga mag-ubra sa nga trabaho, para nga maproteksyonan kita sa nibatok sa mga balatian, para mapabilin yung maayong aton sa nga pamatsyagan. Pero hindi man, Sir Josil, eh. Masiling naton nga ma-perfect yun, eh.
0: Oo.
1: Kasubong bla ko no sang layi, Sir Josil, bla. Why ko no sing gratuag layi nga perfect mo? Pero kung sa Korte Suprema ka ko no, it's always right.
0: Oo. We're not perfect, but we're never wrong.
1: Pag-abot sa supplementation, Sir Josil, basta sa husto lang na kombinasyon, amo ginaging tawag sila mga food supplement, eh.
0: Oo.
1: Kay madugang sila sa kakulangan na kinahanglanon naton sa ang adlaw-adlaw. Tandaan nato na ang kinahanglan naton adlaw-adlaw ng mga suplemento, vitamina, mineral, macronutrients, micronutrients, hindi inatuman kadalagko gid, pero hindi man dapat magkulang sa aton sa ningalawas as much as possible, adequate ang aton sa ninga supply para sa ila, para malikawan naton, Sir Josil, ang pag-abot na naton sa balatian kung adlaw-adlaw, kag masaming mapabayaan naton nga kulang kita sa nagkalain-lain nga mga sustansya, nutrients sa aton kalawasan.
0: In short, ang mga ginabatsyag tani ni mga masakit naton, Dok Leo, ang kalabanan sini ang reason, sobra kag kulang.
1: Mm-hmm.
0: Sobra sa abuso kag sobra sini nga bisyo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang kita sa suplemento.
1: Correct, kag mahimo man, Sir Josil, sobra man nga pagpanginaon. Isa man sa'y considerable.
0: Panginaon, hindi kay, ano, Dok Leo, supplements, ha?
1: Mm.
0: Magamag ito supplements, that is, ginatawag daton para sa kayuhan. And supplement kita, buta malun siya ni, nagkaon kita sang nutritious pagkaon. Na, grabing Panginaon, kahapon, actually, busog-busog ka mo. Tiyanong ikaon ninyo, kakaon ka mo sang rich in vitamin A, vitamin B, vitamin C, or let's say, for example, vitamin A, D, E, kag K.
1: Correct, Sir Josil. Like, for example, nagkaon na kahapon sa isang litson, batos ka na mitongid. Daw, hindi ka kuntinto sa isang panit, kano nami, pag na nag-uyog-uyog na may tambok. Tinagtumar ka sa sanfon vitamin C. Why, good? Oh, tiko na yung magtumaro sila. Ginadala mo, Sir Josil, sa risgo ang imo sininga kugalingon sa pagsuprera sa nagkarinlain sininga problema sa lawas, lakip mo sa cardiovascular problem. Especially, kung ginkombinar mo pagkaroon ng pag-inom sa pagalundon ng soft drinks.
0: Mm.
1: Pagkatapos mo inom sila, amat-amat mo karon na ginapatay ang imo kugalingon.
0: Doon nag-mix clay ka kasi minto sa sulod sa lawas mo, Dok Leo. Fats plus mga carbonated drinks.
1: Mm.
0: Equals daw nag-mix kla kasi minto ang imo sininga tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa pa gid, Dok Leo, ambal nila. Sila nga isus healthy yaging kaon ko kahapon, sila nga kay gusto ko gid ya sila nga ma-maintain ang good eyesight. Kaon ko ya kahapon, sila nga isa ka bilog sila nga dako sila nga karo subos ko rab.
1: Mm-hmm. Hasta nga ginadlaw-adlaw na siguro, Sir Josil, ang carrots, nag-yellow ya panit. ilan mo, ti, okay man siya nga nag-supply kita sa naadlaw-adlaw, pero ang punto ko lang sa ni, dapat hindi man kita masobrahan. Katandaan na to, bisan maayo pangabutan, kung sobra, hindi man mangin maayong resulta.
0: Kag ang processing, we don't know kung naubos absorb gyud man sa lawas naton. Kay ang demand sa lawas mo, gusto mo beta carotene converted to vitamin A para sa good eyesight, abi for example. Now ang pag-urab bala sa carrots, naka-harvest ikaw bala sa beta carotene convertible to vitamin A for your good eyesight. Kay ti nag-urab ka buta man sini, you eaten that raw hilaw ang ingkaon mo, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Granting, ginluto mo pa kay dapat lutuon mo gali para nga ma-release ang beta-carotene. Huh. Butang dabi ginuto mo bagid kisa sa hilaw mo naguna-una kalang nga nakaon mo nagka-beta-carotene na gali kay waay man kay waay gali mahinit. Pero wag butang tagin init mo pagid nagawa ang beta-carotene, do you think na-absorb mo ito ihan kung may kasang good fat? Isa bagid din na sa mga consideration na ito, Sir Josel, kung gusto kita dapat maging doktor sa tuntugulingon, ina nga mga butang, maid-id na ito.
0: To cite you a classic example sa aton sininga pagpakabuhi sa may mga salakyan, just ask mga mekaniko, nagpa-change oil ka matuod pero nasubrahan katughong ang oil sa imo sininga tanke, anong resulta ya? Nagaaso ang imo sininga salakyan, wiper sa ang imo sininga salakyan because na over refilled ang tanke sang oil. So that's the classic example. Tistingin nyo bla. You say for example, kung may ara ka mo sa salakyan, abi, anong mga salakyan, subo abi, ang famous na Fortuner. Nagakinang lansang pito kalitro kagtunga. Ang Fortuner, sa imo siring pag-change oil, tugongi 8 kalitro. Manotice din nyo kung pandaron nyo kag sikara na iya gasolinador, tama ka itom ang iya aso. Mambra, kung bago change oil, pagkatapos itom aso iya, ay sobra gali ang refill mo sang oil. Which is kinanglanon niya nga i-refill, kinanglanon niya tinuan kag i-refill, gali na sobran, amo man na sa lawas, Dok Leo, may side effect man. Kung masobrahan, more so kung kulang.
1: Correct, Sir Josel, no? Ang typical na himplo sa ni, kung masobrahan ka bala kaon, kiging ganahan ka gid.
0: Oo. Oh.
1: Hasta nga hambal sa iban sa ni, dala tagadugan ko, tagaliog gid. No, hindi nakatindog pagkatapos kaon, Sir Josel.
0: Oh.
1: Ang pa, lugan ng butunis kaon pa. Di ba namin balang resulta? So, hindi mo yun maayang pamatsyag.
0: Which is very, very dangerous. Just a tidbit of an information. Hindi advisable nga kung tama kakabusog, halugan mo ang imo paha. So maintain that ang solusyon hindi ka magpatama kabusog sa kada kaon mo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Hindi amo ang solusyon nga halugan mong paha mo para makumudar sang tiyan mo kag hindi magsakit ang imo sininga hawak kakabuyon na because that is very very dangerous. Okay? Especially after meal. Now, balik kita dari sa aton sininga na sininga. Ang mahimo sang ultimate trials sang Yeso Health Incorporated sa aton. Ang pinaka importante dari kita sa mga mayor nga problema naton pertaining sa aton sininga sirkulasyon sang dugo abidok layo. Anong mabulig to maintain a good blood circulation sa lawas ta? Ang supplementation pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Tuman kadako, Sir Josel. Hindi ang ultimate trio per se, Sir Josel, kundi ang sirkulasyon gid sa aton sininga dugo. Ano man lang kadamo sang supply, Sir Josel, sa budigaman? Kung ay malang ginidistribuyer sa mga kinahanglan?
0: Mm-hmm.
1: What do you think? Mabinipisuhan?
0: Ti pares kabulong abi sa gobyerno kun hindi mapanagtag, may expire lang.
1: Correct, Sir Josel.
0: Masakiton.
1: Correct, Sir Josel. Sumasiling na ito nga posible, kagimo na deprive sa kinahanglanon kung tani nga makabuling pa para sa ila. Amo man sa aton sa Ningalawas, ang papel sang blood circulation tuman ka importante para mapabilin nga healthy ang aton sa Ningalawas sa pangkabilugan. Pinaagi sa maayo nga blood circulation, ang oxygen, ang nutrients, ang hormones gina-distribute sa bilog na ito sa Ningalawas kay ginakuha sining higko ang carbon dioxide para nga malimpyo balik nga ito sa Ningadugo kargahan sa oxygen kag i-distribuer liwat sa ito sa Ningalawas. Kasubong bala, Sir Josel, kung nag-order kita sa Shopee bala? Kung nag-order kita sa Shopee, like order ka dira sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kaya nagapinsar ka nga makabinipiso ini sa imo. Or, kung proven and tested mo na gidya para dugang sa imo sa Ninga supply. What if karon, Sir Josel, kung pag-order mo to karon, nahali na sa butika, naghalian na sa ginatawag warehouse.
0: Uh-huh.
1: Pag abot karon sa Diyos, sila sa kalargahan, nakarga na sa container abi. Pag abot karon sa Diyos, sila dito sa alagyan, may blockage. May problema sa dalanon karon. Ay expectation mo nga after 3 days ma-deliver sa imo, naglabot sir Joseph sobra 1 week.
0: Oo.
1: Tikong kaysa ang imo sa expectation nga makainom ka para ni ma-utod karon na kan sir Joseph, ang expectation mo ay mag-abot na kulangan ka na karon sa imo dapat kinahanglanon na supply. Kagang isa nga makahatag sa imo sang dugang pagid sa nga negatibo nga epekto mo ang imo sa nga pagka-stress eh.
0: Oo.
1: Kay imagine na bala, gina-expect mo nga may pasunod kasi mo sa supplementation, kapin pambalsa kilala ko nga, sige, dapat hindi ka madelay abot sa turbo mo.
0: Yan na, alam mo na, mambal nga siya mix karon sa gabi, pagkatapos mambal ko ay turbo ko, sunod semana na lang.
1: Ate, balon mo lang, anay, nasa boss-boss nga, kalukalma ka lang. Latulaton lang, anay. Ang pinakapunto na itong Sir Joseph Labon eh. Ang circulation sa itong sinigadugo, mapanggid na ito na ni Sigratuag traffic. Ang aton sininga kurason, ginapasirkular niya ang dugo sa bilog na aton sininga lawas. Ang dugo ang kargado sa nutrients, kargado sininga sa ginatawag oksihina. Kaya gina-deliver ini, nag-aagi ini sa aton sininga arteries sa muning main highway na aton sa Rjosil. Kaya may secondary arteries, pagkikita ang muning arterioles na aton, gamay-gamay ni sa nga dalanon. Pagkatapos nagakadto pagid niya sa aton sa nga capillary sa mga ali bala mga gagmay pagid nga dalanon Sir Joseph. Amo na ang rason na kung nga ang order niyo halin sa China kung di man nga pungsod kung nag-shopee ka mga limbawa kung naglasada mga kamodera o kung ano man nga platform na again na orderan niyo kung TikTok bisan di yung pananaghalin ma-deliver sa inyong doorstep.
0: Oh.
1: It is because sa ginatawag smooth na pag-deliver na flows and traffic pag-abot sa aton sa nga tumtub na kalabot sa aton sa nga balay. Amo man na, halin sa aton korason ang dugo nag-travel sa bilog na aton nga lawas pakadto sa aton sa mga organs, pakadto sa aton sa mga tissues na nag-aagi sila sa aton sa nga kaugatan. Pero prior to that, ang aton korason, ang aton nga dugo maagi anay ina. Ang nagbalik bala Sir Joseph, kati paghalin sa aton sa nga arteries, kadto sa aton arterioles, kadto sa aton capillaries, makadto sa aton sa nga veins, ibalik liwat nina sa aton korason. Kag anti sa na-distribuer sa aton korason, ipaagi niya inanay sa aton sa nga baga.
0: Oh.
1: Kargahan sa baga, sa oxygen, limpyuhan sa carbon dioxide, ibalik liwat sa korason, anti sa distribuer sa aton sa nga lawas. Amo gani na may ginatawag kita sa nga varicose veins. Kay, ang aton sa nga dugo, alin sa aton lawas, hindi makabalik sa maayo sa aton sa nga korason. That's why, nagabulto o kung nagahabok ang kaugatan. Tungod nga, ang sirkulasyon hindi maayo. So, kadamo kita Sir Joseph sa ginatawag, posible mabatyagan, kag problemahan kung maghina ang aton sininga sirkulasyon. Bisan ano pa kanami sa aton sa digin kaon, ano pa kamasustansya, kung pigaw na aton sininga sirkulasyon, hindi ina ma-deliver sa aton sininga lawas. Pero, ano bala ang mabulig sa aton sininga automatrio, like Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, pag-abota sa aton sininga nga ginatawag good circulation. Pero ano bala Sir Joseph Rantes sina no? Ano bala ang pila naton sini ka mga mabatyagan kun nagahina ang aton sa nga blood circulation? Kaya dapat mabalaan nato nga eh. Kaya kung hindi nato nga mabalaan, basi kung makabatsyag na kita sa mga symptoms, hindi kita ma-alert karon nga it is because or due to poor blood circulation galing kung hindi nato ini siya matalupangod.
0: Oo. Oh. Kaya delikado man tuod mo kung hindi mo mabalaan bala. Kada balatian ko ng balon taragid man, may iya nga simptoma. Parehos na karon naga-convulsion, why mo pa mahikap pa na convulsion, nakita mo na nagaturong ng mata pagkatapos nag-chill na. One thing for sure, isa da ka patimaan sina is pataas ang iya siningihilan. Not without touching, ha, nakita mo pa lang. Now, ina kahibalo kita, bangod sang knowledge, bangod sang experience, or bangod kay kita nakagipatrit or kita gintudluan sina sa mga eksperto. So, kinanglan kaibalo kita magbasa sang simptoma. Now, simptoma sang poor blood circulation. Mahina nga sirkulasyon sang dugo. Pero unas tanan na kaya, nagkakulugan mo lang kung mahina sirkulasyon sa imo dugo, kulang ang imo sininga dugo, Dok Leo?
1: kon mahina yung relasyon sa dugo, Sir Josel, nagkapabalo lang ini nga mahina ang iya sining blood flow kon pag ilig. Hindi man butang balon nga kulang ang imo sining dugo.
0: Hindi butang balon nga kulang sa sukob dugo sa lawas. Ambal nga daw isa kagantang kinang nanon sa linya, ah, lima lang na kasalmon, kulang isa kasalmon iya dugo sa lawas.
1: Pero ang balon tagi man, Sir Josel, no? Isa nga kinang nanon, tuman ka importante sa pag-imo sa aton sining dugo, among tubig. Amo ning isa nga dapat gigita sa rin mag-inom sa nagkakaigo sa rin nga kadabuan sa tubig kadadlaw.
0: So, kinanglan in a half para kay hindi mo ba ito malo sa rin nga pag kita mo dugo tapula. Iban sa rin nga kung lawig na exposure ya, sa gwa, nag-turn into purple. Pero hindi man ba ito malo nga pure blood gid ina siya, blood cells. Kundi majority of the siguro made up of water, tubig inay.
1: Correct, Sir Josel, kati nag-purple lang ina siya nato, sir nga dugo, kung pigaw nga to, sir nga blood circulation, kag hindi makargahan, sir nga kaigaw nga oksihina.
0: And ano ang mga simptoma, Dok Leo? Mahina ang imo sining blood circulation. In short, damo ikaw dira sang bara sa imo sining mga veins and arteries and capillaries. Damo bala sang whatever man ang circumstance, basta may nagabara dito sa sulod. Mahina ang lusot-lusot supply and delivery sang dugo pagkanto sa mga specific organs na tandok na yun.
1: Ang dugo ni Sir Josel, ang channel, ang circulation sa dugo, tada ka subo na sang technique sang intel, Sir Josel mo? Why sa nagabalik sa agi,
0: ang ambal nila daw mga ano, superstitious belief bala sa implo ko lang niya sa paglubong sa minatay. Kundiin ka nagagi ko nung akaliye alin sa imo sininga balay pakadto sa simbahan hindi na ina pagbalik ka kon may iban ka man lang aruta bisan rayo pa.
1: Sa mga pagpati, Sir Joseph.
0: Sa pagpati, okay. So ang dugo ano niya, Dok Leo, round trip biyahe iglesia niya.
1: From our gilatawag arteries, halin sa itong korason pagkado sa bidong lawas, pwede sa nagbalik dira, Sir Josel, pabalik sa itong korason, nag-agis sa veins. So muna nga, kwan, muna ang cycle ya sa dugo, pwede sa nagbalik sa iya, sa nagiging agyan, pakanto.
0: Sa science ni, base ko nalipat na kita, bala. Basta gani arteries, it carries oxygen, blood with oxygen.
1: And nutrients.
0: Basta gani veins, o kon hambal naton ugat, it carries sang dugo nga may carbon dioxide nga dapat ipagwata na sa aton ginhawa.
1: Correct. Nga ginabalik na sa korason, Sir Josel, kung naton niya na halin sa kundin man naghalin na ang parte sa lawas, introduce anay na, o kung i-endorso anay na sa korason pagkato sa lungs. O lungs, limpihin anay na. Kagkargahin sa kusina, antes ibalik sa akon. Antes ko distribuer liwat o balik sa lawas.
0: So ang problema naton, it might be, may problema kita sa veins. Buta malun sini ang pagpabalik sa aton korason para kargahan sa aton pagida lungs para kargahan oxygen or ang delivery niya via

0: like sa mention na ton, pasi. Mayroon kita sa isang poor blood circulation.
1: Pakonsulta ka mo dayon.
0: Correct.
1: Oo. Tigambal ka mo, mahal consultation. So, ay, actually, kung makapailo-ilo si Tika mo bala. May clinic kita dari, may wellness center. Yes to Health Wellness Center. Libre ang konsultasyon. Ara da sa A, Young Building, Yulu Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon, open na from 9 o'clock in the morning. Sa mga makakadto dali sa siyudad sa Iloilo, ha?
0: Yeah, correct, sir. Josel, ara ba ng kompleto sa ring product ni Yes to Health?
1: May program of supplementation pa, Dr. Leo. Amo nang gina-discuss na ito, bala? Anong kulang sa imo? Amo nang laboratory result mo? Amo nang resulta sang pagpa-check up ni mo ara da providean kamo sa ato sini nga consultant da dapat amo ni ang imo kaunon amo ni ang dapat nimo sini nga likawan dok layo.
0: Correct, Sir Joseph.
1: So mga simptoma ini sa ginatawag nga poor blood circulation. Tagiban sini hambal niya ka palang yami ka house guro na kulbaan ka ay.
0: Posible man Sir Joseph kung ma-stress sa palang yami ka man. Pero mahimo man nga kun mahina ang imo sir nga blood circulation da palang bugnaw man ang imo sir nga ginatawag imo sa nga kamot, imo sa nga tiil. Ma-differentiate mo yari, Sir Josel, sa stress ka tayong palamugnaw sa imo sa nga kamot at tiil, basi may ipod yung balhas kung stress ka ba yun, Sir Josel? Pero ariya tayo, bisan wahi kayo ginabalhas, rin ka palamugnaw na ginagin imo sa nga, I mean, ka palamugnaw nga wahi sa ginabalhas.
1: Bugtaw ka, gulpi lang, ka palang yami ka, tiil mo kag kamot mo, mambal, uy, nano kuman? Ano namin man tulog ko, bugtaw ko pagkabangon ko sa nga, palang yami ko, wow.
0: Kagbasi man, Sir Josel, hindi man mahamuok ang tulog.
1: Oh.
0: Isa man sa ginatawag masiring manaton yung may labat man sa poor blood circulation. Isa lang yun ha, sa aton sa ni pwede mahimok tandaan. May ibang pagid siya ng mga symptoms sa magtililingaw binabasi. May poor blood circulation ka.
1: Okay. So dapat mangin alerto kita sa pag bantay sa katalikang laos. Basta gani may mga discomfort na kamo mambatsyagan, immediately pakonsulta gay kamo.
0: Correct.
1: Basik ko na batsyag ninyo, life-threatening, bala maghambal kita life-threatening, in English na lang niya, basik grabe na bala.
0: Oh, hindi yung life-threatening, lain mo na.
1: Lain mo na, life-treat ko no sang sa life-threatening. Eh. I-treat mo lang life mo. And kung manami ang ato sa nga blood circulation, most likely si Dr. Leo, mahina-hina man kagamay lang ang discomfort niya mabatsyagan ta definitely, no?
0: Correct, Sir Josel. May actually may bentaha kag desbentaha. Kani kalibawa, kung nami ang aton sa ning blood circulation, unang-una, ito makalikaw kita sa ning sigurado agresigo sa pag kung nabarahan ng aton sa ning kaugatan. Nga, ti kung may barang na nag-amat-amat, dira tipon kung nag-damol sa aton tugatan, gataas man kag nag-dako risigo na aton, Sir Josel, sa ning sa heart attack and stroke. Nga mahimo na tumalikawan na kung manami aton blood circulation.
1: Oh. Ang ibang sinidiscomfort niya na ba siya ganina, kada pangapi man lang mo, siya grabe, siya gahilab naman ng tiyan ko. Taliti, maybe, ano na, hyper, tawag na ito, taas ang inyo bala, tawag na ito, may hyper acidity ka mo bala ho. May acid reflux ka mo. You know, ang sobrang pagpangapi ninyo, hindi balancing ang pagpangapi man. Depende sa kape, ah. Kami kape ang wahi, caffeine mo, pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Hindi niya papasulabon sulok-sulok. Mga sulabong sulok-sulok gani, mapiyan-piyanan pa na. Kahit kung magsulab gani, hambal ka, gutom ako, haw. Kahit sulab lang sa sulok-sulok mo. Bangod kay irritated sa ginainom mo nga kape. At taliti, pwede nyo man na islan kape nyo. We're not saying, untata nyo kape nyo, ha. Ang hambal ta is, pwede nyo islan kape nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Hindi ni Premium D3 Coffee Mix, look like.
0: Tarik, Sir Josel, kahit may ara ini sa mga sangkap, Sir Josel, eh. Na nagabulig actually alalay man kag makabulig pa nami mas nga aton sa ning blood circulation magluwas pa nga like for example ang aton sa ring Southon Gold Coffee Mix nagabulig ini Sir Josel sa pagpahinay sang mga signs and symptoms sang pag-edad sang isa ka tao kag tandaan naton yang pag-edad sang tao isa man sa risgo Sir Josel nga may labot man sa paghina sang iya sa ning blood circulation. Kaya man, kung nga ang makabulig ini parang bisan pa ano mapahinay nga ito sa nga pag-edad, it is because nga magluwas sa mga utanon, magluwas sa prutas sa sangkap sa Southern Gold Coffee Mix, mayroon ni Sir Joseph sa collagen and glutathione. Ano blang glutathione? Master antioxidant. That's why kung bastante ka sa glutathione, naganami pag-function sa imo sa nga atay, pati kutis mo Sir Joseph, nag-amat-amat hamis eh. Ang mga nag

0: pintok sa imo sa nga panit, mamat-amat na panas. Ano ba lang collagen, no? Lagabuli ginapabakod sa aton sa nga tulaan, sa aton sa nga tissues, sa aton sa mga joints. Lakit na ba? Bisan pa sa aton, gani Sir Jose, na ngipon, bisan pa sa aton sa nga buhok, may benepisyo ang collagen sa nadira. Kagkasubo ginapasubla na aton sa duga ang collagen, kag study nga glutathione, ang kinanglanon sa aton sa nga lawas. Kung, alaba, nagapangafigin man kita, kag Samsung Gold Coffee Mix ang aton ginainom.
1: Kay kung may mga kondisyon na kita gani sa aton sa nga atay, notice ni mo daw kahigko tanawon sang panit sa tao. Basic ining kag hindi basic lang ha, but masamining ginasuffer sang tao subong doklayo. Ano tawag nato sa ning balatian sa atay bala? We have that
0: fatty liver disease.
1: Fatty liver disease. Iban nag-yellowish. Kung mag-yellowish na gani, notice ninyo yung inyo sa ninyo panit bala, dry skin. Pagkatapos nag-akurinot, nambal ka nga, isi doon ka dasig nagmalam si Kwanto hao. So, isa na sa mga problema, basi ara sa inyo sa ninyo atay man ang problema, ina, hindi lang man basta-basta mambal ka nga, ay, basi kung ano na ini, pa-check up ka mo kay basi kung related lang na sa poor blood circulation ng doklayo.
0: Correct, Sir Jocel.
1: Oo. Pagkatapos, ang isa diri, doklayo, kung mahina ang imo nga blood circulation, it also affects area sa mga nagapamuno, nagaumpisa, blabla pang abuhi. Fertility, doklayo.
0: May ara gid Sir Jocel sang gidatawag epekto ini sa aton sa ninyo reproductive system. Kaya kung mahina ang blood circulation, mahimo ini nga mag-epekto sa gidatawag kababayenhan, nagaresulta sa fertility problems, nagaresulta sa irregular sini nga pag-adot sang pamulanon. May ara ganing kilala sa Sir Jocel nga siguro kumusta na ng imo sa ninyo gidatawag monthly period. Ah, siya, mabot na siya kung gusto, sana gusto ya. Hindi sa regular nga bisita.
1: Sila niya te ang period ara, pero ang monthly, sila niya te daw why?
0: Abi ka ang monthly ara, ang period wala.
1: Balis ka gali.
0: Kay may ara, Sir Jose, nga tagawa ka bulan, tapos mabot sa third, katatlo, may ara, may Sir Jose, dagatan apat ka bulan, o may ara, may alternate, Sir Jose, mabot subong, sunod hindi, sunod naman. May ara, ganiban sila Sir Jose, nga abin nila nagabusong sila. Pero aminoraya, gali agad na tawag, o kung wain nag-abot sa regular ang ilaw sa ringa menstruation. Sa lalaki mo, Sir Jose, tisabri ang afektado ganang sexual performance sini kay ti kumbaga Sir Jose, sa flag racing ti dapat may ara flagpole mo ti ano karon pasakaan mo sang hayahay karon kon ang flagpole karon na wala.
1: Kaya ang erection actually is driven sa natawag na ito sa nang blood accumulation sa sexual organs sa lalaki.
0: Correct, Sir Jose, kada ka sa lalayo na sa manami ng blood circulation.
1: Oo. Oh. So kung pigado blood circulation mo, buta malo siya ni, pigado ang flag racing.
0: Bali, tuwang-tuwangan eh.
1: So therefore, buta malo siya ni, kung mahina ito siya ng blood circulation, Dok Leo, mahina ang delivery sa mga nutrients sa naglalaan nga parte sa ito siya ng lawas to be distributed, equals mahina ang ato sa nga defense mechanism, immune system, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Pero balikan ko na ang sa blood circulation, Sir Jocel, about sa fertility, ah.
1: Now,
0: amo ganun ng isa karason nga nag-suggest kita sini sa may mga medyo nagahina ng sexual performance sa pagtumar sang turbo food supplement. Kaya ginahimo sang makag-clavohuasca, kung ginakombine nila sila, isa sa ilan sila ginabuligan, amo pagpanami sa ato sa nga blood circulation.
1: Hindi lang bot tambalon siya na nga mabuligan kita sa flag racing ha, sa mga lalaki. Kaya ang flag racing naton, again, ang ugat sina, ang pinaka-bottom sina sa explanation is accumulation sang dugo sa ato sa nga sexual organ. To kumahina ang iya sini alagyan, bot tambalon, hindi man siya, kung sa mga kawayan pa, ginabalubay. Nag-ahuyupon sang hangin, dumabali. Pero kung tawag na to sa ni mapag-on, isang huipon sang hangin, ara man nag-iapon. Straight man nag-iapon.
0: Gabato siya.
1: Kaya mayo ang blood circulation. So eventually, kung hangpunta, ang epekto sang makakaglabuhas ka sa turbo dietary supplement for men, ginapanami ang blood circulation. Kaya ginapabalik. Kaya kung manaming blood circulation, kaya accumulated na ng dugo, aroused ka na, ara ang grabe nga performance.
0: Correct Sir Jocelyn, kati na kasalalay na sa manami na ito ang blood circulation.
1: No, pero manami ba lang itong blood circulation kung kulang kita sa intake sa tubig na kaya?
0: Yes Sir Jocelyn, may labot gid kung mahina nga itong circulation sa dehydration.
1: Mm.
0: Kung kulang kita sa tubig, mahimo nga maglapuyot ang aton sa ligadugo. Hindi makasirikular sumayo ang aton sa ligadugo sa bilog na aton sa ringa lawas. Therefore, makabatsyag kita sa isang pila sa ringa mga symptoms. Lakip na ganit, Sir Jocelyn, ng erectile dysfunction. Yung ibang sila nagkakabalakan, nag-overthink. Uy, basi may diabetes na ko, basi may hypertension na ko, etc., etc. Pero kung balikan mo gali, kulang sa permiso pag-inom sa tubig. Isa sa factor, Sir Jocelyn.
1: Kagang iban mahambal nga, ay siling niya daw ay nagid niya, daw ay nagid ipag-asa. Siya bisan na mo kapukaw siya tulog gihapon. Ay, basi tood kulang lang man sa tubig, no? Intake sa tubig, or basi kulang man sa exercise.
0: Ang bumba ko na, Sir Jocelyn, nga may sungaw kong bumba ko mo. Ito kung anong lang na sa tubig para magdawat mo.
1: Sige-sige naman po suwak sa tubig yan, no?
0: Sige-sige naman po suwak yan na yun.
1: Oo, ang importante siya ni, kung may bumba ka mo, hindi yung pagpabayan niya, tuk-tukon niya, may ginagamit. Kung ibumba-bumba niyo man from time to time.
0: Correct, Sir Jocelyn, para niyo mas nagnitong water.
1: Hindi mo mag-tuk-tukon,
0: ha? Hindi lang all ng tubig to eh.
1: So amoy ni pinakimportante gali is supplementation and also our physical activity. Ang pwede mala naton sini mahimo sa sulod sa palay nga makainat-inat, amo nang hambal naton bala. Anong pinaka ginahimo nato sa balay nga unconsciously, hindi lang hambal ay obligasyon ko ni, kundi nakabulig pa sa lawas mo. Bisan pang panghugas landa, panglaba, panglampaso, panilhig, panghilamon, bisan pa kon kaysa nga ti masulay-sulay ka sa init. Pero that could help gali, may ara bintaha nga mahatag sa aton dakleyo.
0: Actually Sir Jocelyn, kung tanaw naton sa positive side, blessing ina. Ang paghimos naton sa sunod sa balay, ang pagpabulag naton sa sila sang adlaw sa ni kami ginaubra kita sa sagwa, blessing ina sa aton. Tungod libre ina sila nga mga bulong, especially pagpabakod sa lawas na nag-adako nila sa nga role, Sir Jocelyn, sa prevention. At the same time, titawhay pang utok mo eh, kati nahimos balay mo, tinlo palibot mo.
1: Tawhay utok mo, Dr. Lai. Iwas stress.
0: Correct.
1: Muna pinaka-importante sa stress, if you want to be stressed, actually, inang babae, balada magkinalat na lang, ang imo balang, no, sa mga pag-alin sa kusina, pagkantobla sa pagsinalayo, doklayo, inang kung gusto mo magkaon, hugas ka na pinggan mo. Kaya nung lugasan, unay das.
0: Makaon, mahugas ka lang yako, makaon ka.
1: Pagkatapos, gusto mo mag-ilis, panglabakan, nagkakilay. Pero bastante ka kung tani, dira sa ilis lang, ang problema, huwag mo ginasunod.
0: Puro lago.
1: So very, very stressful. Amo man ina, kon ibutang naton, susulod sa aton siningalawas, kon hindi tapaghimuon sa insakto nga tiyempo, inoras, ang mga bagay-bagay nga dapat naton himuon sa lawas ta para maproteksyon na naton ni kayong lawas.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: So, isa na sa mga dapat nga i-remind naton sa inyo, basi magkalipat kita, gamay lang gini nga bagay mo. Pero masami gina-neglect naton. Labi na gid kun hindi life-threatening, Dok Layo. Ah. Layo sila niya sa atay. Baga pa?
0: Pait baga, may atay pa?
1: Sa mo man ina, so, sa pag-protection sa ato sila nga lawas, ang protection nag-aumpisa ini sa healthy ka pa. Ginaproteksyonan ta para nga hindi kita magmasakit kag hambalon niya, ahay sila niya. Bata pa pa'y masakit doon. Kung sa panit ta naman mambal niya, ahay, sige daw ay paman na nag-debut. Sige nga ang panit siya sila niya. Doko rin tahon doon. Bangod kaya ti hindi protektado. Pari sabi, ang too much exposure man gid sa init could also damage kag madasig ang skin aging. So kinanglan kahi balo man kita magnaris sa nato sa ninyo skin. Internally, muning pag, ano tabi, for example, pag inom ta Santon Gold Coffee Mix, kiti may collagen kag glutathione, doklayo, no?
0: Correct.
1: Pag inom naton sang Ultimate Trio, kahit puno sang vitamina kag minerals. From the outside, dapat man naton proteksyonan kay pareos ni kuntig batas ka, Dokleo. Mahigko ang surrounding sa ginasalaywan mo pagkatapos damo ikaw sang exposure sa mga aso sa salakyan, industries, yabok. So kinanglan man nami man ang habon inog limpyo taglis lawas sa sinindok layo from the outside.
0: Correct Sir Jocelyn, no? Kahit dapat man natong proteksyonan ang protector man naton. Anong protector naton? Ang aton sa nga panit. So dapat buligan man naton so Sir Jocelyn, nga mangin matinlo man. pinaagisan ni sa paglimpyo o kung husto sa nga paghugas sa iya. Kaya kung hindi kita makabalo mag-tatap sa ni Sir Jose, alam mo na siling nagsabon mantod kita pero na-irritate pang panit na ton.
1: Mm-hmm.
0: Nagsabon mantod kita pero nga ang alis nga sa lawas tara gyapon. Ini tumod nga, basi, kaya posible, nagkulang kita sa disa pag-usisa kung ano nagkaigaw ang sabon sa aton sa nga panit. Especially kung ginatawag ang mapili na ton bala, basi ng Sir Jose sa humot.
1: Oo.
0: O kung sa scent nga aton sa nga masimutan, amulan ng aton sa nga basihan. So dapat gani, idiron man aton nga ang kapsini natural. Like for example, sa itong saringa Sunfoam Plus Herbal Soap, may ara sa Sir Joseph sang kapayas, may ara sang balunggay, may ara sang vitamin C, may ara sang bayabas. So, iban pag-idsini nga mga sangkap na skin-friendly ini sila. Hindi lang siling nagpahamis ang aton saringa kutis. Hindi lang siling na mga katol-katol dira kung mga ginatawag skin irritation, mabuligyan niya Sir Joseph nga marmedyo handag masolusyonan. Hindi lang siling ang body odor na ton. Mabuligyan niya maamat-amat patahaw, Sir Joseph, hasta nga madula ang aton nga body odor sa sige-sige na aton sa nga gamit. Kundi, maproteksyonan mo, Sir Joseph, ang aton sa nga friendly bacteria sa aton sa nga panit na tuman man ina ka-importante kung ang ginagamit na aton. For example, nga habon sa pagpaligo, sa pagpanibin, Sunthorn Plus Herbal Soap.
1: Amo ni ganing may naglilain kitang kondisyon man sa panit. Parius bala sang bata? Sa nakapaminata na kunway ka mo nagapa breastfeed, may ginatawag ita, may mga, it's PA, mm-hmm. may mga, tawag na ito sa ni, infant formula, gatas. Mm-hmm. Anong hypoallergenic bala? Yan ang very, very sensitive ang chance ang bata. Yan kung iban-iban lang classic mga gatas, infant formula, nagaka-LBM sila.
0: Mm-hmm.
1: Ang iban sini, nagabudlayan, magdehigko. Bota malo sini, may constipation. Duha na mo, kung hindi LBM, constipation. So, ginapili nila is ang hypoallergenic. Bota malo sini, gamay na mga minerals present. Isa na. May ara man niya nga hindi ya hypoallergenic. So, sa aton sini nga panit, ang pinaka the best ngayon mo na ton is ang nagkakabagay sa aton panit kag ang mga ginagamit nga habon nga waay sang madamo offensive sini nga mga chemicals doklayo kay ang iban nga mga ginagamit ang habon base kun damo-damo chemicals nga ginaupo dira.
0: Yeah, correct Sir Josel, kag isa lang sa aton sini nga una-unaon man ang hindi lang kita dapat magbase sa ginatawag humot sa isa ka habon.
1: Hindi
0: tanawin man naton ang iyasin nga mga sangkap.
1: Actually, tikon ka pangita ka mo sa Sunthorn Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap sa sukin yung butika kag pharmacy. Pero kung may clinic bala ang Yes to Health, hindi ganing may store, arada kompleto ginadra. Huwag kakawada na sa stocks mo. Pwede ka mo kabisita actually sa Bacolod City. May store dira si Yes to Health. Arada sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At ubang inasang Marayo Bank. Kompleto dira ang produkto ni Yes to Health, pati ang Sunthorn Plus Herbal Soap, ang Clear Skin Beauty Soap. Ara dira kagibon pag ida ultimate trial ta ang mga variants ng kapeta. Ara da sa Yes to Health Store. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, ara na da until ina maghapon. Now, kung makakadto ka mo dari sa sudad sa Iloilo, actually, may clinic kita dali nga nag-offer sa libre nga konsultasyon. Yes to Health Wellness Center ang pangalan. Kadto lang kamo sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang inasang Midtown Hotel. Barangay Arroyo na da. Pagambal nyo sa Arroyo lang ako, atubang sa Midtown. Ara na may ngalan da, Yes to Health Wellness Center. Kung wala sang clinic, wala man sang store, ang Yes to Health sa inyong lugar, sa mga branches, suki nyo number one nga pharmacy, kadto lang ang modra, or butika. Hindi gani, kadto ka mo sa any branch, kung may arad sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, or even sa Watson's, or if you want, pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pero dapat order ka mo sa official store sa Yes to Health. Anong official store sa Yes to Health? Sa TikTok at Shopee. Yes to Health Inc. 2011. Dira ka mo, butang nyo sa cart, kag i-check out. o sa official store gi kamo dapat sa Yesto Health man magagi. So initanan mga abyan, ang mga ginapang munot, ang mga quality products ni sa Yesto Health Incorporated, truly approved sa Food and Drug Administration. Sila ina sang ano na naimplo naton kagay na bala. Ang Vision X Plus, hamon ng iba ni Hamal, grabe siya niya. Halos at loud-loud siya niya. Nag-aurab ko yas ang carots mo. Kahit may beta-carotene, may vitamin E para sa good eyesight. Pero ti, buhadang pamangkot. Yun ang beta-carotene can be triggered kung mainit di mo ang carots. Number two, dapat ang imo pag-counts ang carots coupled with supply sang good fats para maproseso, ma-convert, and ma-consume sang matata in the form of vitamin A, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagti, hindi lang man beta-carotene na bigyan ng lanon sa aton sa ring mata para magsanag aton sa ni panulok. Dapat para sa ginatawag dugang ang protection, bathag ng panulok, kondisyon aton sa ring mata, dapat may ara man bulig, Sir Josil, sang lutein, kag siya sansin. Kag hindi man aton pagalimtang ang vitamin E, antioxidant vitamin, tuman man kadako. Ang iya sa ringa papel pag-abot sa protection sa aton sa ringa mata nga aton inatanan sa radyo sila makuha sing mahapos conveniently kung nagatumar kita sang Vision X Plus soft gel capsule adlaw-adlaw.
1: So pangitaon ninyo to maintain good eyesight para sa supplement to maintain good eyesight. Tandaan nyo gina Vision X Plus. Kaya magamal ka Vision buta malusin ni aton sa ringa panulukan bala Vision. So Vision X Plus supplement to maintain good eyesight. Pero ang dapat pagid naton nga hindi pag i-maintain, may nagidya tao na tingala kita bala Dokle. May tao gidya nga kulututun sang lamok yao. Nga nga kung magkadto kamo sa isa ka lugar nga may mga lamok, may hara gidya tao yung ginapunsukan sa lamok. May hara iya nga do talagsa man ang gani nagapanghampak sa lamok Dokle yo mo.
0: Lamagon sang lamok kuno Sir Josil ang mga tao may blood type O.
1: Oh, ati delikado ko sin.
0: Presta gali.
1: Oo. Tiway man ko na wadan sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: So regardless, Sir Josil, kung alam ba, malamok o kundi malamok, but especially kung malamok, o kung ang lamok nira, kung ano man nga kagaw ang ginadala nira, ang isa sa landaman mo nato, isang dengue, dapat may protection kita, Sir Josil. So isa sa protector na ito, sini, ang pagpamanyos, pirmi, sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Actually, ang mga nandan yung bla, ang sanguna ba lang ginagamit yung balanyos bla, ang impresyon na mo ni Pirmi, Dok Leo mo, pag sulod sa balay, may bisita ka ba, mambal, ay sino-sino, sino yung nagpahilo? Sali niya, Ari di si Tiyoy.
0: Ari di si... Ari garo sa iyayay.
1: Ano pa hilot? Subong iya, ang impresyon, testing niya mula gamit sa Santon Plus Herbal Oil bala. Magluwas ka, nagata, hindi pa kahapon ang lamok sa inyo ha. Kaya hindi kauyo ng lamok sa iya sining scent mo. Pagpamanyos mo, bala, mahambal, ay, sali niya, ano ginagamit yung perfume man? Ano na, lotion, perfume, o kung cologne?
0: Kaya tungod nga hindi sa Sir Josil sang naandan pala nga tradisyonal nga balanyo sa iya sa ringa scent.
1: Pag sabat mo dahil hindi ha, si iyay mo to nagapahilo sa babo, siyo mo, ano nagamit siya, lotion? Hindi, Santon Plus Herbal Oil lang.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang manami sini sa Santon Plus Herbal Oil, kaya multi-purpose siya eh. Hindi lang siling na para lang sa banyos nga magpahilot ka. Kaya makadala mo na ni Sir Josil remedyo sa mga palang-alay, palang-ipos, kalawasan mo. Nag-umpisa palang-nakit kalawasan mo, mabuligan ka sa Santon Plus Herbal Oil. Palang-alay, palang-ipos, mabuligan ka. Bisang tuman ka gano'y Sir Josil kakapoy physically and mentally or pinsaron ba Sir Josil do ka gumon bala? Magpatulo ka lang sa palad mo sini pagkatapos kiskis mo sa magtimbang mga palad kag ihaplos sa imo sining agtang dungan-dungan dagtang kugo Sir Josil.
1: No.
0: Mabuligan ka nga matawhayan imo sining paminsaron. Mabuligan ka nga madasig ka sini makabatyag sang katuyo para sa mahamuok nga pagtulog pero at the same time maproteksyonan pagkita batok sa kagat sang sapat-sapat, kagat sang lamok especially kung nagadala ini sa dengue, tungkol hindi sila makapalapit sa aton.
1: Amo ni ganing, bisan ara ka mo sa clinic, sa ospital, maglain ang pamatyag ninyo. Ano ginapangita dayon sang doktor sa inyo? Siling may balanyos kada. Banyos siya, anay siling yung dungan-dungan niya, kag-ibabaw sa iyang ilong. Tikon ka isa, pag panimahon sa doktor niya, daw tamagid siling niya kalain ang baho iya sina. Hindi lang na iya, basi maglain pagidugang ang iya sina niya ginhawa. So, balon ka mo permis sa Santon Plus Herbal Oil. Kay relaxan. Ang iya ba nga scent bala, makaparelax sa imo. notice nyo na ang sense sa mga massage clinic and massage parlors nga very very relaxing ang yasin nga scent. Doon mo amo man sinang mabatsyaga ni Moktoli kag ang pag-relax sa imo sininga mind kag sa imo sininga pamatsyaga niya Doklayo.
0: Correct Sir Jocil, may kilala kita sininga kada biyahin sa una sa di sa makanto may dala sang puti nga bulak. Pero siya Dok, so gabi nagtestingan ko ang Sunfun Plus Herbal Oil. Dirin ako, nagsige-sige ka ng padayon.
1: Sa una siya na, kung mamanyos, ikaw ang papadro dayon niya, pisga sang ilong niya. So bung kung mamanyos ka Sunfun Plus Herbal Oil, Baradok Leo, nabalikid ka dayon mo. Natanaw yan, nung binuksan niya, kulun, kung ano na binuksan niya man.
0: Lotion.
1: Pero mo kay oil.
0: But at the same time, Sir Joss, sila nag-nourish for sa skin, it is because of VCO and the Moringa oil na sangkapsin eh.
1: Ang galisa pag-inactually ka-produkto sa Yes Wells Incorporated, hindi niya tested and proven any para sa mga sakit lang na batyagan ninyo. Kung uncomfortable na kamo sa sakit sa inyong ipon, hawak, batiis, pati ang dysmenorrhea bala, may cease the pain kita. Actually, this is a new product, quality product, sa Yes Wells Incorporated.
0: Correct, Sir Jocil, especially pag-abuti sa chronic inflammation. Ngayon ako nagbalik-balik ang chronic inflammation, mahimo nga mag-damage sa parte, Sir Jocil, nga pabalik-balik ang pagsakit. So, isang mahimo na ton sa nadira, may anti-inflammatory kita sa nga idapat o kung tumaron, isa sa nadira, amang pagtumar sa cess the pain.
1: Okay, tanan ini mga quality products sa Yes Wells Incorporated. Kabay pang nakahatag naman kami sa inyo sa mga ideya kag information. Mapuslan nun ha, nga mga health tips and informations. Good morning, Gidira, and good day, Gali. Ha? Nagapamati sila kuno Doc Leo dito sa Sagay, Negros Occidental sa kay Mark Joy Arivalo Alayon. Pinagi sa XFM Sagay dito sa Negros Occidental. Thank you for listening dito sa programa The Secrets of Health. It's bye-bye time sa inyo tanan. But before that, kuanta na yan sa yasining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Para mabuligan nga nagkaigo kag on time ang pag-deliver sa nutrients, sa oxygen sa ato sining a lawas, nakasalalay ni sa manami na ato sining a blood circulation. That's why nag-recommend kita, nag-asadya sa pagtumar sa Sunfun Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunfun Vitamin C, hindi lamang nagabulig sa pagpanami sa ato sining a blood circulation, but because of nutrients, sa rin siya, sa rin mga sangkap, pag sa nagkaigaw sa nyo, ang itatawag kombinasyon, hindi lamang nagabulig panami sa ton sa nyo blood circulation, kundi nagabulig mong panami sa nutrient delivery kag nutrient absorption. Sa kinaandan, ang in-certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa baratian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman sa ninyo edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si katropang Jocil Banias, XFM News.
2: Ninyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM, kid, how?
4: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arap sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag,
6: wala sang konkreto, nga, sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
7: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 XFM 103.9
10: Sunfun Plus Gold.
11: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunfun Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
10: Sunfun Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system,
8: naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
13: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision Mike Next. Kinalis. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix.
11: Maluwas na manamit gid,
12: may free collagen
11: ang gutatayon ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
3: lalakas
1: at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa,

0: already a revival track from Engelbert Humperdinck. Just the English adaptation of the song from Jimmy Fontana, the original artist of that one. It's an Italian recording, and it actually peaked the first place for 4 weeks between July and October 1965. Yes, because this song premiered sa Sinakman nga tuig. And then, naging successful ina. Apang, the English version were recorded by Robert Millington, the Ray Charles Singers, the Bachelors, and as I've said, Engelbert Humperdinck. And the English version, of course, no, because El Mundo is an Italian or Spanish. Shall I say Italian eh? Kaya nagsikat siya sa Italy, you know? So, naging number one sa 1965 sa Italian Hit Parade. And El Mundo in English is translated into My World, okay? So, amo inaya ang English title sa or English translation of El Mundo. Okay, so nakakanta na bala ka mo? Dawa mo ginaang pumangkot naton. Kaga mo ginaang namiad nila, ano? Nasuguran gid naton nga nagbalik na naman sa mga ambahanon sadto. It's from the 60s, of course. And sa dasiling na, no? Balikan naton, 60s, 70s, 80s. If we can reach 90s, it will be better. Basta, i-request nyo lang ang inyo yung mga favorite classic hits, okay? So we are referring to the classic songs right now. Mostly foreign lang taanay because we gave time already, you know? Kagina, alas 9, tubtub alas 11 isang aga. Ang atan yung mga original Filipino music. So hataga naman natin sa tiyempo. Ang mga classics, or shall we say golden songs from yesteryears, sa sulod man sa pila ka oras. Parang amo niya nga mga klase sang music, amo niya makaparelax, no? Parehas man bala, no? Sang ato niya nga Santon Gold Herbal Tea, makahatag sa atan sang relaxation. So, samtang kamo dira ang nagapamati and tempo or tsaktuhan gid, nga nakatapos kamo dira sang inyo nga pagpanyaga, kahit Sunday, the whole family is at the table. Sigurado nga kadamo sang conversations, and aside from the conversations, madamo man ang inyong naging kaon dira. Wala nyo na lang na-realize, ano, nga kadamo nagalisan na timo ninyo. Mga pila ka kutsara, abe. And because of that, most probably, ang iban sa aton busog na, no? Kaya hindi malikawan, may aragid sila yung dessert. So, pagkatapos ang inyong lunch, timing na timing ang atan niyang Santon Gold Herbal Tea. Makabulig pa ini sa inyo nga gut health. So it means maayugit ang inyo dira yung digestion. If you drink ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, it's available right now sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Hapit lang kamo dira sa my door number 46, Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. And we are, Miss Angeli is very much willing, no, nga magdaho sa inyo sang inyo nga gusto, sang inyo nga paborito, ang atan nga Santon Gold Herbal Tea. Now, I'm inviting everybody sa mga nakadumdum din na ano, especially kung ina ba lang kisa na lang sa malaka naton yung mababatian ng mga songs or mga ambahanon, i-message nyo na lang ko sa atan yung Facebook page. Akong gidiri makita subong, parehas kay Ina sang aga sa atin yung programa nga Sunday OPM Classics or Sunday Pinoy Classics, ano? May mga nag-request sa aton. So if you want to play that song that you had in mind right now, na gusto mo gid mabatian and do halos hindi mo na mabatian over the radio, just tell me the title or the artist of the song and then we will play it for you. As I've said, this is your classic rewind, rewinding the hits from the 60s, 70s, 80s, and even 90s. Go put si Mommy G, kagamo ang nagapamati sa 103.9 XFM, Bacolod.
1: Classic Rewind. Classic Rewind.

0: FM.
1: Ang Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Samsung Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Samsung Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, XFM
10: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while.
13: And when I hold you in my arms, I promise you.
10: And think of that one beautiful memory.
14: I used to think that love was just a fairy tale.
10: Where these moments once lived.

0: It's already 1:11 on the clock. Sa tanyang mga katropa nga bago lang nakabukas sa ilang mga radio sets. This is your Classic Rewind kaupon si Mommy G. And you're listening to XFM Bacolod. Well, it's a good song and kasi perfect combination, diba? Pag nagambal kita yung perfect combination, musilingon, one or two combined creates a great benefit or di ganiya long-lasting impression. Well, just like sa mga produkto sa Yesu Health Incorporated, perfect combination man ang ato niya nga Santon Plus Coffee Mix, ang ato niya Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, Vision X Plus, and even ang ato niya Santon Plus Herbal Oil. Perfect combination para sa isa kaadlaw na tanan-tanan sa sabat na. No? Kung ko pala nakit man ang inyo dira sa mga kalawasan, mga mild muscle pain lang, ara ang ato niya Santon Plus Herbal Oil. Kung ang inyo naman din ang mata kapoy na, no? And you need nga mabalik ang iya sinahiya nga energy man, kinahanglan nga mag-inom sa Vision X Plus. While ang ato naman Santon Plus Gold, like Santon Vitamin C, amo ini ang nag-take good care sa ating immune system para pambato sa mga masakit nga sarang nga maka-apekto sa ating nga lawas. And of course, ang ating nga Santon Plus Coffee Mix, sara naman niya ang mild taste, pero perfect para sa bugos ng pamilya, even na children, ano? Ang ato niyang mga kabataan ang makainom, makataste sa ang ato niyang Santon Plus Coffee Mix. This is a healthy coffee, I tell you, because ang ginggamit niya, of course, ang ato niyang mangosteen, ang ato nga soybean powder as well as ang malunggay. Kung hindi nila sarang, makaon ina iya mismo ang dahon sa malunggay, well, let them taste ang ato niyang Santon Plus Coffee Mix. It will help them focus also. Kapin pa ikaw pagid nga kinahang lan pagbuwas makabalik ka na sa obra, focus to focus ka na sa imo nga mga ulubrahon for the week. Amoy na ang atin yung perfect combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Now you can buy this sa atin yung mga drugstores and pharmacies because nationwide available sa Mercury Drugs, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, and the Generica. And also, hindi man magkalipat din sa aton ang Sincere Drugstore, Grace Pharmacy, malapit man sa inyo, ang sarang man ninyo mabaklan sa mga produkto sang Yes to Health. Sa mga nagagamit naman dara sa TikTok and ang ilang Shopee account, of course, pwede man ninyo ina ma-order ang atin nga mga produkto. Now, ang atin yung mga ambahadon, ang atin gina-dedicate sa atin yung mga drivers who are resting right now, most probably because they will be back by 3 o'clock in the afternoon sa ilayang pagbiyahe, round trip dili sa Dakbanwa sang Bacolod. Sa mga nagatutok mandira, ilami na sa mga nagabiyahe sa double tire, madamaging salamat sa inyo. Kabay pa nga sa inyo dira nga pagbiyahe sa Sagwa sang Bacolod. Kolod, ano, ang mangin matawhay just like the music that we play right here para sa inyo. It's the 1:14 and that time check is brought to you by the Premium D3. Ang Premium D3, ang food supplement against viruses and bacteria, again, from Yes to Health Incorporated. Tutok lang, diri sa Classic Rewind.
1: Classic Rewind. Classic Rewind.

0: Classic Rewind on XFM.
1: XFM.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Maricon, tulog at tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open

0: Minagmahay, happy kaayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Kuman garis sa sentro. Come sa bullseye.
7: Department of Agriculture. Kamusta ka?
8: Ayong hapon.
9: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
10: And when I hold you in my arms, I promise you.
9: Think of that one beautiful memory.
11: I used to think that love was just a fairy tale.
9: Where these moments once lived.

0: anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Chronic pain.
5: Ang sakit.
4: Mag-sister pain.
6: Muscle fever.
4: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
6: Mag-sister pain.
4: Kangkarang pain.
6: Fast and safe.
1: Yahoo!
4: Sister pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Santol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing
9: may Santol Gold Coffee Mix.
10: Maluwas na manamit gid,
9: may free collagen,
10: ang guta tayong kapa.
4: Santol Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
4: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santol Plus Herbal Soap.
3: Gamit na!
1: Santol Plus Herbal Soap.
12: Nga, XFM, kid how?
13: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, namiang music, ah.
12: Nga, XFM, kid!
14: Ay... Wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung amin. Bigit sa mga DJs nila.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. X. Kaka-X. Simply...
12: May how kita pa...
16: Oo. Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid how?
17: Timo!
18: XFM 103.9. Let's pause for a while.
19: And when I hold you in my arms, I promise you.
18: And think of that one beautiful memory.
7: I used to think that love was just a fairy tale.
18: Where these moments once lived.
19: Today I

0: Seals and Crofts right there with My Fair Share. Ang ining Seals and Crofts actually is a combination sa ilayang mga last names o kung mga apelyedo, no? And si Jim Seals, no? Amo ina sa Seals, of course. And Dash Crofts, para sa Croft naman. They are the American duo, soft rock duo, nga naporma sa tupang 1969. And they are best known para sa ilayang mga hits, hindi lamang sa My Fair Share, but also with Summer Breeze and Diamond Girl. So, kadamo sa mga songs, kag nangin sikat git ang duwa nga ini, although hindi nangin happy git, no? Ang ilayang ending, because nag-disband git man sila nga duwa. But then anyway, ini si Jim Seals ang nagtaliwa naman sa tuong tuig 2022 lamang at the age of 79, while Dash Croft died March 25, sininga tuig 2026 due to a complication from heart surgery at the age of 87. We are now a few minutes down. Para nga maglambot na kita sa ato niya next program that will be the Soft Rock Sunday. But for now, madamong gingin salamat sa mga nag-upod. I hope you did enjoy, especially ang ato niya mga drivers. And for those, no, nga ara sa ilayang panimalay, mapa nanay man or tatay, kay man ang ininga programa ang laban-laban gin nga para sa ila, no? But hindi magkalipat, no? When you enjoy ang ato niya mga music, dapat ka na-enjoy niyo man ang kanamiton sa ato niya nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix naitay, amo di ba lang ang makapabata gin sa inyo. Makasabay-sabay na kamo sa inyo nga mga kabataan, no? Because this coffee will give you a glow. Hindi lamang ya ang glow, kundi pati na ang mga benepisyo at our age, 40s up, nagkakinahanglan na kid, ano, sang well-maintained nga pampabeauty, hindi lamang ang pang-wellness nga ginatawag, overall wellness. Manangatan nga Santon Gold Coffee Mix ang may aragit sa ingredients nga sarang makitaan man sa atan nga Santon Plus Gold, no? Kung hindi ka mo gusto yung mag-take, ano, sang ginatawag yung capsule, you can make a cup of our Santon Gold Coffee Mix, okay? So, coffee is life sa ato niya tanan, especially sa ato niya mga working moms and dads. So, perfect ka din eh, para ma-maintain man ang glow sa ato niya nga skin every day. Try it! And you can buy this sa ato niya mga butika, sa ato niya Yes to Health Wellness Center, and sa TikTok and Shopee account maninyo. Again, madamong gigi salamat. Till next Sunday, ang ato niya nga pag-updanay. And aside from that, mag-proceed naman kita sa ato niya nga Soft Rock Sunday. Para sa ato niya mga drivers who's on their way now para sa ilang pagbiyahe-biyahe. Even on a Sunday with this kind of heat, kinahanglan kita, no? Nga magamit sa aton daya pang protection sa aton nga skin. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap kag ang aton nga Clear Skin.
1: The Classic Rewind on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, Southstar Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Bacolod,
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: XFM, Slow Rock Sunday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panigkakapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang order yung ang kape. Gadu kang pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Ang isa ng tas. Wala ba nakabulit?
11: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture.
13: Kamusta ka? 103.9 XFM.
14: XFM Slow Rock Sunday.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pahit sa dasun ah. Ina, kapoy ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gate. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
10: Nga, XFM, kidhaw.
11: Kaya pagbukta ko, balita din yun mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, wala ka lang music. Magkatapos, mugta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila.
13: Wala sang konkreto nga sabat.
14: Kagwala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
10: may how, kita.
14: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, kid, how.
15: Timo!
16: XFM 103.9.
17: XFM Slow Rock Sunday.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sini nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang ni siya sa aton sa nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sa nga lawas, sa aton sa nga brain dira nagkakaproblema kita karon kon nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sa nga lawas. Kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sa nga problema sa aton sa nga lawas lakip sa aton sa nga utok.
3: Southern Plus Gold.
2: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secret of Health.
5: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
3: Southern Plus Gold.
5: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa ringa sa aton sa ringa hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga na edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sa symptoms sang pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no? Sa ginabatsyag naton sa aton sa ringa lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid. Especially kababainhan sa umo nga stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi. Nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sa ninyang pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sa ninyang mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya isa ka sangkap sini isang Sunthorn Plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatod yaraw Sunthorn Plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
3: Sunthorn Gold Coffee Mix Sunthorn Plus Gold
1: The Secret of Health
3: Sunthorn Plus Gold
7: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko lagi kong naririnig ang Sunthorn Plus Gold okay daw talaga sa arthritis e di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom okay talaga nawala na yung arthritis ko
3: Sunthorn Plus Gold mabibili sa mga butika kape na may taglay na anti-cancer Introducing Sunthorn Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Sunthorn Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunthorn Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
3: XFM 103.9.

Iyan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropo mo, education and information.

sa tanan niya nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga nagatanaw sa XFM Bacolod, kagawa man sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa mga Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kag sa amo na Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag sa aton mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binoman Jr. Kag siyempre hindi tagad malipatan ang aton nga Chief sa PIO, Police Major Judy C. Scatalogo. Yes, mayong nga po naman mga katropa, no? Kaga sa tanan nga pinalanggan naton nga mga tagpalamati nga malabutan sa aton programa. Subong nga adlaw, no? September 2026, kag welcome na naman si sa kadisyon sa aton programa. Nukpo, katropa mo. Kung sa diin kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon, kag serbisyo, halin sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kag ini si Plus Staff Sergeant Jane Talatala, mangin kay iupod ninyo sa kahanginan sang 30 minutos. Yes, kag sa subong hapon na damo naman kita pag-aistoryahan, no? Wala labot sa mga accomplishments naton, police operations naton, syempre sa mga programa man, no, nga nahimo sang aton na probinsya. Yes, pero kita before kita mag-start, no, aton anay ginagreet, no, nga happy birthday si TD Almuhin Plaida Jr. Wish you a good health and more birthdays to come. May enjoy your special day and more blessings to your life. God bless you from Plaida family, Sarabia family, Caro family, Bacharo family, Garcia family, kag Panunciano family. Yes, Sir TD, happy, happy birthday sa imo. Yes, kag sa una naton nga pag-istoryahan, no, ang aton subong regional office is may bag-on nga provincia, regional director, no? Kag ininog na patsidunggan siya, no, gintagaan siya sang arrival honors sang regional Negros Island Region, no? Nagpatigayon ang Police Regional Office Negros Island Region sang formal nga arrival honors para kay Police Brigadier General Rudisindo L. Reales. Asya ni sa ang bag-o naton nga ano, no, nga regional director, no, dira sa Pro NIR, no? Siya sa ang nagatalos to sa aton nga nagligad nga regional director, no? Kag siya, no, nag-abot nila sa Pro NIR sa itong September 8, 2026, no, bilang pagpakita ni sa pagrespeto kag paghatag pasidungog sa kay Sir Reales, no, bilang isa naman kabag-o nga leader, no, sa nga Pro NIR, no. Ang pag-abot niya Police Brigadier General Reales isa ka importante nga tion para sa mga personnel sang Pro NIR nga nagapakita sang ila paghiliusa, disiplina kag respeto, no, sa iya naman bag-o naman naton nga liderato, no. Ang iya presensya naghatag inspirasyon sa aton mga kapulisan nga padayon nga maghimo sang ila katungdanan, no, nga may mataas nga level sang profesionalismo, integridad, disiplina kag dedikasyon sa serbisyo. Paagi siya liderato, no, padayon nga ginapaligoon sang Pro NIR ang pagpatuman sa mga programa kag operasyon para sa kalinong kagkatawhay, seguridad sang publiko kag mas maayong servisyo para sa komunidad.
Bilang isa ka organisasyon, may isa ka misyon na nagapabilin nga nag-aisa ang pro-NIR sa paghatag sa matuod, madasig, responsable kag people-centered nga serbisyo sa publiko. Sa liwat no sa ato na bagong Regional Director, Police Brigadier General Rudy Sindo, Dudi L. Realis, sir, no? Welcome kag reassured no nga ang bugos nga pwersa sa pro-NIR, no? Halin siya sa ano niya, sa probinsya sang Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, no? Kag siyempre ang Bacolod City Police Office, no? Magasuporta gidya sa imo nga mga programa nga igahatag sa aton pumuluyo diri sa Negros Island Region. Welcome, sir, sa Negros Island Region.

Yes, at sa sinimbahin naman makadto naman kita sa aton nga police report, no? Sa siyudad sang Talisay, isa ka insidente sang alarm and scandal kaga paglapas sa Republic Act 10591 ang nagluntad. Kaga natabo ini sa Shindamila, Barangay Katilingban, Talisay City, Negros Occidental. Ang insidente natabo alas 11:30 sang gabi sa tung September 15, 2026 sa ginigin report sa Talisay City Police Station alas 12 na sang kaagahon na September 16, 2026. Ang mga biktima gin kilala nga Sanday alias J 30 anyos no kag si alias Tuto 27 anyos alunsay residente sa nga Shindamila no. Ang suspect naman gin kilala nga si alias Janjana 31 anyos kag residente man sa among lugar. Base sa initial nga investigation sa atong kapulisan no, ang mga biktima yara sa atubang sang isa ka roadside store sang gipalapitan sila sang suspect kag gin aligar nga ginhagyat sila nga magpakig away. Pagkatapos ini nagsulod ang suspect sa iya balay kag pagbalik niya may ang ginaligar nga may dala na ini nga bladed weapon no. Gilayon nga nagresponde ang mga kapulisan sa Talisay Component City Police Station kag naaresto nila ang suspect. Sang tion sang iya lawful arrest na recover gikan sa iya posisyon ang and control ang isa ka caliber .45 pistol nga wala sang serial number. Kaupod ini sang caliber .45 magazine nga may duwa ka live ammunition kag nakuha man sa iya posisyon ng isa ka bladed weapon. Ang suspect ara nakaroon sa Talisay Component City Police Station Custodial Facility pagkatapos ang iya medical examination sa Talisay City Health Office. Samtang ang nakumpiska nga firearm kag ammunition gindala na sa NOCPO Provincial Forensic Unit Bacolod City para sa ballistic examination, no? Inablang ato makauturan dira no mga katropa no kung nakainom kamo kag kung hubog kamo ba o pagpuli na lang kamo sa inyo panimalay kag mag tulog kaya hindi naton kisa manigar okay lang na nga mga hagyat-hagyat kamo inaway no kag hindi kamo pagbatuan pero paano karon ko ang ginhagyat nyo karon isog pa sa inyo basi kamo pa ang nangina biktima sa insidente nga ikaw mismo ang naghimo no sa ato makauturan dira no sa tion sang pag-inom ang ilim noon isulod sa tiyan hindi sa ulo kag sa makauturan naton dira nga may nabalaan no basi may kilala kamo dira nga amigo ninyo or relative ninyo nga may ara sang illegal nga mga armas no nagahupot sang illegal nga armas nga wala sang permit e ano sila inganyuhan ninyo nga i-surrender ina nga armas sa malapit nga police station no kaya ang aton nga kapulisan sa Negros Occidental may ara kita programa nga armas by lubugas kung sa diin no ang imo armas nga wala sang permit i-turn over nimo i-surrender nimo sa aton nga mga kapulisan kag ini pagabayluhan nila sang bugas no kaya aton giginapahnomdom sa aton mga katropa dira nga nagapamati nga ang paghupot sang wala permit nga armas sa lutang is illegal kung madakpan ka pwede ka mapriso no sa paglapak sa R18591 no amo na ako may mga armas ka mga wala lisensya magkadto na kamo sa police station nga malapit sa inyo kag i-turn over ang ina nga armas. Yes. Kag syempre, ari naman sa syudad sang San Carlos, may ara dito nga abandoned smuggled cigarettes nga na recovered. May na-recover ang sang ginabandonar nga smuggled cigarettes sa CLED Sma Highway, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Mga alas sa 9:35 sang gabi, September 17, 2026. Sunod sa report, isa ka persona ang nag-report sa isa ka intelligence operative nga may duwa kakahon sang sigarilyo nga ginabandonar sa among lugar. Pag-abot sa mga operatiba, ila nakita ang duwa ka kahon sang sigarilyo nga may marka nga Carnival kag Bosco. Suno sa inisyang impormasyon ang mga inigin kabig nga mga smuggled cigarettes.
Ang tag sa kakahon may sulod nga 50 ka rims kag ang kabilugan no ginaestimate nga balor sa na recover nga sigarilyo as is 100,000 pesos no ginhimo gilayon sa mga operatiba ang on-site inventory kag dokumentasyon sa mga na recover nga items pagkatapos sinigindala amang ini sa San Carlos City Component Police Station para sa husto nga pag dokumento kag pagtipik ang mga na recover nga sigarilyo gilayon nga ginrefer kag turnover sa nagkakaigo nga law enforcement agencies para sa nagkakaigo man nga disposisyon. Sa aton makaturan, dira, basi mayara, pagkid ka mo makilala, bala, sa aton makatropa, may mga kilala, baka mo dira nga mga nagabaligya, bala, sa mga pariyo sini nga mga sigarilyo, no? Pwede ninyo maturnover sa mga police station, no? Kaya, ini nga mga sigarilyo is ginatawag naton nga smuggled, no? Waay ni siya nag-agi sa insyakto nga sa legal, no? Nga pamaagi, no? Amo na nga dapat no sa ato makuturan dira kabaloko no nga naganegosyo kamo pero kung lakta ninyo sang hindi amo ang inegosyo is mas malain ang matabo no mas maayong i-turn over sa aton police station kag kung naganegosyo kamo negosyo kamo sang legal para maayo ang pagadangtan man no sang inyong mga negosyo nga ginahimo dira no especially ni sa aton mga cigarettes kay damo-damo nagidya kita record sang mga smuggled cigarettes nga gina-turn over sa aton sa NOCPO.

Yes, sa piyak na mabahin isa naman ka wanted person. Ang gindakop sang sa ginpatigayon nga manhunt operation sang kapulisan sa Banuasang Hinigaran Negros Occidental. Ang naaristogen kilala kay alias Buni, 42 anyos, kag isa ka liborerno residente sang sitio Tugbungan, Barangay 2 Hinigaran Negros Occidental. Natabo ang pagdakop sa pasado alas 3 sang hapon sang Setyembre 19, 2026 sa Burgos Street, Barangay 3 Hinigaran. Base sa report sa Hinigaran Municipal Police Station, ang ilat tracker team nagpatigayon sa Manhunt Charlie operation batok sa among wanted person. Ang operasyon nagresulta sa pagdakop kay alias Buni suno sa warrant of arrest nga may nakaangtanan sa paglapas sa Section 12, Article 2 sa Republic Act 9165. O kung itawag na ito nga Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa subong yara sa kustodiya sa Hinigaran Municipal Police Station ang naaresto para sa nagkakaigo nga disposition, no? Ginabalik-balik ni nato, no? Sa aton mga katropa, darabi lang nga nagkapamati sa aton kag nagkatanaw sa aton nga Facebook Live. Ang aton kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office wala gid nagauntat sa kampanya batok sa illegal nga droga, no? Sige-sige niya adlaw-adlaw ang aton kapulisan nagakandak sang bypass, no? May ara man nga warrant of arrest na ang ginahatag, ginapang issue nila sa makatura sa aton mga makatura, no, nga nakalapas sa RA 9165, no? Amo na sa aton bala mga katropa dira, no? Hindi na kamo mag sige-sige pa, no? Kung pwede pa lang mga buhi kamo, mangita kamo sang obra, no, nga legal, no, himuan ninyo kaya hindi niya siya manami, no, nga masiling kita nga dali ang kwarta sa droga. Yes, dali ang kwarta sa droga, pero dali man ang priso mo. Once ka mapriso, kasi no, ang mapinitin siya, ang ginaprotektahan ni mo, nga ginambal ni mo, nga pakauno ni mo, nga sang maayo ang imo pamilya, amo na nga nagbaligya ka sang droga, mas lala ang top-an sina, no? Kay kung mapriso ka, paano ang imo kabataan, paano ang imo nga pamilya, no? Mas naglala pagit. Pero kung mangita ka mo yasang paagi sa legal, no? Ngita ka mo obra, bis ka ano lang obra, basta legal lang, waay gina problema. Kaga malipay ka mo magtanaw sa inyo kabataan, no? Sa inyo asawa, sa inyo pamilya nga nagakaon sa alin sa kwarta nga legal, hindi sa droga. Kaga sa subong naman nga tiyo na anong aton nga mga kabataan, no, naganubo na nga nagadubo ang edad nga naga-engage sa illegal nga droga, no? Kaya damo na ta report man nga nabaton nga ang illegal nga droga is nagasulod na sa mga eskwelahan. Nga kung sa diin nung nagagamit sina, nagabaligya sina is mga minor di edad, no? Protektahan nato ng aton mga kabataan, no? Isa naman gani ka masubo naman nga ano, no, nga hitabo naman, no? Atong shooting incident naman sa South Cotabato, no? Kabalugid ko nga kamu nakabaluma, nakatanaw kamo sang balita regarding sa sinino. Isa naman kami nur di edad, no? Nga naghimo naman sang hindi amo sa sulod sa eskwelahan. Paano na to ni sila maprotektahan, no? Mga ginikanan, bala nga nagapamati. Always ko ni ginabalik-balik sa inyo. Tagain ninyo, chimpo ang inyo kabataan. Tagain ninyo, chimpo, nga maistorya sila. Tagain ninyo, chimpo, nga makasugid sila sang ila mga problema. Kag tagain man, chimpo, nga mapamangkot nyo sila kung kamusta na sila, no? Kay wala ka mo kabalong inyo kabataan gali nagasuffer na sang depression. Ang inyo kabataan nagasuffer na sang bully sa eskwelahan, no? Amo nang isa, bala ka mga butang, kis abi naton, okay lang. Ginapabayaan ta lang, kaya gasalig kita nga aton kabataan, okay sa eskwelahan. Pero waay ka mo gali kabalong at ipinside, no, sa tagipusoon sa kabataan nyo, may nagatipo na nga kainit, kaakig, no? Kage isa kaadlaw, maindiin na mapunggan, mahimo na siya sang hindi amo. Okay lang na kung siya lang, ang malain lang is dalahigo niya ang iba niya kabataan niya, inosinti man, no? Gaida nato ng aton kabataan. Kaya rule na nato, no, bilang ginikana, no, ang pag-guide sa aton kabataan. Kaya once nga nag-guide nato ng kabataan, mapalapit ang number one gida, dapat ang aton kabataan ipalapit kinaton sa Ginoo. Dapat may kahadlok sila sa Ginoo.
i-try ninyo tagaan sang chimpo, no? Nga makasimba, kamuupod, kamubilog nga pamilya. No? Parang inyo kabataan, may kahadlok man sa Ginoo. Kaya wala labot sina sa mga school violence, tabala. Damo man kami na receive bala nga mga reports nga minors nagasuicide. Even 14 years old, 9 years old, no? Nakapinsa na sila mag-suicide. Nga ah, tungod na depress sila. Nga ah, tungod ginabuli sila sa eskwelahan. No? Isa ginakadako nga kinanglaton sa kinanglanon sa aton kabataan is ang guidance, ang openness sa aton sa sulod sang balay, no? Kung pwede lulupod ka mo kaon, lulupod ka mo kaon, no? Kag ang pinakaimportante gid kamusta ha ang inyo kabataan, no? Kaysa subong at simpo, no? Grabe na ang social media, no? Kahapos na lang si Ilaya mag sulod sa kung diin nga mga site, no? Dungangan pagid sa mga violenting mga hampang, dira nagatsugod ang tanan. Dungangan pagid sa barkada man nga hindi man manami, no? Up doon sa inyo kabataan, maimpluwensyahan sila. Kag kun ano ang ginihimo sa ila mga barkada, amo man ang himuon nila. No? Amo na ang sa aton maginikanan dira nga nagapamati, no? Protektahi ang inyo kabataan. Hindi ninyo pagpabayi ang inyo kabataan. Kag protektahi, kag guide ang inyo kabataan, no? Ining illegal nga droga isa iniidaan kabagay, no, nga nagagamo sa paminsaron sang aton kabataan once nga nagagamit na sila diri. Himbis nga kanamitan isang putoro, no, nga maakadtuan sang aton kabataan, no, samtang nagadako sila, gubaon sang sini nga mga illegal nga droga. Kag syempre, no, sa aton maginikanan dira, no, wala makugahambal nga oras-oras, gid, no, minuto-minuto, chiko ninyo ang inyong kabataan, hindi. From time to time lang, no, bisitahan ninyo ang inyong kabataan sa eskwelahan, kamustahan ninyo ang inyong kabataan sa sulod sang balay. Kag, ang gina-advise gid sa inyo, tudluin ninyo ang kabataan niya mangin malapit sa Ginoo, no. Kaya, ang kabataan, subong niya, do hindi mo na maintindihan, no, lain na gid, no, ang ilang pamatasan, lain na ang lifestyle nila kaysa sa aton sang una. Amo na ang tutukan nato, na guide nato ng aton kabataan, especially sa paglakat nila sa eskwelahan. Kaya dira sa eskwelahan, damo sila ma-encounter naman nga nagkalain-lain mga pamatasan sang kabataan, lain-lain nga gindakaan nga environment sang kabataan, ma-influensyahan gid ang inyo mga kabataan. Biskan siling pa nato nga sa inyo balay, buot-buot sila. Amo na nga sa maginikanan, tagain chimpo, tagain time, tuduy ang inyo bata nga mangin open sa inyo para kung may problema sila is may istorya nila kamo. Yes, doon sa aton nga tagpalamitik ito man naawa, Ma'am Jay Hansel Panunsilyon, mayong hapon man sa imo, no, kaga Jill Wynn, good afternoon Ma'am Jay, ng influence man sa social media sa mga kabataan. Maayong social media kon maayo lang gid nga nausa. Yes, Ma'am Jelwe, no, at saktaw ginaginhambal ninyo, no, animo, no, ang social media is dako ginambuli sa atong kabataan, especially subong ang mga assignments sa eskulahan, ang mga ginaklase sa eskulahan, ang mga homeworks nila, no, assignment homeworks, kag mga kung ano-ano pa nga ginahimo sa eskulahan, sarang na nila makuha sa internet, no, sa Google. Gali kay ang aton kabataan ni kis ano, hambalon sang ginikanan nga sige pwede ka kagamit cellphone, obrahang assignment nimo. Bapad chick sang ginikanan ang ginatan-aw sang bata, TikTok, Facebook, YouTube, kis aga games na, no. Sa dira nga bahin, no, bilang ginikanan, no, always man ninyo chiko, no, kung ano ang ginabrowse ang inyo kabataan sa social media. Kag kumiyara gin man na Facebook or kung ano pa nga social media accounts ang inyo kabataan, always ninyo na i-check, no. Kaya base kung ang kanday sino na nangilagin na istorya dira, mas maayo gin nga may ara sa pagtamo dalhin sa inyo bilang ginikanan, no. Hindi nyo
pagpabayaan nyo kabataan nga mag-abusar sa paggamit sang social media. Kay siyempre ang social media is maayo gina, pero ginakong ginabusuhan naton nya lain gidya ang matabo sa aton mga kabataan. Hindi lang naton ang ginaginapangayo, kundi as madamo na sa mga sitwasyon nga ang kabataan, ang mga minor di edad na ginabiktima sang social media. No, thank you gid sa inyo ni Ma'am no sa pagtan-aw kapagpamati sa ato na subong hapon no. Ini ang inyo kapulisan no sang Negros Occidental Police Provincial Office no. Magapadayon nga magaserbisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kag malasakit. Kag kun kamo may makita ang mga isa ka krimen no, hindi magpabaya. Gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kuno daya lang aton emergency hotline kay ang kaluwasan sang komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan. Always ko gina-remind sa inyo ang aton nga emergency hotline 911 anytime is pwede gid kamo katawag, wala na sang nagakinanglan nga load. In case of emergency, i-dial nyo lang ang 911 kay gilayon no ang aton nga mga agency nga kinahanglanon ninyo. Example no ang PNP or ang MDR, ang CDRRMO or MDRRMO naton, gilayo na sila no nga magaresponde no kag magabulig sa inyo once nagakinanglan kamo sang emergency. Kaga syempre hindi nyo pagkalipatan nga i-save sa inyo mga cellphone ang contact number sang inyong local MDRRMO or CDRRMO kag ang local police naton. Kaya in case nga kung may kinanglan kamo, hindi ka mo makasulod sa ato 911, makatawag ka mo gilayon sa aton nga local police stations. Hindi ka mo mahadlok magtawag dira, pero gina-remind man naton ang tanan nga hindi pagamiton ang 911 sa prank calls. No? Kaya always ko na ginahambal sa inyo, kung ginagamit nyo na nga mag-prank-prank ka mo, i-block ang inyo numbers. Once nga makinanglan ka mo sa ila, no? Magtawag ka mo in case of emergency, hindi na ka mo katawag, hindi na ka mo mabuligan dayon. No? Amo na nga kung magamit sang 911, gamitan ninyo responsibly. In behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office, kami nagapasalamat gid kay Doc Rimili Tooy no sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang ato na programa Nokpo Katropa Mo ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kita na kita luwat sa masunod nga Domingo. Madamo gid nga salamat mga katropa.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, so, amin, bigit sa mga DJs nila. Kag-
3: wala sang konkreto nga sa bag. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
6: Mabibili sa mga butika
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mga katropa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!

0: ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, nag-roll out sa Bacolod. Rice subsidy para sa mga seniors, uplift cash aid, kag mga trabaho gindagsa sa syudad kadungan sa kaadlawan ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Mapasalanggit sa mga Bacolodno ng pagbinulagay sa lokal na pamunuan kag sa gobyerno nasyonal sa ginahiwat subong adlaw nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat public service caravan sa syudad sa Bacolod. Ini ang kabahin sa pagselebrar sa 69 nga kaadlawan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diri sa Bacolod ginpatigayon sa syudad ang kaduhang tranche ng bawat bayan makikinabang rice subsidy sa Mansilingan Activity Center. Kapin sa 3,000 sa mga senior citizens na nagaedad 65 anyos pasaka, halin sa Barangay Mansilingan ang nakabaton sa tigpulo ka kilo nga bugas. Ang ining local initiative nagatuyo nga makahatag sang kabilugan nga 40 kilos na bugas sa kada kwalipikado nga lolo kag lola sa bugos na tuig sang 2026. Nagabot gid sa venue agud maghatag sang suporta kag makig-upod kay Mayor Greg Zatayas and the Executive Director for Visayas sa idalom sang Office of the Cabinet Secretary, Jason Tupas. Kag si Von De Leon maungka nga nagrepresentar kay Executive Secretary Ralph Recto. Dito naman sa SM City

0: Bacolod, DSWDNAR, kaupo ng Peso Bacolod, naghiwat sa payout para sa uplift assistance. Mas over 1,100 kabenepisyaryo ang nagbaton sang tag 2,000 pesos. Samtang para naman sa mga nagapangita sang obra, ginbuksan sang dole kag sang Peso Bacolod ang isa kadako nga job fair sa main atrium sa SM City Bacolod. Mas over 7,700 kung mga bakante nga local kag overseas jobs ang pwede applyan sa mga Bacolod ng job seekers. Pinaagi sa sining padayon niya programa ginapakita sa administrasyon ni Mayor Greg Sataya, kaupod ng gobyerno nasyonal ang wala kakapoy kag tampad niya pag-alagad para sa mga Bacolod noon.
1: Kagamuyag to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.

0: kon sa sulod. Pwede may sila puno.
1: Hello, ako sa birth certificate sa ako na pakaisa kay Rome's feeling lang.
2: On your
0: birthday, ipalang
2: ko
0: na sa nalang ID. Sa Nandigan ng Tuig, halos 20,000 ang ilagin issue ng mga birth certificate, marriage, and death certificates.
3: Under the law, we are mandated to register and safeguard and forward to Philippine Statistics Authority. And then, aside from that, if the civil registry documents have error, so they would apply for correction. So that is also our main service.
0: At civil registrar may authority sa pag-correct ng sala ng mga detalye.
3: Correction of gender, which is the sex, and also the change of first name of the applicants. Kung may wrong spelling, amo ng Republic Act 1948, wrong spelling, wrong mga dates.
0: May problema ka sa imo birth certificate? Masip makabulin sa imo si Mayor Greg. Bantayan sa Part 2.
4: Sobrado ako oras nga nag-focus kid sa lecture si Samantha. Iyan nabatian ang humble sang trainer na sarang nila mangin palangabuyan ang meat processing pareho sang tusino kag chorizo. Ang iya kasubong ng mga detainee sa Metro Bacolod District Jail ang interesado man. Bungod kay higayon na ini, agad mabulig ang pinansyal ang ila pamilya.
5: Ang natunaan din namon, sir, kung maghimo kami sa mga pork pusino, chorizo, magamit kini namon, sir.
4: Ilan na ba tiyagaan ni Vicente Langyara sa bilangguan, wala kali sila nalipatan ni Mayor Greg kung sa gobyerno lokal. Nagpinguhagi ng City Cooperative and Livelihood Development Office o kung CCLDO kag BGMP na mahatagan sila sa paglaom kag ikasarang na magbulig sa ila pamilya.
6: May kag daw, may din pa ano, magigit mo, wala kang galing, may bin patunayan, kaya mga kabalo, hapon mo sa walang galing mag-ubra, kung sino, wala, nasang sagwa kami, why na namang ginaubra, na yari na kami din pa namang natin ang susunod.
7: Wala ka tayong bago na ari ka mo susunod, mga kamagya po sa susunod.
6: Ever, ma-adapt ang yun, ang live yung spirit training na din, family processing, balian muna ni siya ang ilang ubrahon, tapos ipadala nila sa ilang mga pamilya, kung dapat dito na kayo biligay sa gwa. Try na, alam sa susunod, willing to learn with sila ng mga katagman additional income. If ever, mag-gwa na sila sa community,
4: basi makibot lang kamo ang inyong galing na bakalang tinatawag na tusino kag chorizo ilan na gali ugusto Bacolod stronger together.
8: May imo na di pesto?
9: Sir, yasa nga mo na mo tagadulit.
8: Oo, iyan na di ka tagadulit. Ang ayaw ko na, hindi ma ang amo di, mga matamad kami clearing mo. Ang sa aton, la regulasyon. Hindi na di pwede, kaya lagyan sa pedestrian, no? O ba yung sidewalk na di?
9: Sige, sa yung balong mo.
8: Balong mo lang sa ha? Nga mang clearing ka di. Ha? Ayaw ko lang. Sa City Legal. Bye! May lapot. Imo na di pisto? Dire. Imo man, no? Tinay ang kami sa City Legal, ako siya Tomichu, no? Ang ayo ko na, kiti yung pedestrian lane na di na yun. Ang ayo, kita mo, hindi ginadi pwede. Kaya alagyan. Alagyan sa pedestrian lane.
10: Na, sir.
8: Oh.
10: Inang para dati ang pedestrian, hindi pagduba na dati nasakot sa jeep na dami pa sa ilo. Isa mo na may card, makuna, reserve mo kayo.
8: Oh. Oo. Oh.
10: Hindi
8: mo reserve mo din, diba? Oo. Oh. Hindi. Amo na din nga no? Nang maayo kami sa inyo, subong. Kay pedestrian lane, mag-clearing din kami na din. Mag-clearing kami din sa pedestrian lane. Tanto ka sa City Administrator's Office, ngayon ka tumulig, kung DMP, di mapistuhan. Kaya may ara kita bending ordinance, may ara lang specific street, nga kung DM ka bend, di ta ka bending. Ari ba yun daw? Pagpandaan na yung mga blanco, pagkwao na o. Magmayaw mo lang ka mo, ari ang nabudayan ta din, diri kitampi. Ulan to habla, kay choke point mo gamay-gamay.
11: Okay po.
8: Silinya, imo na da, diri iyaman. Ya, Idre.
10: Kaya rin niya sa muna, Sir Ari na, Sir. Iyan, hindi ginagaya, Sir. Ano siya nang sinibuhi pa sa iloy ko?
8: Oo.
10: Kung botsing gano'n niya, Sir, pagamayon lang, hindi nga sila niya dira kuya matupa.
8: Kasi ano na doon?
10: Iyan gani, isang bayaw ko gani, isa iyan gani. Sir, lain mo na, Sir. Lain mo.
8: Okay, so one by one pa, ha?
2: Sige, Sir.
8: Dira, ha? Tika mo muna ang inyo ko, ano? Doon permanente, no? Pwede, hindi lang doon permanente. Hindi gamay. Ang
11: pagamayan, nandiyan gani namin kayo, di ba? Ang tapos one by one by one.
8: Yeah, yeah.
11: Ginta kayo,
8: ginta
11: namon
8: ko kayo
11: na ako
8: inagiligan. Oo,
11: okay.
8: Ginta ko sa di, ginta
11: tapos ko rin ko
10: namon
11: one by one by one.
8: Hindi mo
10: one by one,
8: no? Ayaw lang
10: naman ako. Obrahan
8: ginamon, karoon ko. Ma'am, may rapon. Ari, kita din mga nakapisto kita sa alagyan, no?
11: Ginta ko ako, Sir.
8: Oo. So, dapat one by one lang.
11: One by one.
8: Oo. Hindi kaya alagyan kita, no? Ha? Kung pwede mo, no, bro? Aside. Mamove kami sa side. Tamang ko kami ang inanao. Ha, para... Dahil na one by one, imo ne? Malimit na ba one by one lang? Ha? Kung dire-dire ka lang area. Para na lapad. Okay? Ha? Hindi ako kayo. Ang alagyan din o. Yung tabo na ang tanaw.
11: Kaya dire kami sa nag-plaster sa mo. Tapos inside mo kami din nila sa hindi. Kaya oh.
8: Gatapik ka mo, oo. Oh. Kaya ang problema, pang alagyan ta naman, oo. Oh. Yung saradaan ta naman. Buhinanta lang may maliyo. Gawan ba yun? Dahil ay umula na akong gastaks daw. Ah, okay. So, mabalik kami, mang notice kami, ha? Tay, ayo ko, tay. Ang pedestrian lane, i-clear ta niyo, ha? Ayo ko, ha? Tara po ang pedestrian lane, no? Kasi na nabi, mga po, i-regulate ta nabi. Ah, ang sidewalk, para lapad. Kung magtawain eh, mayo pag-agis ang tao, makadto na di sila, makabintay ka mo. Ha? Kaya subungin na chokpoint tabi, kakapituan na bintay mo. Ha? Iwan by one lang tabi. Wala pao na gito.
11: Ah, hindi. Sir, kay ano na sa si Rose, basiwan din na kasi.
8: Ha?
11: Basiwan na sa si Rose.
8: Iwan sa pawan mo lang na.
11: Ay, ang lang
12: na. Iwan by one na, pao ka na yung trabaho.
11: Hindi, ang pao naman.
8: Tapi one by one lang, hindi nga lakaw pa ito di. Ha, mayroon dito maglakaw sa lagi.

0: May mga detainees sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory na luyag magtuon sa mga livelihood skills. Kining batch ang gintuduan sa City Cooperative and Livelihood Development Office sa t-shirt and tote bag printing.
1: At least, pisanali kami, babe. May na-learn kami for us a livelihood naman. At least, may idea kami mag, kung after among serve sentence naman or ano magtabo sa mga case, may supang pangsugod kami. Ideas.
0: Sang nagligad, may gintrain man sa baking, sublimation, kag mag-printing.
2: Main purpose ang event na ni is hatag sang skills sa atong PDL para mag may second chances magwa sila sa society. Kag mahatag sang employable skills nga magamit nila after release.
0: Bugal kagkalipay sa mga detainees bangod ang ila produkto iga-display sa Bacolod Showroom kag sa Negros Trade Fair sa Taguig City.
1: Those skills ka na ba ito naman, additional ideas para sa among talan. Isa na naman lang kami na for at least inspiring at pagkagawa naman. May ara kaming livelihood or pag-income naman. So, salamat.
3: Gatag kami sa livelihood skill training para manin sa ila ng pagpangabuhian. Amo na, para if ever, nang may additional income sa ila.
0: Pagi sa CCLDO, sinirigas sa Taya Kagang Siyudad, nagahatag sang kaygayunan na makatibawas ang pamilya sa piyak sang hangkat kaupod ang pagtinguha sa pagbag-o.
4: Congratulations, and you deserve your growth percentage, but you're also better.

0: hold of our mural and augmented reality experience made by LCC Bacolod show us how technology can add another dimension to how we experience Bacolod. The AR may still be a work in progress, but still, it is a meaningful beginning.
1: Today marks a milestone of collaboration, uniting the academic excellence of LCC Bacolod with the visionary leadership of Bacolod City Government
2: towards becoming a more vibrant, progressive, and visitor-friendly city, ensuring that the identity and the spirit of Bacolod remains at the heart of its development.
3: So we know that isa sa kinakantuan kit pirmi is ang government center. So sa sining panibag-on na hinimo naton, kapugid ang epekto sini para sa atong turismo.
2: Mabalugi, salamat Mayor Gregory Santalla for your inspired message and continued support to tourism and creativity and vision here in Bacolod City.
4: Napatindog dingding para damo-damo mo na mabuligan mo. Apisis o sila nang gabulig sa mga hospital, mga hospital bla, may mga financial assistance sa mga nakadto mga manudaguro kung kagi ka mo inyo tumataab lang na hospital. Di gusto ta, wala ang servisyo, ari diri sa ato, mas mga kung lakot ka lang. Kaya mo na nagkanto kami di, eh, ako yan, ginalikawan naman ang gamo. Kung may mo pa lang, malikaw ka sa gamo. So, that's why yari di ipapilis, ipakita ko niya sa inyo, ibigay ko mo na di kay Kap, may extra kape, para kung may kinamihan ka mo, makuha niyo mo na di.
5: Anyway, ito, may sila ka, sila ka ginaka before ka magbahag na tagpo na yung kape. Oo, istorya lang. Yes, na yung, pinali na istorya ko, tulong niya, mawiling na siya mag-kuhan, pinagpo
6: niya. Sabagan,
5: that's why amo nang gano ang DSSD na amo nang mahapag siguro assistance. Hindi,
7: iwan niya sa ako. Hindi,
6: iwan niya sa
8: ako. Makita sa thesis o nga na demolish na gid total yung ilang na duha ka structures. Matag sila ang thesis o full na financial assistance. Actually, ang ginahatag na sa ila sa proponent 60 days na minimum wage equivalent to daw 32,000 plus kung wala sila sa available na relocation site.
7: Contact na
8: city? Yes. Kay ang sa city, pwede sila masulod sa AX na assistance. Kay they are considered to be persons in distress kung i-demolish sila. Then for humanitarian consideration,

0: is nag-reach out. Actually, yun, ano, yun, ayaw naman kay Cap na kung pwede ma-reach out with Japon si Enrico Nicol. Na kung pareho man sa duwa kay naman nga nag-attend sa conference, amo man Japon ay offer sa iya. Kay, ang gina-emphasize kay na ni Attorney Cho Abe during the conference na ang city is not into sa situation nga magamo na kung pwede man lang peaceful na pagpahalin o peaceful na pag-demolish ang ilang structure kung matabuin na mas maayo. Kaya hindi kita ya sila nga nga ala isigihon tagid kung may mga ano pa bala mga concerns pa. Kaya hindi kita mag-resort actually sa natawag na gamo. Actually, mo ni isang sitwasyon, sir. Ato ang claimant, kung plantawo nato, wala ni di siya balay sa sining area. In other words, hindi siya party sa demolition na ginapatigayon sa pag-clearing sa sining area. Kaya tungkol wala siya daya sa structure.
1: Pila katuig ang ila ginabatas, kawayan nga taytay ang ila ginabanas. Pagtabok sa piyak nga suba, langin pag-asa sa sining mga madla, halin sa duha ka barangay, sakop sang purok tahong kag magsungay. Gani, sang ang footbridge ang nahuman, dako ang ila nga ginapasalamatan, tungod luwas na sila kag ila mga kabataan. Oh? Sa risgo nga marumpag ila ginaagyan. Mga residente sa barangay 35 Kasingkang wala reklamo, ila pa ini ginpasidunggan. O galing, mayara gidagihapon nga malisyahan ang unod sa ila ulo negatibo na tanan. Oh? Mga nagakulomod, puro man ini mga layuhan, may taga-Iloilo, Mindanao, kagkawayan. Kag bisan diin nga lupalop, naghali man niya kasamsam. Maayara man gani nga matumandok nga mga kutaw-kutaw. Nga may mga tuyo, gani sila man nagsaw-saw. Ha? Embestane nga malipay sila sa mga nakabinipisyo sa footbridge nga magamit na sing maayo. Galing, wala naman kita iban mapaminsaran. Mamulitika na lang sila para mabatian. Ako si Sir Ramon, awalong tat nga nagagawa.

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya,

0: Kung sa pagbiyahe, anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samson Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katropa, EXO

0: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Hello mga subscribers, welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Salmer Tigala. Well, this time, manigad, discuss kita sa mga, sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal na maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupon si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss tayo naman ang isa naman ka programa, ang Negros Update. Ano ni siya ang Negros Update? Well, ato na pag-astoryan, kaupod ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvy Cabardo. Hi, Ms. Marvy. Kamusta?
2: Hello, my human. It's been a while.
1: Yes, so.
2: Yeah, it's been a while. And hello sa tanan ng consumer ni Negros Power.
1: Medyo ka naligad lang. Naligad doon ka suki ka. Doon ang paway-huway kita, anay.
2: Yes!
1: Well, Miss Marvy, I know ako, busy ikaw subong sa kakalatabo natin, especially ang manual load dropping. But, we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
2: Negros Update, program niya siya ni Negros Power to update all accounts of our customers, mm-hmm, especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records.
1: Okay.
2: There are customers, of course, nga bag-o na ang tag-iya sa balay. Mm-hmm. Mayara man customers nga patay na.
1: Mm-hmm.
2: Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, mm-hmm, or sang papa nila or sang mama nila nga patay na, so sila na subong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So dapat i-update natin, mm-hmm, kung sino na gid ang real owner, mm-hmm, sang sina nga mga accounts.
1: Why is this important?
2: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time, may mga updates sa Negros Power, may mga programs, mm-hmm, sa Negros Power. So, kinahanglan man natin mapabalo,
1: mm-hmm,
2: now, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga go into digitalization na sa subong si Negros Power. So, it's very important nga ang malan ang data under each accounts are updated.
1: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
2: Pwede natin ma-amend or ma-islan ang names, billing names, mm-hmm, address, kinang may Arabic iban nga mga address, no, sa subong nga barangay lang ang nakabutang,
1: mm-hmm,
2: wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision, yeah, or kung ano gid ba lang nga mga specific street. No, so pwede ka na ma-islan kag para ma-correct. Then ang ilang mga contact number, mm-hmm, ang ilang mga email address, so we can update those mga information.
1: Okay, wow. So at least no, hapos siya. Kasi syempre kung ikaw na yung tag-iya, mas may yung email, yung pangalan.
2: Yes,
1: kasi
2: of course.
1: Kasi whatever you want if you're the account holder eh.
2: Yes, of course. And syempre, sa subong, kadamo kita sa mga government agencies man or even mga banks nga nag-request sang bill. No, nag-request sang proof of billing naton. So it's very convenient if under sa imong ngalan,
1: correct,
2: ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sang imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
1: Okay. Let's talk about the process, how to update, no, information using the Negros Update.
2: Okay, we have made it very convenient, mm-hmm, sa aton yung mga customers, no. They can update their data,
1: mm-hmm,
2: through sa aton na Facebook messengers.
1: Okay.
2: They can send it there, or they can email us, or they can simply proceed here sa aton na office sa Negros Power.
1: Okay, now, requirements. So, siyempre may requirements. Kini yan, pwede lang kuya kambal nga ako si Amoni mo. So what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
2: Okay, sa requirements naman, ginpahapos na kay Negros Power
1: ang mga requirements.
2: Yes, okay, okay. Ano na siya? Siyempre before, do kabudlay gid sa aton ng mga customers, no? Especially for those ng mga informal settlers naton, no? Nga wala balasang mga title, nga i-present sa aton. Yes. So, ginpahapos ni Negros Power. All they got to do is present lang sa aton ang ilang valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay. Yes. Then, kadto sila sa aton, may permahan ng sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amumana siya ang protection man naton sa in case may mga conflict. Sa changes sa mga names, no? Kung may mga problema bala sa pag-change, so wala kita sang sa labton sa pag-change sina, so anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sa deed of undertaking.
1: Wow. Now, what are those possible ng mga constraints or problems ang matabo kung si Negros Power consumer failed to update?
2: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga program si Negros Power, syempre dumabudlay yan ang aton nga mga customers mag-avail sila. Kahit ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imo nga ngalan.
1: Exactly.
2: Mm-mm. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines sa dir na Magna Carta, kung sino gid ang ara nga ngalan sa account, amo gid na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
1: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
2: Yes.
1: Yes.
2: Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner, dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
1: Okay, wow. Well, mas namin. Hindi siya na-updated. Nga ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? May mga fees in eh. Para mas mag-discuss na din updating the information.
2: Actually, the good news is wala gidya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gidya fees kung magkadto ka mo dili or even mag-send ka mo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
1: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information sa e-billing, iba lang ang ginatawag.
2: Yes.
1: Ms. Mar, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
2: Actually, pwede. Mm-hmm. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natong nga system. But, of course, may ara, give kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sa valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalin na si tenants, nag-problema na si owner kundi ina ang iya bill kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes. Every time, basta pwede kita ka-update anytime sa ilang mga email address for the e-billing.
1: Well, mas maayo gusto yung updated ang information natin.
2: Yes.
1: Ang mugin na sa ang goal natin. So, well, lastly, Ms. Marv, anong message natin sa mga consumers?
2: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo ginamon, no, kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system. Kay para kung may mga programa sa Negros Power, una ka mo nga makabati, una ka mo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
1: Yes. Well, sa mga subscribers, tandaan gid nga ang ating impormasyon sa atong account importante gid na, so we should be updated sa gakalatabo sa Negros Power, and if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kidra kami mabasi mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number, and also you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
2: Diba? Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update gid kami subong sa tanan nga contact numbers. Mm-hmm. No, kag sa telephone. So please update gid kay very important gid ni, because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownouts, yeah, details sang disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power, pwede na kamo makabaton sina.
1: Well, thank you so much, Ms. Mark, for always saying yes sa pag-atag, you know, pathag information sa ato mga subidores. So, mga subidores, kita na naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update, no? Very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating mga program, Negros Power, at your service. I am your host, San Martigan.
0: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service program. Tubtob sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Dimo!
8: XFM 103.9. XFM 103.9.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline. No.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
6: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Diba go ko nandiskobre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Pipili sa mga butika.
10: Yes! To health!
11: The Secrets of Health.
12: Na dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
13: Number one, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gidihilay-hilay, kaga hasta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita nagapahinay pag dinha sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun ang aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
6: Santon Plus Gold.
12: Sa mga nabulay magtulog mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal before sleep and before bedtime.
13: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay so kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog at the same time ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
11: The Secrets of Health.
13: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
10: Yes, to help.
13: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog. Nagabulig pa nami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanagement kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Jose lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nagabulig pa namin sa digestion bungod sa siringa mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Jose la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton siringa digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
9: The secrets of health.
12: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
13: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
9: The secrets of health.
12: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
9: The secrets of health.
12: And then, namo ning Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
13: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
10: Yes!
12: So initanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
9: The secrets of health.
14: XFM 103.9.
15: Hala, ka-exciting!
16: XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, X

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold.

0: magaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Southern Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Pasigari sa kaservice ko. May aratos sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko tayo. Wala nagasakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga bukika.
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Nagkape

0: FM.
1: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Sister Pain!
7: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalas sa Sister Pain para diretso ang trainee.
3: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Ha? X.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 5 or alas 5 sa East sa hapon, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nagkasugot ang Estados Unidos, Denmark at Greenland sa pag-deploy sa military presence sa Greenland samtang gindumilian sa U.S. adversaries sa pagtukod sa bases sa isla. Sunod kay Donald Trump, wala sang expiry date ang agreement. Bangod sa resulta sa negosasyon, hindi pagdayunon ni Trump ang territorial claims sa isla. Sa bahilo, mag-deploy sa mga madamong militar sa lugar. Pahayag sang Prime Minister sang Denmark, pabaskugon sang kasugdanan ng North Atlantic kag Arctic Security. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaw ng mga bukol-bukol sa lawas, pag-Santon Plus Gold. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
4: May power pa.
5: Regain signal in 3 minutes.
4: Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Ako oras mga katropa, alas 5.15. Mayo hapon sa inyo tanan, Domingo sang hapon. Petya 20 hanggang bulan sang Setyembre 2026. Ini ang programa ng Extra Drive with katropang James King. Inadulong sa inyo sang aton nga Ultimate Trio. Amo na siya ang aton nga Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa sa mga nasturya nato nang nagagamit si ni mga katropa. Sunod sa iya, kinanglanggit trio ang gamito niya. Kay kompleto gid ang iyang adlaw. Tungod sa benepisyo nga nakuha niya sa pagtumara mga katropa sang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 ka Soft Gel Capsule. Sundo mo ko si Tatay Gernani. No. Mayo nga, punta sa imo tayo. And of course, mga katropa, ini ang mga produkto nga saranggid ya makabulig para baskog ka, bilog kadlaw. Nami mo pa matyag. Maganagan kung ano man ang ginabatyag mo ta. Upod sa imo nga mga maintenance, mga katropa. Well, dapat tupod man ng insakto nga pag ersisyo, proper diet, bakod kapag gid mga katropa. Mas may enjoy mo ang iba na sa imo may edad ka na. May enjoy mo pang nag-obra ka, nagapamanday ka, o kung ano man nga mga nagadigamo ka sa inyo panimalay. Katropa, ang aton nga mga produkto sa Yes 12 at sarang yung mabakala sa aton nga Yes 12 store na nga located sa may Barangay 39 na sakto sa Barangay 39 Bacolod City. Pagka Lizares sa Araneta, aragid na apos pangitaon mga katropa. Bisita ka muda para sa kompleto mong pamalaklong. Inang Extra Drive. Si James King, kaupod nyo. Sa kita, dugay-dugay. Last 7 sa gabi mga katropa. Master yan ang kita. Balita kag impormasyon nga dapat mga balan kag may baluan. Makiay-kiay, ma-relax man si Ningapon. Samtang kamo ang posible na gastoryan ay lang narasagwa sa tubangan sa inyong balay o kung may ginakayo basi kapang limpyo kamo sa inyong salakyan, motor, no? O kung ang inyong salakyan, kotse, o kung nag-gastoryan ay lang. Basi tapos ang nagpatunaw-tunaw, ang iba niya nagpangapi o nakasanto na kamo. Ang iba niya nagpanilhiga, ang iba niya nag-gastoryan ay lang gita. Tutok lang ha, ubdanay kita katropa. Kaupod mo si katropan James King in ang Extra Drive sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Mga katropa, excited!

0: Exciting, bro!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. VisionX. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa VisionX Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa VisionX Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kugid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagbili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag. Isa kang sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag glutathione.
2: Samsun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mga katupa,

0: James King on XFM.
1: Oras, mga katropa, alas 5:43 na timpla mo ba sa muling oras ang imong Santon Plus Coffee Mix, 21 Premium D3 Coffee Mix o kon Santon Gold Coffee Mix. Inang mga kapesang yes to health, mga katropa, nga nutritious gid katama.

0: social media, ang internet, mga katropa. No? Kanon, mga katropa, nagapanawagan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga IT communities na buligan ang gobyerno sa piyaksang natabungan shooting incident sa South Cotabato nga na-link sa dark web. Iniabing dark web, mga katropa, budlay kunusudlon sunod sa mga polis nga ang suspect na impluensyahan sa online activities nga nagapakita, no, nagapakita sa bayulente nga buluhaton, no, nagakinanglan sa special software kag mga ITs ang deep web bangod mabudlay ini nga ma-access sa internet nang dugang sa CICC katropa, no, na ibaluan ng dark web ang masaming konektado sa mga illegal nga mga aktibidad. Pangod sini, nagpangabay ang ICC nga sa mga ginikanan nga i-monitor ang online activities ng inyo, mga kabataan. Madugay na natin nga na-istoryahan ni mga katropa, no? Bisan din, ginastoryahan sa telebisyon, sa radyo, no? Sa newspaper, sa social media. Na-check nyo na bala? O, gina-check nyo ang inyong mga activities sa inyong mga kabataan. Na-regulate nyo na gamit nila sa social media? Ba, kung wala pa, good luck sa aton. Hindi man. Kidding aside, mga katropa, no? Lang taon ta, i-check nyo ang inyong mga kabataan, no? Labi na gina mga, hindi nyo pagbabayan nga daw masyado nila nga gina-immerse ang ilang kaugalingon sa social media. Sinyalis na itong daw ginastory nyo, nasugo nyo, paliwag mo, gasabat sang di amang. Isa na siya. Along-halong ako na. May isa itong latest. Sambot kong ano ito, daw magiloy, kikigugaan niya ang nanay niya. Na ano ito, man? Tutuway, ha? Grabe, mga kabataan, subong, no? Pero, bisan pa muna ang panahon, subong, mga katropa. Lain sa Gyapon, kung sa sulod sang panimalay, no? Mayara ka mo sang daw tipon-tipon bilang pamilya. Nagatudluan ay ka mo, aside from sa eskwalahan, sa simbahan, sa sulod sa inyong mga panimalay, katropa. Maistoryan ay ka mo, no? Guys, sa sulod na boy, ginamold, di ba? Sa sulod ng panimalay, ginamold ang maakang insyakto ng pamatasan sa ngatun ng mga kabataan. Kagawi. So, dara pala mga katropa, no? Sa sining mga panyempo, check nyo ang inyong mga kabataan, no? Regulate nyo ang paggamit nila. Soryaw nyo sila sa bayo. Subong, oh, ka-problema ang kalibutan sa sining, you know, sa sining, sa social media, sa internet. Paano ni mapunggan? Paano ni mapagamakita? Takpo na lang kuno si, ano, si Zuckerberg. Paunta to na lang talaga. Ipaunta to na lang, ina. Kaling dako, naging katama ang natabo, mga katropa, no? Ang nahimo sa social media. Hindi mo na siya basta-basta mapunggan. Anyway, katropa, aran na sa ato na sa sulod sa ato ng panimalay, no? Ang ining abayin sa ato ng programa, ginadulong sa inyo sa, again, na Santon Gold Herbal Tea. Well, natapos na ang ato nga, no, katropa, no? Ang si Miss Crizel, Miss Crizel Nunez, mga katropa sa La Castellana, ang winner natin sa Aton Santon and XFM weekly draw, last weekly draw natin sa Friday. Pero may grand draw pa kita, bantay nyo ini katropa, sininga bulan sa Setyembre, ang grand draw natin kung sa diyan, no? I-raffle lang talaga ng mga entries dito sa Panay Kag Negros, dito nila natin ni raffle sa XFM Roja City. So karon dira mabalaan sa maabot ng mga inadlaw, mga katropa, on the 27th of this month of September, no, sino ay hana makabaton sa para sa grand draw winner na to, 50,000 pesos. No? Next is 30,000 pesos. Next is 20,000 pesos. Kag mga consolation prizes natin, pulo ka mga winners ang tag 5,000 pesos. Pantayan. Tutok lang. Arya, I'm sure live din siya, mga katulad nila, ang grand draw natin. Yan, magtutok kag magpamati lang mga katropa, no, sa inyo katropa station, no. Even check sa aton nga, no, sa aton nga Facebook page. Well, ini ang Extra Drive, 5:49 ang aton oras. Ko po si katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive with James King sa XFM.
0: Nandaman yung movie ni James Bond. Hi. 007. James. James Bond.

0: Director ng Police Colonel Eugene Rebadomia ang ilang request para sa dugang na 1,000 PNP personnel alin sa Police Regional Office NIR. Kinalauman naman sa BCPO ang bulig sa Philippine Army. Bisan wala pa ini na kumpirma, sunok sa kay Liada, nagabulig ini sa seguridad sa maskara sa sulod sa pilakatuig. Samtang nakahatag naman sa rekomendasyon sa syudag para sa gun ban kag signal jamming. Dugang pa ni Liada, hugtan ng seguridad sa mga festival sites kag dalanon, lakip na ang kampanya kontra illegal nga droga. Ibaluan naman masamina gatas ang trend sa legal or illegal drug trade kung may festival kag ginakabigman ang Bacolod nga transshipment area. Pangabay man sa BCPO kag Philippine Drug Enforcement Agency kung pideya ang kooperasyon. Nanungod sa baligyan ay kagpaggamit sa illegal nga droga. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nag-ugyon ng Pilipinohon sa Pilipinas sa kusikang tropang James King. XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
2: Mga katupa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain!
9: Si Michelle Lagali, isa ka sales lead na kabansya ko sa isa ka siman na nakakudlay sa pagbinto sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mado, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Exciting, bro!

XFM Time 622 mga katroba. Oras na ginadulog sa inyo sa Vision X Plus. Balabo bala, may problema ka sa mata, basta may tritium, glaucoma o con katarata. Solusyonan nato ni na buligan ta ang inang problema mo katropa pagi sa Vision X Plus kay may arsang lutein beta carotene vitamin E kag zeaxanthin ang aton nga supplement o makabulig masolusyonan ang imong nga malabo nga mata. Vision X Plus available sa mga butika sa inyong nga mga lugar. Hi size baby. Mamuni nga oras siya sa ilang pagpanyapon. May mga nagbakal ice. Or baka lang ice sa mga chunky mga kutopa. Di ba lang? Yes. Ubus na. Init ang tiyempo mo. Bakal ice butang sa ano para may cold nga drinks. Katropa. About drinks. Tubig lang gali. Good evening, good evening, good evening. How many days more to go before Christmas? Sige lang, bailang dali ang katropa. Well, sininga gabi mga katropa. Second hour stretch natin sa atong programa. Nakulbang ko bala next week. 9 kapeso yung saka sa diesel. Gasolina mga katropa. Bawa makakon mo na, no? Gasolina, 4 tub-tub, 5 kapisos. 8 tub-tub, 9 kapisos naman sa diesel. Kerosene, 6 tub-tub, 7. My goodness. Saka sa presyo sa diesel, no? Sininga semana, usual Martes mga katropa. Mga motorista sa karon na maugot, liwat sa ilang mga paha. Bangot sa posible nga malambot sa 9 o kon 5 kapisos sa gasolina, 9 sa diesel. Sa pinakauling nga pagbanta mga katropa sa Setyembre 22 sa pag-adjust sa presyo sa mahimo nga magtaas nga sa mga masunod. Ang na-mention naton, diesel, gasolina, kerosene, nakupaw! Hindi ang ginalauman nga mag-apekto Setyembre 22 mga katropa Martes. Kaya sunod siyang iga-anunsyo sa mga oil companies, mga katropa. Buwas, September 21, inunsyo nila. O, hari na, oh. Oh, my God. Ano na lang ta? Solar nga, ano? Sa lakyan bala? May solar na. May argon na. Payong gabi sa inyo tanahan. Paraparaan naman natin yun eh. Ay naku po, bakit ganyan ang kalibutan? Lahat na lang, tanan na lang, gasaka mga katropa. Wait, may share ko sa inyo ha, parte sa bala sa isa kapamilya, 5 ka-henerasyon sa pamilya mga katropa, no? Nga, daw pare-parehas ang ilang birthday mga katropa, 5 ka-henerasyon sa ilang pamilya. Nabatihan nyo na ha, bakari, sugid ko sa inyo ha. Lolo, tatay, apo, apo sa tuhod, 5 ka-henerasyon nina mga katropa, no? Sulod actually sila sa Guinness World of Record. Ginkilala sa Guinness World Record sa pamilya sa Iowa, United States of America. Matapos na pamatudahan nga lima kasunod-sunod generasyon sa ilang pamilya ang ginbunag sa isa lang kapetsa, September 14, mga katropa. Tanan sila may September 14 sa ilang pamilya. Inauyatan ni Fred Harlow kag sa ilang pamilya ang record ng most generations born on the same day. Lima silang nag-birthday dululungan September 14. Lima ka-henerasyon nila. Isa lang ka-birthday ang gin-share ng Dayardo, no, sang lolo niya nga si Wilbur, nanay niya nga si Adi, anak niya si Emma Bell, kagang apo nga si Arthur. Oh my goodness. Ano ni ginungod nila na eh? May mga tao muna ginungod nila. Sino kay Yardo, madugay na nila gina-consider sa pamilya ang tumalagsaon nga pagpalareho sang ila kaadlawan apang wala niya inigin. Wala niya ginexpecta. So wala ginungod nga mahimo ining a world record. Oh. Well, nagdesisyon na desisyon sang pamilya mga katropa nga iparehistro ini sa Guinness matapos nga ginbunag ang anak nga si Emma Arthur sang Setyembre 14, 2025. Sino kay Emma nga masami siyang ginalangolango, no? Sang gitigulang sa ilakon mabata siya kinanglan na dungan sila birthday. Ah, naglano lang sa kalungulango pero daw natabo mga katropa, no? September 14 ginbunag si Arthur.
Mas nangin na pinasay ang record bangod alternate pang gender. Bye, lucky, bye, lucky. Wow! Sang lima ka miyembro sang pamilya. Lucky, babae, lalaki, babae. Kag lalaki halin sa kay Wilbur, kag pakanto naman sa kay Arthur. Ipabutyag ni Arlo mga katropa, sobra pa sa world record ang palareho sang ilang kadlawan bangod ginakabig nila ini nga tradisyon nga maangot sa lima ka henerasyon sang pamilya. Oh, ang guling, pinasahi. Espesyal. Alas 6.28 ang atun oras mga katropa. Kupot sa Gyapon, si Katropan James King. Ina ang 103.9 XFM. Bacolod! Bacolod!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
9: Exciting! Check!

katropa, padamugid ka salamat sa pag-upod kay katropan James King. Sa itong programa sining gabi, Domingo sang hapon, gabi, ang extra drive Sunday edition. Ang kining programa, katropa, ginadulong sa inyo, o ginadulong sa inyo sa produkto sang guest wealth. Makabulig gid sa inyo ikayong lawas, itry nyo na katropa. Dapat kamugin makapamatuod, itry nyo again. Magbisita sa aton Yes Well para sa aton Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Turbo Dietary Supplement, ang aton nga mga habon, Santon Plus Gold, Clear Skin, ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, katropa. Well, of course, ang Santon Plus Herbal Oil, Sestapain. Ang aton nga mga kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. May gabi sa inyo tanan. Lapit na lang, oh. Isip na naman ta, may mga decorations na galing iman na pinagid sa mga malls. Ako si Katropan James King. May gabi, mga katropa. Kining 103.9 XFM, Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na, Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-maker shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dati ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live testimony.
3: May linga ka sa pinubuan ba na parang lunal siya. Nakakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, atlum sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diri yo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
12: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Exciting! Check!

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Anton

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pagbibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamang.

0: kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
1: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santong Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong agana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santong Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong agana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Miyang kaon mo and then after sinaya nabusog ka na after 30 minutes sinaya amo pa pag inom mo sa Santong Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo naga suppress lang ang gana mo. Ang Santong Plus Gold naton namin na si inom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes for Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then, inom gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables, at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subong nga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo, nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha, Dr. Irwin. So, nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
2: Sa mga bata, Doc Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakasun sa kapsula ang iatuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat. Ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-permin sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligi na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula.
3: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
2: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
1: yes.
2: Ang virgin coconut oil. Sunod, yes. Sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-gid ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
2: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag indi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
1: yes.
2: Muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang premium D3.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyag.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodilin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi o po

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabigli sa mga butika.
1: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clair Skin Beauty

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sansol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sansol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: SFM Exciting!
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwin. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sample Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Sample Vitamin C.
2: Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig, sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
8: Siguradong ginhawa ay hatid.
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: X FM.

0: Kahit na utrimi, hindi ka maligawan kung sakit sa akong kalawasan. Galing bago ka maglalampang, pinagatip mo kung mula isang Sister Pain para derogaritso ang utrimi.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako

0: Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibilis ang makabutina. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Samsung Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Samsung Plus Gold. Plus pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabibilis ang makabutika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: mabuhay!
1: How are you?
0: Uy! Gipao siya!
1: Ano kada ko ginomomo sang weekend?
0: Ha?
1: Ano kada ko ginomomo sang weekend?
2: Medyo grande.
0: Ah, grande!
1: So in grande ang imo entrance?
2: Correct!
1: Dali na sa birthday party, sa baptism, o kung sa funeral.
2: Funeral. Ay, ginlubong.
1: Mas mao sa ba? Deep throat, ginaw.
2: Kukulang gani.
1: Nagsangit yun sa ngala-ngala.
2: Correct.
1: Ambalbe, ngala-ngala.
2: Ngala-ngala.
1: Ha? Tralala.
2: Tralala.
1: Oh? Langka ka.
2: Langka ka
1: man. Yan na, overuse ka na. Kinanglan mo gidaya mag-pawayway ka man kaisa. Pero the feeling ko, wala ka man na mapaos kung wala ka may ginsinggitan. Nagsinggitan ka, guro ay. Nagsinggitan ka?
2: Karun ta na ang istorya.
1: Kaya hindi ka mo na totally nga mapaos sa dayon kung wala ka may ginsinggitan, gibala tudo-tudo. Like for example, may basketball,
2: Ga-cheering.
1: Ga-cheer ka?
2: Ay, siya.
1: Ay, dalaga, gawa mo ka na. O, duha mo lang na mo. Either ga-cheer up ka, gasinggitan ka, sa imo idol nga naga-basketball, naga-volleyball, o kung naga-paddle, pickleball, ano naman, naga-kabalo. Or, nagsinggitan ka tungod kay...
2: May nainitan ka.
1: Balaan mo dahil. Balaan mo dahil na ako nagsugun. Nagka-relate ka ganyan, no? So meaning daw magulang pa kaya sa mga 31 pa lang edad ko.
2: Ayaw, apagita.
1: Sabi mo, Dol, sa sininga mga tinion, kag sa sininga panyempo, pasalamatan mo nga until now nagaginhawa pa kita sa Gyapon.
2: Of course.
1: Kag nagakabuhi.
2: Correct.
1: So meaning, samtang kita nagakabuhi, dapat mangin malipayon kita kay kaisa mo lang tayo mabuhi.
2: Oo, ah.
1: So mo na ganit, samtang nagakabuhi kita, enjoy nato nato nga kabuhi sa mapinuslanon kag mangin malipayon sa imo nga kabuhi nga ikaw buhi. No?
2: Yes.
1: Oh, include na da nga ikaw nagapa.
2: Alam ko yun.
1: Totoo man, i-spread out naton ni ang good vibes sa tanan-tanan. Ilabi na gid, kinanglan naton samtang kita nagakabuhi, mangin malipayon kita. Kung may ara man nagatamay sa inyong personality, may nalawayan sa inyo, baida, i-ano nyo, kaksa nyo ang mga negative people nga nagapalibot sa inyo. Kag focus ka mo sa inyong kabuhi. Kagaan nyo git importansya ang inyong kabuhi. Kay kaisa lang kita mabuhi. Pagpatay natin, hindi ta makabawi.
2: Yes, Pastor.
1: Namian ka mo na mapatay ka mo nga kung lantahon ka mo sa lungon, nagakinusmaod ka mo, kay napatay ka mo tungod sa konsumisyon. Kag kaakig, kay wala ka mo kabalos sa nagaguba sa inyo. Di ba, Dol?
2: Yes, Pastor.
1: So, bisan ano nga problema, amo na gani sa Cebuano, wala ikadlaw ang
2: libog.
1: Correct. Na? Ikadlaw ang libog. Sagal mo na ka seryoso. Ang problema nga, may solusyon. Gimana? Depende na sa imo kung paano mo nadalon. Yes. No?
2: Ikadlawi ang libog, kag patig-ang.
1: Namunagani nga dapat hindi naton pag latnan ang mga tao nga nagakalipay kag nagadalas ang ila ko galingon sa mangin malipayon. Kay may mga tao nga hindi mapinasalamaton sa ilang kabuhi. That is why ginaumid niya ikaw nga malatnan kasi iyang pagkanega asa ikaw mapektuhan man. So much better nga kung mabalaan mo na nga nega na siya.
2: Ikaw na lang palayo.
1: Palayo ka na. Hindi mo na napag-entertain. Yes. Mumalang na da. Lantawa bala kay sa atong program kada gabi 9 to 12. Nagkakadlaw kita nga. O ikumparar ba lang imo edad nga 63 sa 63 na subong nga problemado? Ano kalayo ang imo itsura sa ila?
2: Very, very far.
1: Kay?
2: Kay mali pa yun, kuya mo.
1: Hindi, kay mas tigulang ka sa ila.
2: Oh, sige lang.
1: Tagang ako ni tsura nga 31. Kumparar sa ila nga tagtantay uno. Ang ilang mga itsura sa mga 31 nga tubo-tubo ko, ang ilang mga itsura daw ano na? Daw tag 45 na, 51 na. Amo na siyang epekto, ilabi na gid kong imo kung ang mga ibabaw ang lawkay, ang kainit, kaakig, kag kahisa. Na. Daw na igo ka man sa akon nga ano?
2: Buta.
1: Amo man na gani, wala man sing perfecto, pero as much as possible nga malikaw mo ko galingon sa mga malain nga tawo kag sa mga nagahimo sa mga malain nga butang, much better ginahiya. Di ba?
2: Correct.
1: Oh. Pero may ara kang gali i-share karon sa akon kung mag-off the air na ta.
2: Okay.
1: Ha, may ara ka i-share?
2: Karon lang.
1: Kwarta na. Kasi kung problema, hindi na lang pag i-share sa akon. At hindi na lang eh. Balaan mo na ginagambal lang mo dahan subong gani nga kung ano nga mga malain, nga mga balita. Hindi na lang natin pag sapakon.
2: Hindi na lang natin pag i-suryahan.
1: Oo, kaya kung kwarta na nga share yan, mabato ko di i-suryahan na yan. Gabi kita subong sang...
2: Sang September 20, 20 and 26.
1: It's
2: a Sunday.
1: Ah, Domingo gali. Bago lang iban katapos yes. Paliwaliwa. Then tomorrow, balik naman eskwela. Kag balik sa trabaho. Kag congratulations sa mga bagong mga nurses nga nagkalapasar sa ilang
2: board exam.
1: Board exam. Congratulations sa tanan-tanan. Sa Western Visayas, sa NIR, sa Bilog ng Pilipinas, ilabi na gid ang mga nagkalapasar. Ang mga wala nakapasar, better luck next time.
2: Amo to may klase, gid man buwas.
1: Nga man.
2: Anniversary sa Martial Law mo.
1: Ang dani, wala na naging nakumumurar ang anniversary sa Martial Law.
2: Yan po siya kay ano kay...
1: Laway man nga, ano? Laway man nga mga naagyan na ito ng Martial Law, Martial Law na.
2: Ah, basta ako yung nanamian, kuya.
1: Nga i-commemorar?
2: Memory.
1: Oo.
2: Ang amo na gani nga sinita ang mga nega, ipaigad lang, di ba?
1: Hindi.
2: Ti, may kaayuhan man nga gindulot ang Martial Law.
1: Ti, lang tawa bala. Ako, wala pa man ko. Ara naman ko guro, buhi naman ko sina during that time. Ano, 2A Martial Law, 1972? Ati, wala pa ko na. Gabitay pa ko na sa itlog sa akong tatay. Pero ayon sa aking panaliksik, ha? Ang Martial Law bala, may ara man good kag bad sides ang Martial Law. Ang bad sides sa to, sa ako lang nabaluan na kay as I mentioned, nga gabi tayo pa ako na sa itlog sa ako nga tatay. Ang bad sides sa to, ang nag-abusar sang ilang nga gahom, amo ang mga militar. No? So, ga-reflect na lang dahil sa presidente, correct?
2: Correct.
1: Ang maayo naman sa to, kay ang mga tao sa tunga time during that time nga may martial law, may disiplina ang tao.
2: Man, amo nang namida.
1: Ang curfew na nga ginatawag, di ba?
2: Yes.
1: So, alas 6 ang gabi. Abi example, ang tanan-tanan nga tao, sulod pa ni Malay. Wala na may madakpan nga minor nga rasagwa. Wala naman may nag-date-date sagwa. Mag alas 6, on top alas 6, di ba, Dol?
2: Yes.
1: Kag, siyempre, sa ato naman nga pamulitika diri, may aramang grupo-grupo, may pro kag antay. Diba? Ti, ang namukmukan to tanan si daddy mo. Daddy mo gin man, diba?
2: Yes, ah. Oh.
1: Pero during that time naman sang iya nga pagka-presidente, may mga ano bala, may mga maayo bala nga mga proyekto ang gobyerno para sa katawhan. May ara, wala.
2: Arda mo eh.
1: Oh, ang ano to, ang pabalay.
2: Nah.
1: Ang Bliss Project, dumduman mo?
2: Masagana 99.
1: Oh, Bliss Project included na, di ba? Na, ang Bliss Project, amo na ang ano gani, project ni Imelda, panghatag sa mga
2: Pigado,
1: kag ila na gid yan lute, nga panghatag sa tunga time. Nga nabalaan ko na, kaya wala pa mo ko na natawo.
2: Ambot si mo yan.
1: Base reincarnation ako, Dol?
2: Base.
1: Subong yaway, nag-i-diya klaro, mahambal na nag-i-diya klaro, subong. Si mo, be?
2: amuged.
1: Na, sa ako na iya pa nagupno pa, wala nagidyaklaro. Ilabi na gid kun dayon nun nga ang Facebook i-blacklist naman sa aton pungsod.
2: Ate, wala na gid.
1: Mapasugot ka, hindi.
2: Hindi eh.
1: Nga man.
2: Ate, hindi ko na siya makita.
1: Actually, mayroon pa man iba nga platform. Damo pa man da. Ay, ang damo pa man da nga platform nga kung madula. Iba ang Facebook. Kung mambal ka mo kung communications man lang sa inyo nga mga himata nga overseas na maidiyahan na Japan. Pero ako mas pabor kung wala na lang Facebook.
2: Kung sa bagay na buhay, mantagani. Sa mga telepono no lang din.
1: Kaya abi mo, subong may Facebook. Digital naman subong mga chismuso, chismuso.
2: Ay, correct.
1: Na, agyan ko ginangarang screenshot na. May kaayuhan gani sa aton dahil ka screenshot. Tapos piestahan nila nga chismisan ba ang mga tunto. Oh. Ang mga nagtraidor, oh. Mayon ang ilang amo-amo ni, amo-amo na. Eh. Diba? Unlike nga, normal malanaya sa isa kaulubrahan nga may magsinaylo, may magresign. Yung kinahanglan ginaiyaya kung may makita ka mo nga nagkaayuhan ang nagsaylo. Dayon nyo kalibakay ka mo lang gidaya permi ang mayo. Amo nang sa inyo ya pamatsyagan na ka mo lang permi mayo. Hindi man guro. Mas deserve namon nga maghalin tungod kay nagapangita kami sing peace of mind kag maayo nga working environment.
2: Yes. Ang mayo gani nga bulan, Graceland pagit sa ang lain. Diba?
1: So, labay man lang ako, daw lang ata ka intro sa ato ng mga technician.
2: Oh, i-welcome to sila.
1: Mabati na tanggali sa tanang XFM radio station sa Iloilo XFM 100.7. Upunta si katropang
2: Jenray
1: Alex sa Rojas Capiz 106.5 XFM with katropang
2: Noel
1: Neil. Sa Antique XFM 93.3 with katropang
2: Neil
1: James Dean. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
2: Neil na ginaya.
1: Sino?
2: Neil
1: Noel. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
2: Chris
1: Judery. Sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
2: Papa Rodel.
1: Correct. Ambal ni Alex, tawanan mo ang iyong problema.
2: Yes,
1: by Freddy Aguilar. Sa Kanlaon XFM 101.7 with katropang
2: Bibi Ron.
1: Correct. San Carlos XFM 98.9 with katropang
2: Supremo.
1: Again?
2: Supremo.
1: Final answer.
2: Supremo.
1: Romel. So, sa Sagay, 87.5 XFM. Kaya makita sa television, analog channel 13 and IPTV digital channel 29 via Star Cable, Ibi Magalona, Silay, Victorias Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Si Jacto, mana ang kanta ni Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema.
2: Ala, inakon ko tapusan.
1: Merry Christmas.
0: Kay dira kita pa kanto.
1: Oh, how many days until Christmas?
2: 95 days more to go.
1: 95 days more to go. 2 hours and 21 minutes. It's Christmas time all over the world.

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 4 minutes before 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Oh. Paningoha man ang tigulang ahay.
1: Tani eh.
0: Pero ngimo sa buong pormada, balad, o bagong bunag.
1: Ba?
0: Kapakita ka na sa mga bago bunag ang mga bata.
1: Ginabutangan sa
0: amo cup. Ang ginabutang cup. Hmm. Galing kay color puti lang imo.
1: Ano mga galing kayo butang?
0: Kung lalaki, daw green.
1: Blue.
0: Ada daw green akong blue. Hmm. Hmm. Kung babayi.
1: Pink.
0: Pink. Hmm. Mamangkot ka pa nga puti imo, kay ano ka gani?
1: Ha?
0: Nga puti imo, kay ano ka?
1: Siyempre, agi.
0: Oh, hindi na pala mong paabo-abo. Wala na. Basta magambal ka gani, kay puti imo, kabalo ka na naunong sabat. Kay? Kay ano ka gani?
1: Agi, gani.
0: Tawag ka mo, XFM call and text line sa mga single nga nagpangita kaming goal. 0912-0076-793 and 0915-831-431. 0915-831-431. Ano na, may
2: nagtawag na may gabi. Good day, boy. Oh, no?
0: Ang radyo mo, anay, palihog.
2: Imiot,
0: imiot ang radyo. Cellphone ang bumati. Wala ko kayo
2: radyo,
0: Tom. Sigurado ka!
2: Oo! Oh.
0: Nga kadugay si mo magsabat!
2: Hindi na ako kasi... So, gusto ko na pambutin sa... ...tahil puntoy!
0: Dali lang. Imugin mo na hinambalan o kung signal? Amugin man ikaw na magambal?
2: Rawan tayo hao!
0: Doon hindi kami kaklaro!
1: Oo!
0: Dali lang mag-get! Dere, pakilala, anay, sino ni Gani?
2: Si Mahal, Troy.
0: Oh, si Mahal naman.
1: Wow, si Mahal.
0: Taga din si Mahal.
2: Taga Sawa, Troy.
0: Taga?
2: Taga Sawa.
0: Ah, taga Sara. Sara, buta. Ay, okay, okay.
1: Sa din ka mo ayun, sa din ka mo ayun sa ano?
0: Sara.
1: Sa Sara.
0: Ambot ay hindi ka jawab ba?
1: Kasi may sindihan ng imo ang ambal.
0: Amo na lang niya, papamangkot sa din ka sa Sara, ambal dayon sa Banwa.
2: Sa Banwa, Troy.
0: Teko ko deklaro. Nga nakatawag si Mahal.
2: Ha?
0: Nga nakatawag ka.
2: Gusto talang ko si Antoy ang...
0: Di mayara naman na radyo nga, ano man awag kapag hindi. Sa radyo ko na lang yung mamati eh. Oh, anong topic? Nasiga kay isuryahan ta? Topic? Anong topic mo? Ihambal na dayon ah. Hindi ba na pag loudspeaker, wala mo cellphone bala kay...
1: Man, hindi ka agad mentsindihan.
0: Hindi bala anon. Hello? Ay, mayo, magaya na dula sa akin. Papaya ma-adjust.
1: Amo ko siya.
0: Okay, Ari, line number one, good evening.
3: Good evening, boy.
0: Ari, daw klaro ni siya. Normal ni abnormal. Ngalan?
3: Troy.
0: Hi.
3: Jeffrey Troy.
0: Taga din si Jeffrey.
3: Taga Pasi, Troy.
0: Uy, kasinundan na ilang sa Rakag Pasi. Di ka sa Pasi, dapit.
3: Sa Barrio, Tommy, Troy.
0: Ah, malayo-layo sa Banwa.
3: Layo pa, Troy. Mga 8 kilometers pa.
0: Boundary na sang ano? Kalinog?
3: Sa... Hindi, Troy. Ari ko sa Troy, Murapula.
0: Ah, naway na kami katultol da ba?
1: Mm. Layo ka mo sa Lambunaw?
0: Layo.
3: Layo pa, Troy.
0: Nga nga nakatawag man si Jeffrey.
3: Pag-isa isang maka-jingle, Troy.
0: Ah, mo ginahambal ko daw.
4: Nga, hindi na ko gali dapat na mamangkot nga ang katawag. Kaya ting hambal taga ni mga single kapang itasing kaming goal. Anday lang, Gid. Pila na edad mo, Jeffrey? Anday lang. Hindi pala pala speaker mo, cellphone bala? 28 years old. Ano work mo?
3: Sorry.
4: Ano work mo?
3: Biyahe ka, Troy.
4: Biyahe ano?
3: Truck.
4: Ah. Kaya may ano mga ano... Nan. May mga katubuhan man sa dira nga side mo. Kaya may central na sa Pasig. Oh. Sa Pasig, kaya man ang central, ano, Migo Jeffrey, no?
3: Oo, oh, may harap, Troy. Nah. So, may harap na sa kuwa,
4: Troy. Oo. Di, pila ka na katuig bilang ano, truck driver?
3: Ilima pa lang, Troy.
4: Gapangita ka nga may isakay kasi mo backseat?
3: May gasa kayo man sa galing mga upuntungan niya kargador.
4: Ay! Ay, ano? Mga lalaki.
0: Lalaki.
4: Ah, kabalo na ko nga. Katawag ka sa akon, lalabot nga, single ka. Para may mabutang na cortina sa imo tululugan da sa backseat. Brown mo helper?
3: Hindi ko na sa pagpa-umbrao niya, Troy.
4: Pero wala ka asawa sa una, ginbiyaan?
3: Wala pa, Troy. Nagbiya.
4: Pero soltero, gini ikaw?
3: Oo, oh, Troy.
4: Wala ka man bata sa iban?
3: Wala pa, Troy.
0: Pero nakatiro ka na?
3: May natiro na, Troy.
4: Ha? Sa demo yung pa-plastar? Sa demo yung pa-plastar?
3: Sa malamig na lugar man to, ya.
4: Oh! Drama na sa pase? Mayo, no? Laing giman mga driver, no? Basta driver.
0: Sweet lover.
4: Hindi.
0: Ano man gali?
4: Basta driver. Screwdriver.
0: Amogin.
4: Pila ka mo to katuig itong gindala mo sa mabugnaw ang lugar?
3: Sorry?
4: Pila ka mo to katuig nga karelasyon na itong gindala mo sa mabugnaw nga lugar?
3: Mga 2 years at right?
4: Teka, pila mo ginbingbang? Ha?
0: Ano sa lima?
4: Kapila ka mo mag-ismiringhuanay.
0: Oo.
4: Nag-ismiringhoy ka mo?
0: Ito hindi sa kasabato.
4: Kapila mo sa akin is meringhoy. Ito duha
3: mo,
4: Matoy. Ah, ito
0: duha ka tuig na lang bala.
4: Basta mga ganahan na yung babae, as long okay ay pa kamo na yung aduha ya.
0: Oo, mapamiring gina sa iyo.
4: Mapamiring! Is meringhoy lang ano yan kung ginamal, miring, hindi yung imo. Hindi man bala pag sobrahi bala. Ari ko na may babae sa pekalinya. Good evening, line number 2.
5: Love, guy.
4: Ay, ang buta, karo ka lang ha. Sa line number 10 ka lang. Ay, may kama-kama nagsulod, Domingo. Te, sa subong pila ka na katuig single, Migo Jeffrey?
3: Duwa naman, Troy. Duwa naman.
4: Managduwa na katuig. Te, why get may nakatadhana nga para sa imo?
3: So, ay pa man, Troy.
4: Why get?
0: Te, ano ginakina...
3: Baka sakali ko di sa imo, bla.
4: Ah,
0: te, ano sakali. Na siya? Ginakinamot mo na lang?
4: Ah, may harap gali na.
3: Eh, kung kita dapat ang titi mo nagpahita eh.
4: Damo ano?
3: Damo mabibigyan ko siya gatawag ng pagita.
4: Ah, hindi man tanan-tanan giratag isa-isa ko lang gani kay kung kaisa mga kulang-kulang man amon ng istorya. Ngarab lang manawag sila wala pa sila kainom kabulong nila.
0: Nan.
4: Magani ikaw gani kay daw na nabilong ka sa mga ano, sa mga normal. Ang iba to yung ang iba wala ka pagaya na kainom bulong pero normal ka na niya sa amon. Ang iba to yung hindi mo gidya malikawan niya nga mayara gidya AB may AB gidya sa una sang normal ya.
0: Siya normal man.
4: Oo.
0: Para
4: normal. Ano na pangita mo si sa kababayi Migo Jeffrey?
3: ang masaligan man to ya.
1: Ah, wala, wala na lang subong.
4: Ang ari di subong, mga bardot, mga kabalo mag-ismeringhoy. Ha?
3: Palaban man to
4: eh. Na, mga muna bala.
1: Palaw, oh, na muna siya.
4: Palaban kag pala? Palaban kag pala?
3: Pala. Pala
4: ingay. Pala?
1: Pala, no?
3: Pala ingay.
4: Pala palangga. Ari man, oh. Yung yaya, ginanong yung gidya. Ginabastos nyo kami yan ni Dolores.
1: Correct. Kag pala eh.
4: Pala eh.
3: Pala eh.
4: Oh, pala eh.
3: Istorya guro.
4: Oh,
1: pala istorya. Kag pala eh.
4: Pala eh.
3: Pala
4: eh.
3: Pala istorya eh.
4: Wala labot sa pala istorya. Pala eh.
3: Ay, mga tugunan sa tot. Nano na tot?
1: Palainom?
4: Ah, wala labot sa... wala labot sa palainom. Palai? Palais miringhoy. Ang malo mo sa sunod, ha? Wala na sa kaintindi da sa pasi, abi mo. Ang malo mo, ga? Ma-ismering hoy, tabalaga.
1: Mm-hmm.
4: Manami, manami ina nga lingwahe para sa mga girls.
1: Man.
4: Kung taugon mo na kaysa ina ka mga lingwaheng makapakilig sa ila. Ano ganing iambal mo, ga? Ma?
1: Ma-e?
3: Ma-e?
4: Is? Is?
1: Is?
4: Hindi ah, mga ing-ing man eh.
1: Kung gala kami bala, is?
4: Is?
3: Me?
4: Me? Ring hoy. Is me ring hoy.
3: Is me ring hoy.
1: Sa malipot nga istorya, hamalo mo siya.
5: Ga, kaon ka ura ro.
4: Ha, kung may, kung may, kung may matawag ka nimo after mag-plug ka sa imo number, kung mag-good night ka gani, ga, good night ga, halong daga ha, kay kung magkita na ita, ma, ano ka mo gani, ma-is? Ma-is?
3: Ma-is?
4: Tugyambal ko bala? Nalipat ka na dayo, nari man niya. Ma-is?
3: Ismeringhoy
1: gani. Very good, very good.
4: So pwede ka na ano, pwede ka na makagwa. Pasado ka na sa tanan ng interview, gaan ka na sa release order para kagwa ka na. Offline na number mo 09.
3: Hindi lang, Troy.
4: Oh, ano, hindi sa'yo mag-plug yung number. Ako mag-plug, ha? Paano na karoon matawag-tawag? No, i-plug ko, i-plug ko, ha? Lang edad, lang edad.
3: Pero
4: may mga ko. Pero may mga ko. Hindi lang, ha? I-plug. I-plug ta. Para malingaw pa dahil.
1: Oo.
4: Pero ting edad sa babae, pangita mo, single man pwede?
3: Ha?
4: Single man pwede?
3: Oo, basta... Pala-ing, ano lang?
4: Pala is...
3: Pala-istorya.
4: Ismeringhoy yan eh. 0997-670-9885. Damo na matext sa'yo mo da. 0997-670-9885. 0997-670-9885. Salamat, Migo Jeffrey. Regards sa mga taga-Pasi.
3: Salamat, Troy.
4: Bye-bye. Ngayong gabi kay Elena Girona Tumbukon, Lynn Samuya Villanueva, watching live from Paranaque City, Metro Manila. Maylin Babor Butin, shout out sa mga taga-sityo Kalasa, Barangay Kabansi, Kabankalan. Lee Fardigno, taga-Ruhas niya siya, di ba?
1: Mm-hmm.
4: Paruhas ko sa Domingo.
1: Wow!
4: Kailit anay kita sa City Sana Mall. All. City Mall, Ruhas. Para sa Santon, next FM, libu-libong pa-premyo. Ibaloon ta kung sino makaangkon sang 50,000, 30,000, 20,000, kagtag 5,000 pesos nga pulo o bilog para sa ato na consolation prizes. Bing-bing tadlong at tadlong. Talidong gali. Watching live ang Barangay Bunga DSB. Balsomo Rich, good evening. Isa Española. Shout out ko sa family Española. Jeneline Valencia is watching also from Quezon City, Metro Manila.
5: Hello, mayong gabi sa kay Francis Pina, kay Delia Alipato.
4: Damo, mga taga Manila, galan to sa ating subong ba, no?
5: Magandang gabi sa inyong lahat.
4: Maraming salamat sa pakikinig. The time now is 11 minutes after 10 o'clock and that time check was brought to you by Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
5: Tindog-tindog pa!

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa karitard na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo Food Supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from me. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Sunfone Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
5: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambulan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Sunfone Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
6: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Wala pa ako na blakagi, paos nga para sa imo.
1: Nga.
0: Para sa nang as in paos paos, may ko nakagi ya. Hindi ka bala magpatama murmur?
1: Gali.
0: Hindi mo pagipa deep throat gid kay mas masangit as imo nga langala. Amo nang tunaan sa imo nga pagkapaos. May gani, may nabilin pa da sa imo. Ano na gani ang daw nagabalabag di? Anong tawag siya na gani? Ang gabalabag di bala sa itong tutunla, no? Nga daw gamay kabilog na gani ang gamama mo, no?
1: Tingaling.
0: Tingaling. Ito, hindi man tayo, doktor. Hindi, pero kung itunan, tanama ba na tawag ako anong tawag siya ng portion sa aton nga throat, no? Pero, amo nang mambal ko si imo. Kung magasgasan na gani, dako gid nga problema.
1: Gani, kaya mapaos ka gid.
0: Hindi, amawasa ka na gid ya. Ano na matimaan nga hindi ka na birhen. Kundi, wasa ka na.
1: Correct.
0: Oy, dali lang gid bala ga pinamangkot gid bala si Madam Lorena Daza de la Cruz nga sure na sir nga Maparuha City ka.
1: Sure na.
0: Oh, Maparuha sa mi kay ano na. Grand draw na sang Santo ni Next FM libo-libong pa-premyo, madam. So, that is why kami nga mga taga-NIR kinanglan gid sing representative para mag-witness man sang draw. Basi pa lang ya nga may makadaugya nga taga-diri sa aton.
1: Correct!
0: Taga-Kabankalan, taga-Kanlaon, taga-Bacolod, taga-Sagay.
1: Taga-Katis.
0: Mga taga-Iloilo, nan. That is why nga kinanglan gid namon nga magtambong kag suportaran man namon si ano si SM Jobs ah. Kagang iya nga mga upoda sa XFM Rojas 106.5. Do subong ko una makita si ano si katropang Joy. Si Ira nakita andan nila last year no. Sila to ni sino to gani iya upod.
1: Ang
0: Katkat to. Dili ka subong si Katkat gani.
1: Ambot ah kay nagpa-abroad man to.
0: Ah nag-abroad na siya. Pamakuta kong sa DN kay mapasta.
1: Okay ah. Bota ni ma makita ko man si katropang Joy kag si katropang Aira nga masumba ba.
0: Ano sumba sila ko?
1: Sumba sila, sila malid.
0: Ako na lang mabidyo ah.
1: Ha?
0: Ako na lang mabidyo.
1: Abi ko ani ko madungan.
0: Hindi mo gusto makita si ano ha?
1: Si
0: Neil
1: Tani eh.
0: Ay ambot. Yun na lang pa anon ko na lang. Ipa-record video ko lang si Neil nga ay katropang Dolpe ako si katropang Neil ga pa-regard sa imo.
1: Taguon ko gin.
0: Ambal si Neil siya pinatay ta karon Dolpe.
1: Agi ka na sa kamot ni Papa Rodel.
0: Mga katropa, pwede na ako mo ka-intra. Mga single da. Ready kag willing to mingle. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tawag ka mo di ake para man sinadya kita sa mga gabi. Happy listening gali sa Family Francisco Kanha. Watching live from Murcia, Barangay Buena Vista, Sitio Tres Hermanos. God bless you from Ignacio Francisco Himilita.
1: Hello and good evening sa kay Jing pa...
0: Hindi, sa kababasa ko.
1: Kita Pardilio and Gilbert Lucejo.
0: Double sang imong antipara. Hindi ka pakabasa. Islanta na ang iya ka Microsoft ng lente.
1: Ang mga welding ano,
0: wala man welding machine.
1: Gani.
0: Welding mask na oh. Gusto mo na muna kadamol imo nga ano, imo glasses.
1: Basi pa lang iya.
0: Ang ibaylo ko na lang ta glasses ang arang iya ka ano na lang gid la. Ang sa glass lang ginaya bala.
1: Sa glass man.
0: Ang baso bla.
1: Abuli ba?
0: Ang baso gid ba lang nga glass? Oo. Amo nang ibaylot ang lente sa imo nga antipara. Mayong gabi magali kay Helen Canero na ari kami di subong sa Antique. Oy, belated happy birthday sa kay ano? Kay Nanay Rose.
1: Oo, gali. Sang September 18.
0: Ang September 18, Friday to, no?
1: Friday.
0: Ati, wala kita ya...
1: Wala kita duty.
0: Wala ta Friday kag Saturday. Mm-hmm. Subong kita ya ang anong right time na mag-greet ta. Nga, happy birthday sa kay...
1: Nanay Rose.
0: Nanay Rose. Happy birthday, Nanay Rose! Labas siya doon lang sa spaghetti.
1: Basi.
0: O kung nagpilit man sa iya nga lang alang Balinciana.
1: Basi. O kung di gani ang ano, kalamayhati.
0: Ay, di ko na iya sa kalamayhati.
1: Nga man.
0: Hindi ko na iya kauyon sa kalamayhati. Mm. Gusto ko iya kalamayhita.
1: Kalamayhita. Daw.
0: Hi, good evening kay Lino Sancada. Ma-request lang kami tani isang kanta nga Never Gonna Fall in Love Again by never, Eric Carmen.
1: Eric Carmen, Never Gonna Fall in Love Again.
0: Ah.
1: I don't wanna stop someone new.
0: Dali lang, bigo si Lino, ha?
1: Gani man.
0: Nga hindi ka na magpalangga, liwat. Anong problema mo? Ganami bala, Sir Lino, magpalangga? Ilabi na gid kong ginbiyaan ka.
1: Tapos may nagbulos.
0: Correct. Kaya ang imo palangga, amo man lang to Japan ang nagbiya sa imo. Ang nagbulos amo naman ay ang imo nga panakip.
1: Panakip butas.
0: Panakip butas. Kahit pasulod sa butas.
1: Man.
0: I'll never fall in love.
1: Do lain man to.
0: Ah, lain ka. Sige, kanta si naman.
1: Eric Carmen.
0: Hindi ang kanta ko bago lang. Matt Monroe.
1: Tom Jones.
0: Ah, si Tom Jones. Dr. Jones, Dr. Jones. Na, na, na, na, na. Yung mga weekend, gali. Kamusta ang mga weekend sa pag-uli mo?
1: Okay lang.
0: Salamat, gali. Isang akong paborito nga royal, ha? Ang grapes.
1: Okay, sure.
0: Wala na lumay, ha?
1: Wala. Ama siyang natawag nga orange grape.
0: Orange grape. Layman to yung orange ya.
1: Nagdumduman mo na.
0: No, layman to yung orange ya. Ti subong ya mo na iako na mitan niya mo ngarang may cold gold. May cold gold nga ice.
1: Yes.
0: Tapos, syempre ang Santon Gold Coffee Mix ya eh. Hindi lang pwede sa ininit, pwede man sa cold.
1: Ubala.
0: I-ice coffee mo siya. At the same time, ma-take effect gid sa imong ano supat ang glutathione kung adlaw-adlawon mo pagpangapising Santon Gold Coffee Mix dop, no?
1: Correct. Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa malunggay turmeric ug cinnamon bark nga tumangid kanamit.
0: Troy, pa-request bi pinagtagpo pero hindi pinagtagpo
1: pero hindi tinadhana.
0: So kanta gani siya na? Tom Rodriguez. Ay, ikaw pinagtagpo. Sino yung nagkanta si naman? Pinagtagpo, pero di tinadhana. Sino kanta siya? Tom Rodriguez, yun mo? Pinagtagpo.
1: Hindi ko kabalo.
0: Ha?
1: Wala ko kabalo.
0: Nga, wala ka kabalo nga. Ano ka? Magnus Haven.
1: Nan.

0: Imahiguro ng title, no? Ati, kinukulayan ang isipan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit di tinadana. Imahigit ang title. Imahigit
1: man.
0: Tsaktogin ang ako ng panag-upnop. Ayun, buta. Isang una, abi, masaulo taginitanan ng mga kanta. Most especially ang hit list. Kung sa FM ka, ang iya na nga time slot sa mga hit list ng mga bago nga mga sonata, between ang iya window hour na 11 to 1 na siya. Either ma-top 10 o kung top 20 countdown ka dira. So masaulo ko gina sa una. Subong kay naglain naman abi ang pat sa aton nga
1: correct
0: sa aton nga programming. Daw lang igo focus subong sang kung ano ang mga bag-o nga kanta kag ano ang pinakadamo nga views sa YouTube kay ti indita naman na iya ubra, pero kung paubraon na liwat kabalo man ta na.
1: Oo, mayar pagiran nga mga lista sang most requested songs.
0: No, no, mga muna. Tito, wala na no, ibalik taguro ay no. Dirita lang niya i-play local
1: depende
0: eh, no?
1: Depende si Imo.
0: Galing kay Tabahuso ng trabaho.
1: Ay, correct, J.A.
0: Ma-preparar ka
1: sa... Imagina ba lang sa taga-kanta, makulit ka na Imo nga, amo na. Oh. Kaya amo na siyang request.
0: Oh.
1: Tapos bantayan mo kung anong bago nga kanta.
0: Kaya may para may ara ka feature songs naman.
1: Mga current. Mga
0: ay, hindi na ko na iya.
1: Current, recurrent. Oh. Mamo ka pa na ba lang? Oh.
0: Ang hitback.
1: May hitback, may arapagid nga
0: hindi ko na yung sa hitback.
1: May arapagid nga mga, may arapagid nga tune to watch.
0: Hindi ko yung sa hitback.
1: Masami yan ko yung hitback.
0: Nanami yung tibak eh.
1: Ay, napaya.
0: hindi mo gid ko yung mag-guess yun may ano. Daw na lagi siya katarungan natin sorry yung ano ay
1: correct ya ha
0: pinagtagpo ngunit di tinadana. Dial XFM calling text line, pwede yun na matawag subong or pwede na kamo katawag sa smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Shout out ko sa family Espanyola, si Mama Ilan, halin kay Waku Waku. Uy, si Waku Waku, amuni siya ang nakakanto na siya ayan sa Kabankala, no? Diba amuni siya ang kay sino to gani? Nina? Ninya?
1: Base?
0: Nakakanto na siya guro, no? Ati si Ninya ya, wala man to yung gadaan punaw. Mabira gito sa iya.
1: Ay, oo eh.
0: Oo, dahil lang gada, may harap ako inugreet pagigali sa mga taga... Ay, din to ang taga Kolonya man. Ah, dirigali sa text line. Ariwa. Ginatamyaw ko ang mga rescuer, Tanod, Beach W, mga empleyado, kagbarangay official sa Barangay Paraiso. Kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa inyo tanan from Marlene Ponce of Hacienda, Colombia, State of Omarica.
1: Wow.
0: Halong to'y sa pag-drive. Kag ikaw, Dolpo, halong sa imo pagtulog.
1: Yes, thank you so okay much.
0: Wala na ni sa kakaon, rice magabi, kaya mo nang paghalong niya magtulog siya.
1: Oo, ah?
0: Kaya budlay nga daan kung hupaon ka, no?
1: Budlay, gid. Wala ko din ka daan upod.
0: Oo. Alam nga naman si Senator Batol de la Rosa mapukaw sa imo. Kaya siya lang daan tao nga ari di subong kung maglalakat na tanan.
1: Hindi na pag-ipag-iwa.
0: Ang mudlay na kung mapanaog daw sa ilan dito ka.
1: Talasin, tadi ko ang tanan.
0: May chika ko sa imo. Ano? Chika. Karoon lang doon ito guys. May caller line number 2. Good evening.
2: Hello, Dry.
0: Yes, hello. Who's this?
2: Waku-waku.
0: Oh, how are you? Waku-waku.
2: Nagtawag lang ko kasi nang kusok ka puring man. Ito ko mula nga doon kistoryana eh.
0: Ay, ikaw lang yan naburingan. Kami yan nasadyahan kami ah. Kung gani man. Nga, mahambal ka nga naburingan. ikaw kamusta ka na? Nakaadto ka na sa balay sang uyab mo?
2: Oh, magkakadto na, Trey.
0: Di, kamusta? Nakita mo si Ninya?
2: Oh.
0: Gwapa-gwapa?
2: Hindi
0: mo gino'n masyado kong guwapo. Hindi gino'n masyado
1: kong guwapo. Tete, ano na?
0: Puti.
2: Hmm?
0: Puti on si Ninya.
2: Secret.
0: Para naman. Hindi lang natin mo yung Suryana, hindi matawa lang yung guway.
1: Hindi ka magali manugid.
0: Plastic man sa imo man, ano mo na, wala kayo ka panugid sa migo mo yaman.
2: Hindi mo masyado puti ang dato ko lang.
0: Morena.
2: Normal.
0: Hambal yung nagligad sa amon, puti sa kuno.
2: Putoy
0: ang unto. Putoy. Puting unto. Pero kamusta ang inyo una kapag kita na niya? Wala ka man na ano? Wala ka man na pangduwa-duha nga dayunon mo kung hindi?
2: Duwa-duwa pag permiro eh. Galing kay Kunara na sa tubang. Hindi ka na makaduwa-duwa.
0: Oo. Makapamutig kagid kung
2: pwede yun. Kagid.
0: Oh, ti ano inyo ginistoryahan sang pamalaye paglagaw mo?
2: Istoryahan ang parte sa aman nga duha sa magpalangganay.
0: Ara imang parents niya kag iya nga ano, iya nga mga utod.
2: Wala, kami lang nga duha.
0: Lain to inyo gistoryahan.
1: Hindi to yung pagpalangganay. Hindi to yung pagpalangganay. Hindi yung studyahan nyo yan.
0: Abi ko may witness na ni. Okay to yan.
2: Pero mabalik man ko to sa 31. Ang October.
0: Tidinggali yung parents nga wala sila sang pag-addo mo.
2: Wala naman yung parents.
0: Wala na siya parents. Siya lang isa sa balay nila na bilhin.
2: Ang kanyang magulang yan may ba naman. Para mo na siya tupad.
0: Di anong sitwasyon ni Ninya sang pagkatumo to sa iya?
2: Alam, nalipay man niya nga may nagkato siya nga muna.
0: Di, naglumpat-lumpat sa sakalipay?
2: Lumpat-lumpat siya.
0: Nga, magkadlaw ka, hindi siya galing makalumpat, ha?
2: Wala na yun, nagtingala lang sa iya nga may nagkato siya.

0: Palapa.
1: Di nga nagalup.
0: Sa
1: Bulea, yun. Asa mo yan? Sa ano, smack lang o kung ano, Gideya?
2: L to L.
1: L to L.
0: Sa Buya lang.
1: Yeah.
2: Nag-L to L ka mo.
1: Hamot man sa, hamot man sa.
0: Iyembre, hamot.
1: Anong baho niya? Hindi man formalin, ha? Ano na, patay yun naman yan. Teo na mo kita, sinin niya, ano ang imo reaction?
0: Ano na reaction ko? Gayun ang damis kulingan ko, alas yan, ha?
1: Uy?
0: Nga, ako hindi, hindi amo.
1: Nga aman, nga aman. Nga nakapaminsar ka galingon mo nga siya na. Nga aman, ano ang imo gina-expectar?
0: Okay, nag-iisa muna nga wala pa kami maging tabo man ko, diba, to sa Uringaw.
1: May gin ano, may gin tabo sa Uringaw. Okay, dayon.
0: Wala pa. May dito po. Yung tawag ko siya ng number mo na pinakancel. Yung lang yung nakancel.
1: Baba.
0: Linko mo na nang mandam ko na gatawa yung ninyo. Linko ko tas yan na ako kung hindi.
1: Pero totoo na gito yung pagkato ka. Eh, kaya tingin na kita. Anay ka mo yan mo, no?
2: Ganiman.
1: Ti sana
0: okay, gusto.
1: Sana kita.
0: Gusto yung mga makagpo ko to.
1: Ti sana kita anay ka mo. Ano yung muna batsagan kay ninyo?
0: Doon na batyagan ko doon na nalipay ko.
1: Huh?
0: Kaya na batyagan ko man na doon aralang stupad ko.
1: Huh? Di wala man nagtindog?
0: Doon nga lang, wala pa tindog. Kaya lang pa kung gabi, tindog ko
2: na. Wala man ipili. Iya, ano iya? Okay. Tindogan, iya?
1: Tsakto man na. Adlaw gabi, wala niya pili. Kung matindog, matindog diba? Na sa'ya.
2: Oo.
0: Hindi ko na yung mong dama tao karong nagtumindog na karong mambala sila karong grabing kargata mo. Oo.
2: Ay, pakita mo, Ged. Oo. Siyempre hindi, di ba la?
1: Di ano inyong isuriyahan ni Ninya sang ato na, nakakiss ka na sa'ya, nakabiso-beso ka na. Tapos, nagtupad ka na sa'ya. Di anong isuriyahan nyo kay kamo na malang duha na bilin sa balay?
0: At history niya, parte kung tagaan niya ko bata o kung gusto niya ng bata kami nga doon, may bata kami nga doon.
1: Ti, isang pagmamangkot mo kung gusto niya man may bata, nagpasugot man siya?
0: Kung bala sa ako niya, basta residido ka.
1: Eh, ano sa bat mo?
0: Pagka mga residido, alam ko hala, pirata.
2: Hala! Imasi ko na, imasi ko mabirahan mo siya kagbayaan mo malang.
1: Muman?
0: Biyaan ko lang pagkawan ko, pero siya hindi.
1: Wow! Nagugmang animal. Anong nakita mo kay Ninya nga ang makambal kasi na nga biyaan lang sa biyaan mo lang ang pagkaon, hindi lang siya. Nga ano ginang nakita mo kay Ninya nga nakambal kasi nga muna?
0: Okay, kung ang nakita ko siyang pagpalanggaya, tapos ang pag dugay-dugay lang tawag sa akon, pagamot na, kumusta ka na, nakaon ka na,
1: tinibura
0: ka na.
1: Di paano nakaroon kung panguna ka sa kampo, kung manawag sa sabton mo, Ged?
0: Hindi ko man yun, wala silpo, kung magsinggit lang sa akon, wala ba, pati yan, malang yan, matindog, ikuya ko mag-ambal nga, dali lang, Ged.
1: Bo. Pero sa panagupnop mo, sinin niya naging man ang imo palang gaon hasta sa katubtuban?
0: Oo, hindi pa nga ako. Kung ano hasta sa katubtuban, hasta sa kamatayan.
1: Bo!
2: Wow! Dumay maninuyan, tas inihaw.
1: Damadayan ginako ni sa kalitsyon. Oo, gamahala sa buong sa lichon ka lang, tag 8K na.
0: Mm-hmm. Oo, mag-inatrang kayo manunod ko ya.
2: Yan. Hindi ba na nagpromisa ka to sila?
1: Mung ko to, tanay, kung wala na lalakton pasulod sa balay lang ninya. May lalakton pa, wala na, kilidalan lang?
0: Mga pito kandupa.
1: Ang lalakton, alin sa kilidalan? Hindi na taklaro na?
0: Hindi. Kung pa na, ako pa lang sa lalakyan, kanit, sama lang doon ng itan.
1: Lapit
2: lang galingin.
1: Sige ah. Te, sa noon na, naisuriahan nyo na kung sa noon na kamo mag, ano?
2: Matamipala.
1: Oo.
0: By 31, magat ko to.

0: Pa-istorya naman kung saan ugit.
1: Ang mamalayi ka na sa October 31.
2: Pero ang tuod, wala mo na birahan si Ninya sa pagkanto mo sa sinilang?
1: So, gano'n naman sa tuod, bala?
0: Alam nga lang, hindi ka magbira. Kaya palangganay ka mo kung hindi birahanay, guys.
1: Ate, nagbirahanay ka sila dayo. Hindi mo kagina, wala.
2: Marok-marok, gini niya si Wako-Wako.
1: Gano'n?
2: Naglaway mo yung surya, tama ako. O malanggali nga nakascore ka na yung pagkanto mo to sa iyaya.
1: Ate,
2: nahinloan gid guna mo eh, no?
1: Oo eh. Yung sabit yung manang yatiil sa imo liog.
2: Sabda!
1: Ay, nagkadlaw-kadlaw lang siya eh, ako.
0: Hindi ko ka.
2: Sabda, pamangkot dun po!
0: Ano to?
2: Yung sub-it niya ko, no? Ang yatiil si mong abaga?
0: Ah, hindi lang sub-it sa abaga, kundi ipakabit ko, git.
1: Ang yablas siya. Siya nagkakuan sa mong abaga?
0: Hindi, siya.
2: Ha? Di makahita di man yado ka tiil gali?
0: Oo,
2: eh. Makapanipa, hindi.
0: Hindi sa katanipa, kaya nasablay mo.
2: Si Ninya, ikaw sa pekali. Ninya, ikaw ne?
3: Hindi po, Troy.
2: Aha, iba pala ito. Sige na. Dali, pangalan mo nga pala, sino?
3: Lisa po.
2: Ang Lisa, taga saan?
1: Lain naman yung alan niya.
2: Taga saan?
3: Hindi lang ko mag-tulog yung number time, maano lang po yung kuha ko. Kudala ka na, Troy.
2: Hala! May tututol sa inyong dalawa.
1: Ito.
2: Dali. Dali.
3: May number lang sana ko kay Troy, hindi lang kumanat ng anong alam. May number lang ko tani sana.
2: Dali lang. Plus start, Ana. Hindi pa gulpi-gulpihon.
1: Gani man.
2: Ngalan mo gani? Sino to gani?
1: Si Lisa ako, no?
2: Wako-wako, may kilala kang Aliza?
0: Hindi, Troy. Pero may kilala ako, Troy. Taga-Cadiz na sa Troy.
2: Dali lang. Taga-Cadiz kami ka?
3: Hindi, Troy. Hindi.
2: Lain pagi ko, no?
0: Ilawag ko pa number mo kung hindi ka.
2: Sige ko, no. Ilawag ko ng last 4-digit.
3: Sige ba?
0: Ilang taong ko din.
2: Hala! Dama mo lilyaso pa ako. Mayun eh, kaya wala pa kasal. May nagtutol na. Okay. At least hindi pa niya kasalanan. Kasalanay.
1: Hindi pa huli ang lahat.
2: Wako-wako, hara na.
0: Sige,
2: while ka pangita sa number, ano tong imong concern regarding kay Wako-wako, Liza?
3: May akong tanay, Troy, nga ginaano nga, may ginulam siya nga kwarta sa ako nga, napagkikasan ko na, Troy.
2: Nagulam kwarta.
3: Troy, nagdugay na to, Troy, pero ay, haman niya, bayaran niya ko na, huwag mo nabayari, Troy.
2: May nanukot pa.
1: Diba, si ko nalang alang pa siya, yan.
2: Oo, man. Dahilan, pilang utang ni Wako-wako sa imo, hao?
3: Mali apat ka pa, G-Cash ko, Troy, ngati, may 150, may 200, Troy.
2: So, pilatanan, sumahon mo, pilatanan?
3: Siguro, Troy, unang pa, nanausan na 200, nagulam siya kwarta.
2: Sumaha, gani, itotal tanan kung pila?
1: 200, tapos, pila pagid?
2: 150, 350.
1: 350.
3: Tapos, 100.
2: 450.
1: 450 lang
3: tapos,
1: eh.
2: Hindi ah.
3: 150 pagayon pangapat.
2: Totala ganun. What? 200, 150, 350. Tama?
3: Opo.
2: 200,
3: 100 pagayon liwat.
2: 350 kag 200, 550.
1: 550.
2: Kag?
3: Opo. Alam, wala pa na yung loan nga apat ka beses. May balon ko sana, Troy.
1: Bale, 550 ito na niya, ulam si Imo.
2: Ate, may idea na ni si Wako-wako. Wako-wako, may idea ka na kung sino ni siya? Wako!
1: Nadula sa...
2: Hindi, pero may idea ka nga may ginhulman kasing kwarta?
0: Huwag mong kung may ginhulman.
3: Nagapangasin ko yung ako nga tiya, yung makunas na akong tiya, nga yung pagkakasin ko sa lang kwarta. Yung makunas ko lang malang tiya, pero wala niya yung bayaran to.
1: Naradyo na nila. Naradyo ka mo ha.
2: O, oh, dali lang yung duwa ko. Insakto na ang iyang ano sa imo? Iyang isyo sa imo?
3: Hindi ko tapos, sambal niya tiya sa ako na ipakita mo lawas niya, lawas mo, tapos ipakita ko man tiya pa. Nang ibang nanaghiga niya ko, teway ko nang sugod niya pagkita lawas ko tiya sana.
2: Tuo na wako iya aligasyon sa imo.
3: Tuo na Troy. Ay na ano na maginawaway ko ginawting Troy.
2: Wako? Sabat? Wako!
3: Pati akong kapitbahay ko nakatala na sa mga nga sa imo Troy.
2: Oo. Tuo na iyang aligasyon sa again sa imo?
0: Ambal ko to siya, isang kamulam ko to Sintos, kay Bayran ko. Tinapos na ngayon ko siya number G kasi Bayran ko to Sintos, ambal yan, hindi na lang ata ginasakon.
2: Oo.
0: Kilala ko na sa Troy, taga-aplan na si Maricel.
2: Ah, tiginatag mo man bala Liza o kon Maricel?
3: Huwag ko ginatag sana na Troy, siya managambal na, huwag ginatag sana na, kinabudahin ko na Troy, importa na itong naging ano sana ito, hulam.
2: Tito tala, gani kong pila tanan, kay Imainos na namon, kay Mama Ninoy, makami ni Dolpo, ah. Pila kita na, nao i-atraso si Imo.
3: 550, Troy.
2: Okay, deal. Si Dolpo na bahala sa 550.
1: Sige, ah.
2: Barigyan ta tong cellphone, ah.
1: Ah, oo.
2: Awa ko, agree ka na 550 mo atraso sa kay Maricel?
1: Wako!
0: 200 lang ito kaya kasi ako
3: Logo na. Pagkabihas mo na pagkikas sa simo. Mal mo, bayaran mo pagka sunod niya sa Bado. Why man, tatlo okay. Na katulan naglingan.
0: Nangayaw ko simo number sa GCash kay Bayran ko.
3: Agambal mo, ibakal mo ko ng bulong. Tapos na ibakal mo gali bulong, ilim nun.
0: Ibakal ko ito bulong nga. Re-replyan ito, masyag ko.
2: Hindi na lang, hindi nyo na lang na paglalisi. Kasi si Dolpo na lang na ang ma-shoulders ang 550.
0: Try dali lang, Troy. Oh. Kaya nanawag si Mahal sa ako, no?
2: Ah, pala na. Bulagan ka na ni Mahal, no? Ala ka!
0: Nanawag na tayo ninya.
2: Oh, sige. Ikaw na daw bahala, ha?
0: Okay lang.
2: Oh, sige. Ano man, pabati o pasamon kung ano yung suriana yung ninya?
0: Pwede man.
2: Oh, sige. Maricel?
3: Po?
2: Na? Anong ginpakita mo kay Wako Wako?
3: Ang first time lang ko, Troy, pakita ang lawas ko, Troy, pero sa ibabaw lang, Troy.
2: Dahil yun ang makapakita, hindi mo pagigilani kilala.
1: Ang abamangkot na, nga ang aking pakita mong lawas mo kaya hindi mo pa siya kilala. Kamuman?
3: Hindi man tanan dar, may pakita ko tanan tanan.
1: Bisan pa?
3: Nang kate lang, Troy.
2: Oo, bisan pa. Kaya inyo na privado nga part kag isa sa mga sagrado nga bahin sa kababainan ang inyong nga lawas. So dapat ang inyo pakitaan sina ang inyong nga ginapalangga kag inyo makadayuna naging nga lalaki. Sakto? Tapos,
3: opo.
2: Tapos,
3: oo.
2: Ka nami mantani si imo kay nagpakita ka na naghatag kapag i-Gcash.
1: Nan.
2: Kaso nga lang, si Wako Wako, may problema ni si Wako Wako. Wako Wako, ano nung problema mo? Hindi ka na pagsugtong liwat ni ninya?
0: Ito na yun po, nag-istorya namin
2: ito. Ate, okay naman ko, no? Ano ang balya? Siya na lang mabayad?
0: Manawag sa ko, no, tani. Dili sa kuhan kay Mr. Yanay man kami.
2: Kamu na lang.
0: Ay, may nagsulat naman ko, no?
2: Kamu na lang ni Mr. Yanay. Ate, ano man yung ang sapat naman ni Maricel? Ano ni ang imong, ang imong decision sa kay Maricel? Nagpanukot sa yung 550.
0: Tawagan ko lang sa kong niyatag yung number sa GCash.
2: Oh.
3: Pero ginatawag ko na, Troy, sanang number, ginakansel niya, tawag ko.
2: Tawag ka naman liwat sa akon eh, kaya kami paluan. Kaya hindi pa kami makapagawa, kaya 550, oh, sobrang kay inugbaligya pa lang namon ang cellphone.
1: Ang cellphone.
2: Nga amon nga nakitaan.
1: Kaya na. Kag Maricel.
3: Ano?
1: Ang advice ko lang sa imo, Basta gani mga amo mo na bala nga ano ayon ka sang lalaki nga ipakita mong lawas mo mga amo na baw nung kakagid magimo imo sina ha kay Ario basi bala ko nagsige kada iya bala ya pakita sang mga private parts mo kag na video nila pwede ra nila baligya mo
3: wala man ko pakita sang ako nga mga part niya nga ako nga sana eh. Nagulpihan lang ko pang hambal niya nga ba di ka sinaluoy man ko sana at hambal niya baka niya ko nagtulong o manggali.
1: Eh, set aside ta na yung gika siya. Ang imo hambal, hindi bala nga ginpakita mong imo nga ang sa babaw mo nga lawas. No. So,
3: tibisan, no, lawas sa babaw man lang.
1: Tiyan mo na gani nga sin ko sa dason, hindi ka mag-amamo sina.
2: Hindi na yung tsakto ng hambal ni Dolpo sa imo ah. Ang tsakto da, ang tsakto iba, da.
1: Ibaligya ta ang...
2: Hindi.
1: Ano man gali.
2: Dapat sa amon mo una ginsin. Nan. Bago kayo wako-wako.
1: Kay Camila na iya ma... pwede, pwede man naman maparikapi kay ibaligya. Namo lang buot ko si Limon, okay?
2: Sati ka na joke lang. Pero, Maricel... Basta seryoso ka istorya, hindi ka mag... hindi ka, hindi ka magsalig na. Dahil yun, pakita-kita.
1: Kasi hindi ka man magsalig. Salig da nga pagambas ng lalaki si mo send B amunya muna mo ma send ka man tani gani dapat ikaw pa ginabayaran kay ikaw naguba. Di pala
2: maamo mo ko naguro damo mo maamo ko naguro damo mo guro may masend sa ako na muna no
1: o oh, ilabi na kung ipakita mong batuta damo ginamabakal.
2: Butangan ko lang sa ano ha. Kita mo na ang ano. Hindi ha, butangan ko na ang kita mo na ang nagapadako kay Super Mario.
1: Oo oh, eh. Na,
2: amo na nga akong itabon.
1: Kwan?
2: Na, uhong.
1: Ang good morning ano.
2: Uhong.
1: Uhong na saya.
2: Oh, uhong.
1: Sabi kwan yung good morning si Ben.
2: Miyara pa na galihaw. Good morning si Ben.
1: Miyara eh. Hmm.
2: Salamat, salamat, Liza.
1: Liza, thank you, kid.
2: Bye. Bye. Guwapa ni Guru si Liza. Wako? Wako?
1: Wakwara ka pa da?
2: Ah, wala nang kika na sa ninin niya.
1: Oh. Ano kay? Ala. Ba, hindi nyo man pag-intua ang mga babae.
2: No. Nakita na ni si Wako, pro, no?
1: Oo. Oh.
2: Nakita na ni siya pagkita sa sayang FB, no? Mm-hmm.
1: May lang ganito may tsura man siya.
2: Oo, oh, may gani, wala mo siya. Siya galiyang ka pa ngayo. Ikaw na ngayo sa iya, wala yung gisindan.
1: Wala.
2: Pero na ngayo, agad man.
1: Sang?
2: Sa iya, kay Wako.
1: Sang iya picture?
2: Sa, oh, sang ka-chat ka mo?
1: Ano, gamal lang ko nga pakita lang.
2: Dakop naman sa toon gigali ako para dakop naman sa iya. Hindi lang nayagali ko nung kuno kinapangambal ko kundi toon ginagali eh.
1: May sekreto pa kung itago sa imo ha.
2: So, wala sa wala sa nagsend.
1: Ah, wala sa nagsend.
2: Wala sa nagsend. Pero, pero yung pangayuan mo gisa ya?
1: Oo oh, eh.
2: Ay, to. Mm-hmm. Oh. Te, wala. Ano ang mali ha?
1: Nya, huya man to si mo.
2: Oo, oh, ambaw mo na
1: mali. May huya-huya ka pa nga.
2: Pero wala sa naghambal nga. Padali ko 150 ha. Kaya padala ang tamang ka.
1: Si, ako naguna siya mo pakita na ya.
2: Ah, manambal mo. Ati.
1: Ay, wala man sa sumiging pakita.
2: Dahil wala sa chat-chat sa imo.
1: Ah, wala sa sa chat.
2: Ha? Maru-maru ka man ngagi ka, no?
1: Ako pa yan.
2: Wangis-wangis ni Rian tuloy.
1: Wangisan niya ganit si Maricel.
2: 6 minutes after 11 o'clock, umalik pa ang phone, palubod niyo si Katropa Android Tisoy.
1: Kang si Katropa Android Filangka.
2: Natulog sa iyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sektumor, magtumar ka mo Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kang sa Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga magapadula sa panuhod kapananakit sa kalawasan.
2: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pal! Padayin ka mo sa pagpamati sa XFM, katropa mo!
1: Excited!

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Sabi mo matapos na, no? Ay, dali lang gid na sa liwat ni Kamagalipat, ha? Grand Draw sang Santo ng XFM libu-libong papremyo sa September 27, 2026 Sunday sa City Mall Rojas, no? Dali lang gid, ha? Basi damo na bala City Mall sa Rojas, mayari di exact
1: location
0: sa City Mall Rojas Avenue. City Mall Rojas Avenue, alas 2 as alas 4 sa hapon. May ara kita paghihwaton nga katropa Zumba. While waiting kung sino ang makaangkon sing 50,000 pesos nga cash. 30,000, 20,000, kagpulo talan ka tag 5,000 pesos para sa ato nga Santo na next FM libu-libong pa-premyo.
1: Ano pa kinulat nyo?
0: Sino nag-ilintra di man? Intra ka, wala?
1: Sa?
0: Ay, hindi kali pwede, no?
1: Hindi pwede.
0: Eh, laban-laban, kung nag-intra ka, nakadaog ka naman, tani eh, no?
1: Tani.
0: Pero galing kaya nagdalaog sa ato niya, makita mo na nila sa ato ng mga pages nga mga nagagamit gina sa mga Yes 12 products ang mga nagdalaog kay T. Hindi man sila maka-intra sa ato pa-promo kung hindi sila magbakal sa ato ng mga Yes 12 products. So, para siya na ang mas damo gijabala na namitan sa ato nga product, ang Santon Gold Coffee Mix. Kag ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. May ara man sing Santon Plus Gold ara man. Medyo gamay-gamay lang sa premium D3, pero gawas-was kaya ang ano niya.
1: At least may gabakal.
0: Ang Turbo, ang Santon Gold Coffee Mix, kag ang Santon Plus Gold.
1: Yes.
0: Galing kaya wala na mo na-include ang iban nga mga ano mo. Ang
1: mga products.
0: Iban na mga products. Pero next time, sa year 2, i-include na tanan-tanan ng products eh, para tanan maka-intra. Kay meron man iba nga nag-focus lang sila sa premium D3 nga soft gel capsule. Mm. Ang may ano bala? Ang may virgin coconut oil na ganing soft gel capsule.
1: Gani.
0: Damo ina may bulig sa aton nga kayong lawas. Tapos ang aton pagid nga pinakanamit pagid isa ka kape pagid na pinakanamit ang premium D3 coffee mix, no? Dol.
1: Oh,
0: namit man na.
1: Correct. Oh,
0: nalipat ko abi pag galing kay ti bago ta nagkuha sa aton nga permit sina na mangkot man ta kay boss kung ano nga mga products ang ano, pero next time tanan-tanan na lang gid
1: kabay pa eh,
0: kaya para hindi masayang ilang ang mga blister sang aton nga mga Yes Salt products
1: gani
0: kag damo gid na maka-intra. Pero ang iba naman do hindi naman nila kinanglan ang 3,000 ah. Kaya do big time man sila do hindi na lang ang 3,000, okay na lang na yan ah.
1: Pangatag na si Iban ah.
0: So, amo na. See you on September 27 sa Rojas Capiz sa City Mall Rojas Avenue. 2 to 4 p.m. Katropa pa Zumba sa Santon. NXFM libu-libong pa premyo Grand Draw.
1: So, yeah, makon muna.
0: So, damo. May mga prices man na bala. May mga prices man na magdalaog sa aton ng mga Zumba groups nga ma-perform bala kang mapaindis-indis sa ilang nga saot. May mga cash prizes man na sila kag gift packs nga pagabatunon kag may ara man kita sing sampler sang aton nga mga products.
1: Wow.
0: During the event. Oh, so kadto kamo to 2 to 4 p.m. City Mall Rojas Avenue, Rojas City, Capiz on September 27, 2026. 11:29 na. Madamong salamat sa mga nag-intra kag nagpinamati sa phone pal nga programa. Mabalik kami buwas ni Katropang Dolphy Lunes 9 to 12 midnight man sa gyapon sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Madamong salamat sa mga tech on duty subong evening sa tanan nga XFM radio stations sa NIR kag Panay Island kag sa tanan man nga mga station managers kag thank you so much man sa amon nga big boss Dr. Nimilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush and good night. XFM.

0: 103.9.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagkulit sa nawad lang o pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
11: X. XFM.
12: FM.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Sunfold Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magkaan.
9: Santone Plus
8: Herbal Oil.
9: Sister Pay.

0: you ng pain?
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.

0: Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako

0: Nawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya,

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mabili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Would be na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Bad job ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samtone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Samtone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trainee, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ng akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: X FM.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Sigari mo, sa kaservice ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Hala, ka-exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: of MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Liz and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: X. XFM.
13: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: X FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from me.
1: Hihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Santon Gold. Live testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
8: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
12: Mabili sa mga butika.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Clear Skin Beauty Zone.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, natakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X!

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa ating programa dito sa Exciting Pilipinas! Subong yung adlaw sa Lunes! Sa Lunes! Lunes na naman kita mga katropa! Ay, September 21 na kita 2026! Saliwat September 21, tag 2026, subong nga adlaw sang Lunes! Uy! May klase kag may obra na naman! So, may matamat himos! And syempre, oras natin subong alas 5, just na sang aga! Kag so far, ang aton nga panahon! Though, maayo-ayo na. No? Wala sa'yong pag-ulan aga pa. At the same time, mabulubog na ang huyup sang hangin. Saka nami-nami lang barikutot. You know? Pero syempre sa mga working adult like me and you, dapat nga ting amat-amat gid kita no? Nga mag himos na for today. Lunes na bala, Lunes! Sa mga estudyante man, amat-amat na! And syempre live na kita mga katropa sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, mabatian man kita sa inyong matag sa karadyo. Yara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Amat-amat na komento sa inyong mga pa-shoutout and pa-greetings today kay ato ni Daya mga katropang iti basahon at dugay-dugay at the same time sa mga katropa pips naton. Amat-amat na digamo! Para sa ato niya nga mga pamahaw this Monday, no? Pamahaw kita. Pamahaw gid kita. Para nga ating may ma-supply sa ato niya nga energy all throughout the day. Today, Monday.

And syempre mga katropa, subong ba niya aga? Flag ceremony man sa mga eskwelahan. Basta gani Lunes, di meron sang flag ceremony. So, mapaaga gid kita, especially sa mga estudyante and sa mga kawaninang gobyerno, no? Sa mga empleyado sa gobyerno, attend gid ka mo dira sang, ano, sang flag ceremony. Kaya ra dira ang mga announcements. Para dira, that's why dapat yung kita mga katropa ang mag-attend gid sa iniyang programa.

And sa lahat naman sa ato panahon, mga katrapa, subong adlaw sang Lunes. Sa liwat September 21, kita ha, 2026. Ang southwest monsoon, mga katropa, ang nag-apekto sa gihapon sa western section kag sa southern Luzon. Samtang sa Negros Occidental, mga katropa, mabatsyagan sa gihapon ang pilayak magalulungon nga panahon sa probinsya sa Negros Occidental na may dalang rain showers kag thunderstorm. Samtang ang hangin naman, light to moderate sa gihapon, no, from southwest to west. Ining hangin sa karon kag tining mga thunderstorm kag rain showers, mga katropa, ang dulot man sang localized thunderstorm. Kag as of 2 a.m. today, September 21, isa man ka low pressure area akon LPA ang gina-monitor sa Guayasang Philippine Area of Responsibility nga may low chance o kung gamay nga chance nga maging isa ka tropical depression sa masunod niya nga 24 oras. Alas 5:14 na! Amat-amat na bugtaw-bugtaw na! And syempre mga katropa, basta gani panugod nato dire sa Exciting Pilipinas, tiin jud mabatian ang mga musika nga magkapabugtaw gid sa inyo samtang naga himos dira ko nagadigamo sa inyo mga tagsa kapanimalay sa mga nanay ta diyan, mga miyembro sang Moms Chapter all over diriya sa Bacolod City sa tagsa ka barangay, sa mga katropang listeners and solid supporters nato na kuma XFM Plus sa Bugos nga Negros Island Region. Good morning! Good morning man sa mga tagsa-tagsa naton, dira ka mga drivers nga nagatutok sa aton subong aga, samtang nagapamasada, sila ni Nugjujo, dira good morning! Sa mga traditional and modern jeepneys naton nga nagamatamat, nalibot-libot, dira sa syudad sang Bacolod, good morning! Pati sa mga tricycle driver naton, na e-bike driver, tricycle driver, sa tanan-tanan nga drivers, pati sa drivers ang inamang kabuhi! Good morning! Kagari ng musikahan adri sa XFM 103.9. Sa liwat na kapod ninyo si katropang Wendell Balinario, hindi niya paglisuag yung mga tag sa karadyo, magawalik pa kita. Pero Danay, ariwa, ma-music to Danay. No? Masaot-saot to Danay, exercise sa katawan. Here sa aton musikahan. Ariwa, Katy Perry, ito damang.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
2: Santol Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
10: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
9: Historia eh! Lainit, pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
10: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
9: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
10: Wala-wala, gid ka, preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
11: Oh! Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement from Hihimo. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Exciting, bro!

Enak babalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. And of course, mga katropa natin yung nagatutok sa bong. At sa programa natin, Exciting Pilipinas. Sa ilayan ni Mamarna, Celia Dorado Mipi. Good morning sa mga taga-moms, Punta Taytay dyan. Mayong aga sa inyo tanan. And of course, sa mga moms, Chapter Man. At sa syudad sa Bacolod. Good morning. Good morning man. Rio na patamyaw ni Katropa Mitchell Lipa. Ang mga taga Zone 15, Talisay, Moms, Maya, good morning. And sa kay Sir Jelwin, good morning man. May anniversary subong nga aga kung sa pagdeklarar sang martial law sang una ni former President Marcos Sr. sang September 21, 1972. Yado hindi man holiday subong nga adlaw. Gindula na nilang holiday, Katropang Jelwin, no? Kahit imagine na. Marcos administration nagapungko subong kagini pagdeklarar sang martial law sang una mga katropa, ti. Siyempre, hindi good holiday subong. Sa kay Cheryl Carisma, good morning man. Sa ka ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Happy, happy Monday. Happy Monday sa inyo, katanaan!

Kaka oras sa mga katrapaala, 5:30 na. Pero before that, ako i-share sa inyo ang ato niya malakasang TikTok and video. Ngating mga katropa, nangin trending sa TikTok. Kay Nisa ka, hiligay nun. Nintan ako, ginagalangita ako, ano naman, bakulod ni Negros ni ako na panayning aga, hiligay nun. Gin-translate niya ang kanta na, mahal pa ang bigas, pati ang sardinas. Eh, mahal na ang bugas, pati kano ang latas ng sardinas. Te? So mga katropa, ato bala sa buong lantawan, ano? Sa ato niyang official Facebook page, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik ka na!

0: batean to. Paano pa kung palanggaon taga Subong kung parehos lang ta magutom? Nga isa hindi ka daw pa-contest sa eskulahan mga katrapa, no? Nga kung sa tiin nga do ka singing contest siya, hindi ligay nun. Science camp, makita ko sa likod doon. Kasi din nakantain ni siya. Anong pulos ko nung sang pagpalangga? Kung wala ka man ginaangga. Trending ini sa Bong sa TikTok mga katropa. Especially nagka-relate ang mga hiligay nun dyan. Ang mga taga-Negros, taga-Panay. Na nagka-relate gid sila. Trending ini sa mga galambot na sa 1,000. Parang nag-gross mga 58,000 reaction on a TikTok. And araw sa itong alas 5.32 na mga katropa. And tsakto kaginasiya nun, no, si Sir Jilwin nga today is the day sa 1972 mga katropa, September 21, 1972 kung sa tingin deklarar ni Ferdinand Marcos Sr. ang declaration sa martial law sa Pilipinas through the proclamation number 1081. Kung sa tingin pa idalom sa martial law ang bilog ng Pilipinas mga katropa. Subong September 21 man kita. So ano man sasabi niyo, nasa martial law era pa rin ba tayo? The feeling. So imagine mga katropa, from 1972 nag-end sadto sa 1981 ang martial law. Pilabala ka tuig. Grabe no, kalawig man. Ay, te subong mga katropa, aton man nga balikan, no, ang mga memories sa to. Yan, declaration with the marshal. And hopefully, wala na siyang pareho sinisaliwat mga katropa nga hitabo nga mag, ano, sa Pilipinas, na mag-rule sa Pilipinas. Kaya kapalo kita, when it comes sa matabo na liwat, all of our freedom and voices sa mga katropa ang madulagid. Sige, oras natin alas 5.34 na sa aga. Matamat lang ka muda pamahaw. Sige mga manamit ng sudan. And of course, padayon lang sa pagtutok and pagpamatid rin sa programa natin sa XFM Bacolod. Rin lang sa Exciting Pilipinas, ang programa nga pampuka kun aga, kaupog, si Katropang Windiel, Balinanayo. Ay, lunes na sa mga nagka-celebra gali. Sa ilang mga kadlawan, subong September 21, 2026. Happy birthday, man! Happy birthday! Woohoo! Birthday na, lunes pa. Mga katropa, kita kits buwas. Saliwat rin lang kada aga sa Exciting Pilipinas sa 103.9 XFM Bacolod. Magabalik pa, no, ang aton yang mga programa sa pagbalik naton. Kaupo daton si Katropang Franz Andrew Burgos na naman sa balitaan sa Express Balita. Saliwat ahalong sa mga nagabiyahe. Happy Monday! And good morning!
1: XFM 103.9.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.

0: Sister Pain, Panggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult a doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
2: Nagagwapo ka pa.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sukid nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadiin kita sini magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas kag paglikaw sa mga balatian. Kag pananglit kita sini may mga balatian, magahatag magkita sini sa pila ka mga suggestion pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplements nga aprubado sa aton FDA ukon a Food and Drug Administration.
2: Yes, to health!
3: Mag-inom ka mo sa ultimate trio. Inatawag na ito nini nga ultimate trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sini nga pagpangalagad.
4: Sunthone Plus Gold.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Sa ning edisyon, isa na naman ka tanom o kon utan ang aton sining pag-istoryahan ng iya sining benepisyo sa aton sining lawas. Aton tukibon ang iya sining puwersa o kon ang iya sining kapasidad. Ang iban sining ginasulo simple lang nila ang ining dahon yet ginatawag ali ning superfood man sa Ingles tungod sa kadamo sa iya sining sustansya kag iya sining unique health benefit.
4: Sunthone Plus Gold.
1: Pero dahon ang aton sining pag-diskusyonan sa ning edisyon sa aton sini pagpangalagad, nahanungod din ni sa dahon, especially ang ugbos sang kamote aton tukibon ang iya sini puwersa pagabot sini sa pagbulig paayo sa aton sini nga ikaayong lawas.
4: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Pero aton istoryahan subong nahanungod sa isa kasahi sang kamote bala. Hindi ang green nga kamote kundi ining purple nga kamote. Aton tukibon ng iya sini nga bioactive compounds kun nga nangini special ining utanon sa piyak nga common nini magkadto gani kita sini sa merkado ti kadamo sa makita naton sini nga kamote. Pero pwede kita magpili gili sang purple o kon nang iban sini gitawag nila nga tapol o kon na murado ang kolor sini. Ano ba lang ari at diri? Kagano ba lang kapasidad sini para nga magbulig para sa aton sini nga kaayuhan, especially sa aton sini mga kondisyon sa aton sini mga balatian.
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Makabulig li ang ugbos ang purple na kamote para nga ma-prevent ang liver damage o kung mapahinay ang pagkaguba sang aton sini nga liver cells. Kaga nagabulig ba din siya para ma-reduce ang liver inflammation, nagabulig support sa liver cell repair kag regeneration. Kaya tinagatubo yung atay, gutob sa masarangan sang atay na ton kung may madamage siya, patubuon niya ini. Diba?
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Provided ha, nga hindi tanto ang damage nga aton sa ninyo atay nga kaya pa mag-regenerate. Kag mataas man nini, kung dagaya man nini sa chlorophyll ang ining dahon sang purple nga kamote. Ang chlorophyll nga daan nagabulig support sa detoxification pathways sa aton sininga liver. Ang liver na tunti responsable na sa pagdetoxify sa mga harmful substances sa aton sininga lawas. Through three phases ang iya sininga paghimo, no? Sa detoxification sa aton sininga lawas. Sige lang kayo i-discuss na sa iba na aton sininga pagpangalagad. Kaya makabulig man siya, no? Para mabayad ang certain toxins sa aton sininga digestive tract. So pag abot sa sa chlorophyll content, ano, sining ugbos sang purple na kamote, pero hindi na sa maglayo sa aton sining Sunthorn Plus Gold Capsule.
2: Sunthorn Plus Gold.
1: Tingnan man, ang aton sining Sunthorn Plus Gold Capsule, may ara man siya sang blue-green algae nga spirulina. Dagaya man din niya, pag abot sa sa chlorophyll, pag abot sa sa source sang chlorophyll, isa ang spirulina man sa pinakadagaya nga makuhaan naton sang chlorophyll nga nagabulig man pamagaan sa trabaho sang aton sining atay sa pag-detox, paglimpyo sa aton sininga dugo kag sa aton sininga overall health.
2: Premium D3 coffee mix
1: muna galing isa sa pinakamanami man, no, sa aton sininga ginatawag diskusyon diri kay may mga options kita kay sigurado gid ko dugay may mamangkot naman di te paano do kung di ko kauyon sininga sang ugbos ang kamote. Sigurado gid niya kada diskusyon naton may ara gid naga chat sa aton diri nga hindi sila kauyon utan, hindi sila kauyon sang laswa, kati hindi naton malikawan may mga tao yang ang manamit sa iba. Iban, di ka uyon. May prutas nga mauyon sang an mauyunan sa iban. May ara man iban yung mauyunan nila, hindi man mauyunan sang iban. Ha? Let's say for example, bisan ano ka namit karon sang durian para sa iban, pero ang iban sa din, nagadigwa-digwa.
2: Sunthorn Plus Gold.
1: Kaya hindi magsulod sila sa nga ginhawa. Bisan anon makasiling karon nga kanami, agatamis ni sang mangustin. Pero may ara yung iban nga hindi sila kauyon. Bisan anon da ka promote di karon ng ugbos sang kamote, karon na kanami sa ni kadamo sang iya sini nga sustansya benefit sa aton sa ninga lawas, pero ang sabat sa iban sa simple lang hindi kuya malang to. Tano may mo uda wala kasi may mo sana hindi ka man makapilit sila kaya bisan ano makanami sang kagkadamo sa benepiso sina karon kung nagakaon malang sa karon nga nagapamurugso kag stressed man o kung aburido man hindi gyapon mangin maayo ang resulta. So isa sini sa manami, no, pag about sa ninga chlorophyll content ang aton sa ninga Sunthorn Plus Gold, may ara man sina tungod sa yasani nga spirulina bilang isa niya ka sangkap.
2: Sunthorn Plus Gold.
1: Ngayon kadto kita karon sa pila ka mga unique health benefit kun kita sini ang regular nga nagakonsumo sang ugbos o kun dahon sang purple nga kamote. Number one sini, blood sugar modulation. So dapat ma-regulate, dapat ma-control para mabalanse ang aton sininga blood sugar levels. Base sini sa pagtuon ng iya sininga leaf extract, nagapakita nga nagapahinay sang glucose absorption. Di ang glucose nga dan ngayon iti kung rapid o kung madasig sini ang pag-absorb. Kapin ba kung may problema kakaroon sa imo sining selula dito nga wala na nag-respond maayos sini sa insulin, hindi automatic bala nga butungon dayon ng imo sining glucose pakadose imo sining selula tungod gani nga

0: mo sa normal yang sitwasyon na kondisyon. Like for example, ang insulin aton ti amo na nagabulig para nga di tanto magtaas nga aton sining blood sugar tungod kinapanami niyang absorption sa aton cellula. Pero kung naganubo man ang aton sining blood sugar para mabalance, nagarelease man ang aton sining liver sang glucagon para nga ma-raise man ang aton sining manubo sining blood sugar levels, especially sa pila dira ka mga tagpalamati o kung mga listeners na aton dira nga nagapractice bala sang fasting, ang iban sining intermittent of fasting, kaging iban sining regular lang ang fasting ah, daw trip-trip lang nila nga, then ay kumahawa and then ay kumanyaga, maskip anay ko sang meal. The secret of health. Inablang pagtapos mo kaon, instead nga ma-energized ka, nagluya ka, naghina ka, daw nami ipahuway-huway, daw nami idag-idag, daw nami iligid-ligid, ginatuyo ka. So malikawan na to nina kung natimbawa mapahinay na to ng glucose absorption sa aton sining tinai, kagang isa nga makabulig sa aton amo ang dahon, purple nga dahon sinisang kamote.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Number 2 sining beneficyo, cognitive and eye support. Pag-abot sini sa cognitive, nag-pertain ako nag-tumod ni sa aton sini nga panghuna-huna, sa aton sini nga utok eh, sa aton sini nga thinking ability, sa aton sini nga memoria, sa aton sini nga focus, sa aton sini nga learning, sa aton sini nga reasoning, kag sa aton sini nga decision making. Mabuligyan gali ah, para ma-sharpen ng aton sini nga memory, para nga magnami pagid ng aton sini nga focus, para magnami pagid ng aton sini nga learning, ang aton sini nga reasoning, kag mas manami pagid ng aton sini nga decision making kon areglado, kag manami ang sitwasyon na kondisyon sa aton sini nga brain tungod nga may cognitive support nga makuha kita kun kita ang regular nga nagagamit o kung nagakonsume sang purple nga dahon sinisang kamote. Idugang pa naton ang iya sininga ay support. Siyempre sining iya sininga anthocyanins may ara sa isang binipiso sa aton sininga mata. Kamakabulig man siya no, para sa ginatawag mental fatigue and even eye strain. Dugay bilang atubang mo si mo sini computer. Dugay mo nga himutad si mo sininga cellphone ba ng iban sini ginhawal na nila ka himurot sa ila sining cellphone.
1: Cellphone Plus Gold.
0: Di kong dugay na ton sining tamodera sa ton sining mga gadget. Ang blue light nagapastress ni sa ton sining mata. Ang blue light emission dalalin sa ton sining screens. Hindi favorable sa ton sining mata. Kung nagadugay kita nga naga, kung nadugay kita nga naga, tuto ka nagafocus dira. Kagbasi sa pagtuon, number 3, mayaraman sa sang antimicrobial and gut support. Ang iya sining juice sa sining kamote, ng purple, ang dahon niya, nagabulig retain sa ton sining antimicrobial polyphenols. Kaya makabulig man siya para aton sining mga beneficial gut bacteria mabalanse ang both ginatawag ginasiling bala naton sini ang mga maayo kag hindi maayo naton sininga mga bakterya o kun kagaw dira sa sunod sang aton sininga tinai. Mabuligan yung mabalanse without a fiber overload.
1: The secret of health.
0: Kaya although ang fiber, manami man sa aton sining lawas, manami man sa aton sini ang digestive system, pero kung masobrahan man kita, butod man ang aton sining ha? At yan, hindi man komportable, kung mangin komportable ang aton sining ha? Pamatyag.
1: Plus Gold.
0: Nagabulig para man-neutralize sini ang mga free radicals. Nagabulig para ma-prevent sini ang cell damage. Kaya nagaresulta siya sa pagpahinay sang aton sining pag-edad. So isa gali sa manami nga resulta kung nag-consume kita regularly sang tapul o kon purple nga dahon sa isang kamote, nagabulig gali para nga mapahinay ang aton sining sign of aging. Kag nagabulig para mapabilin kita nga huben bisan pa naga sige ang aton sining pag-edad.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
0: Kasubong lang sa nagkaon ka man sini sang ugbo sang tapol o kon purple nga kamote kung nagainom ka sang Sanzone Plus Gold Capsule. May ara siya sang madamo kag pila sini ka mga sangkap nga hindi lang isa. Kasubong sini sa mga benepisyo nga makuha ganina ton sa tapol sini nga dahon o kon purple nga dahon sa isang kamote nga kadamo sa makuha naton nga benepisyo. Much more pagid nga ining Sanzone Plus Gold Capsule mayara sa mangustin, mayara sa ampalaya, mayara sa malunggay, mayara sa garlic, may spirulina nga ginkombinar ini sila no para nga maghatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikaing lawas. Kag para mabuligan ang aton sining lawas nga mag-acto sini kun mapabakod ang aton sining immunity, mapabakod

0: naton sa nga lawas ma-provide naton kinanglanon sa nga mga antioxidant, vitamins, minerals kag iban pa gid sini nga mga health benefit nga makuha naton pinaagi sini sa mga bioactive compounds halin siya sini nga mga sangkap. Manami kun i-combine naton ano ang Sunthorn Plus Gold Capsule sa premium D3 soft gel capsule kag para bugos na lang, may kabugusan na lang gidang aton sini nga suggestion sa inyo. Kung nagatumar ka mo sa Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule, updan na lang gid naton sini sang Sunthorn Vitamin C. Ano bala ang tahan naton sining ginatawag ultimate trial na suggest naton sa inyo, Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthorn na Vitamin C. Kung tingbon mo ini sila tanan, may ara man ini sila mga polyphenols kag may flavonoids, may ara man ini sang ginatawag chlorophyll kag may benepisyo ini siya para sa pagbulig balanse sa aton sininga blood sugar. Ug man nami sini iya no sa ginasuggest naton, kon suggestion naton nga kombinasyon sang mga suplemento like ultimate trio naton nga ini, Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C, kay hindi lang basta nga naga panubo lang ya ako naga balance sa blood sugar, kundi dito sa iya sa insulin sensitivity. Kay in the first place, ang problema naton kung nagtaas nga ton sining triglyceride, nga nagtaas aton cholesterol, nga nagtaas aton sining blood sugar levels because of insulin sensitivity. Ang mga sangkap sini sining kombinasyon sang tatlo ang lagabulig para nga maamat-amat panumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity sa may mga insulin resistance. In fact, sa mga pagtuon gani nga ang premium D3 capsule, ang vitamin D3, may direkta niyang efekto sa pagpanami sa pag-function sa aton sini nga insulin. Pag-abot naman sa cognitive, pag-abot naman sa aton sini nga thinking, pag-abot naman sa aton sini nga problem solving, focus, decision making, learning, reasoning, makabulig ulig man ining tatlo kasubong man sa doon nagkaon magkita o kung naginom makita sinisang sabaw sang ginblend nga ugbos sang purple nga kamote. Kag may ara man sa sang antimicrobial and gut support. Isa sini ang sangkap nga garlic nga nagabulig mabalanse sa aton sini nga gut microbiome. Isa man na siya nga nagabulig para magbakod ang aton sini nga resistensya. Kag tidugang pa ang garlic sini nga ara sa Sunthorn Plus Gold Capsule, the natural antibiotic biotic niya nga nagabulig para magpatay sa mga kagaw, mga bakterya nga may mumaghalit sa aton sini nga lawas. So pila lamang ini sang madamo nga benepisyo nga aton sini makuha kung kita nagatumar sang aton sini nga ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Sa nagapamangko tong kapila mag-inom o kung magtumar sini, depende sa sitwasyon. Pero regularly o kung gusto mo lang mapabakod ang imo sini nga resistensya, gusto mo lang maintain nga manami ang imo sini nga paningkay singkay, manami mudo, manami sini imo pamatyag do ka mag-an lang kag daw kanami lang sang imo sini nga pamatyag, pwede ka na sini makatumar sang twice a daily Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule ug Sunthorn Vitamin C 30 minutes before magpamahaw. Amo man Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule ug Sunthorn Vitamin C 30 minutes before sini magpanyapon. Kag ang manami sini no sa aton sini mga tagpanamati, updan pagid naton sang regular nga ehersisyo, healthy nga mga pagkaon naton kag manami pagid kay nagabulig man ni panami sang aton sini nga tulog. Nga ang tulog tuman kay importante para mapabakod ang aton sini nga lawas, kay mapabakod ang aton sini nga resistensya para madasig kita sini mag-ayo sa mga balatian kag mabuligan makita nga makalikaw sa mga palaabuton pagid nga mga infeksyon kag mga balatian.
1: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Available gali ini no sa mga butika liwaton ko sa mga parmasya malapit sa inyo sa nga lugar diri sa siyudad sang Iloilo kag dira man gani sa siyudad sang Bacolod, Negros Island region. Pwede ka mo direkta makakadto dira sa Yes to Health store na hamtang ini sila dira sa Barangay 39 Lizares Street, Bacolod City. Atubang lang gid o kung tabok lang gid ini sila sang Marayo Bank. Pero kung dire ka mo sini sa siyudad sang Iloilo, mga taga Iloilo province o kung Panay Island dira makalagaw ka mo sa sudad sang Iloilo, pwede ka mo makahapit dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira na hamtang ang Yes to Health store. pwede ka mo dira makabakal sang nahinambitan naton sini nga mga produkto. Kag ang bintaha kung magkadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, kay pwede ka mo sini makapacheck up sang libre. Kay ara dira ang ina sining alternative medicine consultant nga hambal ganda sang kilala ta ang bintaha senador kag ang pabor senador sa mga gusto magbakonsulta dira pareho sa akon, kay ang gin prepare ko nga 1,000 pesos for my consultation, gin bakal ko na lang sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. 2 months kadako nga bulig sa nino, nga instead ibayad no pa sa imo sining health consultation, ibakal mo na lang sa imo sining mga suplemento nga makabulig sa imo sining nga ikaayong lawas. Halin Domingo, Tubto Biyernes, open na dira ang Yes to Health Wellness Center. Alas 9 ang takna sa aga, nagasugod na sila sa ila sinadira nga libre nga health consultation. Kung magbakal makamutira sa mga suplemento, pagdugang sa inyo sinay mga suplemento nga natilawan nga nagabulig pabakod sa inyo sinay nga lawas, alas 9 sa aga pwede nakamutira ang makakadto kaga makasulod sa pagbakalman ukon pagpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo sinay maka-order online sa Lazada, Shopee, TikTok. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag-click nyo sinang ila sa nga official store, magwa dirang ila sa nga mga product. Pwede ka mo dira kapili, order, kaguhulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan ang inyo sa nga in-order. Mga food supplement na makabulig, ha, pabakod sa inyo sa nga ikaayong lawas. The Secrets
2: of Health. Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext sa nga ito nga text line sa 0928-287-4637. May namangkot diri Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan ko no Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gid ko no siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo nato no punggan ang magpangapi. Kape pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The Secrets of Health. Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan. Mm-hmm. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Santhon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
0: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkada sa nga papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
4: The Secrets of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secrets of Health.
0: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
2: yes,
0: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
0: Konsulta gid siya
2: sa
0: medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
4: Santhon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
3: Yes to help! Kaya
0: pero kung nalibawa constipated yun ni Dr. Win, nalibawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated tapos damuon tubig inom Doc Leo.
0: Yes.
2: Kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: Santhone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: The secret of health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gid nato no nga maggamit gid sila sang VisionX Plus.
3: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
4: The secret of health.
2: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pa gid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Doc Leo, iupod sa ilang budget. Ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
4: The secret of health.
0: May nagapamangkot rin Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dang ginahimo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Daw ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend naton sini?
3: Yes!
2: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santhone Plus Coffee Mix.
1: Santhone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santhone Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawil movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santhone Coffee Mix.
0: Tignamin ganyan sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
2: Yes.
0: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
4: The secret of health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo nag-bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali, Doc Leo, hormonal imbalance. So, kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk. Pero kung kisa wala dira ang soya milk mo, so gina-recommend aton ang Santhone Coffee Mix kay magabulig ini siya balance eh, sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness, no? O so ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister. Mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance eh, nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs. mag-inom sa aton nga Santhone Coffee Mix. Kag ang Santhone Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gina yung performance kag ini sila puro natural Doc Leo.
1: Para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ini? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
5: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
6: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
3: Broadcasting live from the XFM News Center.
4: Mga balita nga una mo mabalak.
3: Diri mo mabalian. Express Balita Labas.
4: Kag-eksklusibo nga nasaga, pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents.
3: We bring you the latest and the biggest news.
4: Ini ang Express Balita.
3: Express Balita.
4: Karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM Time alas 6:17 na may nga siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa buong abayin sa kalibutan. Welcome na dalik sa pagpalayag sa itong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Nadlaw kita sa buong mga katropas ang Lunes, Setyembre 21, tuig 2026. Anibersaryo sang Marshalo. Kagsubungaga, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Andrew Borgo. Sige doon na naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dara sa aton, ang XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagaig City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mga namalantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Miyara man kita sang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa atong official streaming app sa XFM Philippines. Pangitan nyo lang sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install mga katropa! O kung ma-download ninyo nga libre, dress ninyo nga mga Android phones, kag ma-access ninyo ang 53 on-air stations ng XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara man kita sa text line, dress ang istasyon, ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na, mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita sa lokal, national, international, kag iban pa, dress lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa tanga mga headlines sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Kapin 7 ka milyon ka pesos nga balor sa shabu na bawi sa separado ang mga anti-drug operations sa lima tanan ang nadakpan kay pinakadako diri ang suspek nga taga Islamic Center.
2: Transport Group pagalunsar liwat sa protesta sininga semana bangod sang mega oil price increase.
1: 911 hotline sa Bacolod gamiton sa tiyon sang Mascara Festival. Sa ating mga headlines sa balita naman sa National
0: Express Balita. National News.
1: DILG nagapati nga deep dark web ang naka-impluensya sa shooter sa isa kaskwilan sa Cotabato.
2: Mayor Baste Duterte mahimo magapangatubang sa impeachment court agud sabton na ginaaligar negosyo ni VP o ni VP Sara Duterte.
1: Sa ating mga headlines sa Balita International,
0: Express Balita International News.
1: Kongreso sa Amerika nag-approve sa pagpasangkat sa US sanction batok sa Russia kag Iran.
2: Ginsalakay sa mga rebelde nga Houthi ang Saudi Arabia.
1: Sa ating balita sa sports, sa 2026 Asian Games nagbukas sa Japan. Pilipinas mayroon sa 447 ka mga katapo sa delegasyon.
2: Sa tanaman nga balita sa showbiz, agamulak, gin pakigbato ang yung bata sa mga bashers. Ining bata ni Yaga si Atasha Mulak.
1: Sa itong nga balita, espesyal ko po si katropang James King. Ibalong taning istorya mga katropa sa world's first surviving nga nonoplets. O kung siyam ka mga bata. Alas 6:21 na mga katropa. Hindi na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa? Kaginigin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika.
1: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Dako pang isa kalalaki sa gipatigay nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit Bacolod City Police Office o kung CDEO BCPO sa Prof. Fatima Islamic Center Barangay 31 siya sa Bacolod. Unto sa Setyembre 19 ang nadakpan ng kilala sa kay Abdul Jalil Makaulang, 25 anyos, karesidente sa nasambit ng lugar. Sa eksepormasyon sa CDEU-BCPO, nakuha sa sospek ang pulong kabultok ag 6 ka mga sachet sa ginapatihan siya bukag pila ka mga non-drug items. May kabugaton ang nakumpiskar nga shabu sa sospek nga sa 1 ka kilo. Nagdangat sa 6,800,000 pesos. Ang balor sa shabu nga nakumpiskar sa sospek ag sa karoon, nining nakaunong sa kustudiya sa kapulisan para sa nagkakaigong investigasyon. Kag si Makaulang ang magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Nagdangat sa 101,320 pesos ang balor sa shabu nga nakumpiskar sa 4 ka mga persona nga naaresto sa separado naman ng drug buyback operations ng kapulisan sa pila ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod sang Setyembre 19 tubtub Setyembre 20. Sandig sa impormasyon nga gitpagawa sa Bacolod City Police Office kan BCPO natigayon nga maresto kanday alias Ralph 31 anyos pentor kag residente sa barangay Vista Alegre alias Choka 25 anyos kag residente sa barangay Handum Manan, alias Ray, 32 anyos kag residente sa barangay Talok, siyudad sang Bago, kag alias J. Vert, 30 anyos kag residente sa barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Sa asod-asod nga antay illegal drug operation sang kapulisan, natigayon nga makumpiskar ang shabu nga may kabugaton nga 14.9 grams kag nakumpiskar man ang pila ka mga drug items kaangay sa improvised tutor kag mga non-drug items kaangay sang kwarta. Una nga ginlunsar sang Bacolod City Police Station 5 ang drug buyback operation last 11 sang gabi sang Setyembre 19. Ginsundan man sang Bacolod City Police Office kon Police Station 10 upod ang City Intelligence Unit alas 12:44 sang kagahon sang Setyembre 20. Kagala una 19 sang kagahon sa Setyembre 20 ini ang ginsundan sang Bacolod City Police Station 9. Sa karon na kahunong sa kustodiya sang kapolisan ang nasambit nga persona kag magapangatubang sa mga kaso sa paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nag-request ang augmentation ng Bacolod City Police Office halid sa PNP Negros Island Region para sa seguridad sa Mascara Festival sa 2026. Sunod sa kay BCPO Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ginaprobaan na ni City Director Police Colonel Eugene Ribadumi ang ila request para sa dugang 1,000 ka mga PNP personnel halin sa Police Regional Office, Negros Island Region. Ginalauman man sa BCPO ang bulig sa Philippine Army bisan wala pa ini na kumpirmar. Sino kay Liada, nagabulig na ini sa seguridad sa maskara sa sulod sa pila ka tuig. Samtang nakahatag naman sa rekomendasyon sa syudad para sa gunban kag signal jamming. Dugang pa ni Liada, hugton ang seguridad sa mga festival sites kag dalanon. Lakit na ang kampanya kontra illegal nga droga. Naibaluan naman masamiin nagataas ang trend sa illegal nga droga o kung illegal drug trade kung may festival kaginakabing man ang Bacolod nga transshipment area. Gin pangabay man sa BCPO kag Philippine Drug Enforcement Agency ang kooperasyon sa publiko paagi sa paghatag sang impormasyon na hanungod sa baligyanay kag paggamit sang illegal nga droga.
2: Pilason ang isa ka persona matapos ini ang makuryente bangod sa tuyo kunta ni mangawat sa Mabini Highway, Barangay Zone 14, siyudad sang Talisay, gabi sang Setyembre 19. Ang imbolbado gin kilala sa kay alias Jimmy, 53 anyos kag residente sa Filipina Baybay, Barangay Zone 7, siyudad sa Talisay. Sandig sa investigasyon sa Talisay City PNP, nakabaton sila sa impormasyon angot sa natabo nga insidente nga mayara sa isa ka persona nga nakuryente matapos magsaka sa poste sa Negros Power and Electric Corporation o CONEPC. Ginapatihan nga ang nasambit ka persona ang mangawat kunta ni isang wire apang gitpanginwala sini bangod nga manguwa sang damang apang ini ang nakuryente. Sa karon, padayon nga ginabulong ang nasambit nga persona sa isa ka ospital sa siyudad sang Bacolod. Samtang gipatuma naman sang NEPC ang manual offline sa kaangay nga gabi bangod sa natabo nga insidente kag apektado ang pila ka mga barangay sa siyudad sang Talisay. Natigayon man nga mabalik ang kuryente alas 8 sang gabi.
1: Patayang sa kalalaki matapos ining gintiro sa siyenda San Antonio, Barangay Mabini, siyudad sang Cadiz, hapon sa Setyembre 19. Ang sos o kanang biktima, ginkilala sa kay J. Rose, 21 anyos, samtang ang sospek ginkilala sa kay Edmar Amores, 42 anyos, lonsemar residente sa nasabit ng lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Daling Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP, samtang nagamaneo sa motor ang biktima upo ng iyang abyan ng lalaking ng isa ka minor de edad. Kag pagkadangat sa lugar sang insidente, ginapatihan nga arang suspek kag gingamit ang wala man tumod nga kalibre sang armas tutang kag gilayon sini nga gitiro ang biktima. Dugang pa ni Loreno, natigayan man nga makapalagyong suspect matapos ang nagluntag nga krimen samtang ang biktima ang ibawian sa kabuhi matapos sini makaagom sang madamo nga pilas. Sa nakilailaing nga bahin sa iyang alawas, tugas ang paglutang. Nagagawa sa investigasyon nga ang pakaisa sa biktima kag suspect ang may aras ang daan nga ligot ano na kung sa rin ang biktima ang kaupos ang nakaaway sa to sa suspect kag ginapatian nga ini ang nagbalos. Sa karon, nagapaday pang pagpangita sa kapulisan sa suspect na nagapabiling ang hilway kag desidido ang himatas ang biktima na magpasakas ang kasong murder batok sa kay Amores.
2: Naaresto sang kapulisan ang ginatudlo suspect ang ara sa likod sang pagpatay sa isa ka senior citizen nga lalaki nga nasa puwan sa sulod sang iyang nga ginakayo nga balay sa Porok NEDF akon NEDF barangay ang Dumanan siyudad sa Bacolod agas sa Setyembre 18. Ang biktima ging kilala sa kay Sigfredo Magaliona akon Magalona 82 anyos kag residente sang nasambit nga lugar samtang suspect ging kilala sa kay alias Paul 29 anyos kag residente sang barangay Gay Salvacion Banwa sa Morsha apang temporaryo lang nga nagapuyo sa barangay ang Dumanan sunod sa kay Police Captain Lilani Laguting ang office in charge sa Bacolod City Police Station 10 sa padayon nga pagtipon sa nagakaigo nga mga impormasyon na tigayon nga matumod ang suspek kag ini ang nagsungka sa Morsha PNP matapos ini ang nagpauli sa ilang lugar. Dugang pa ni Laguting, ila na istorya ang kaupod nga babae sang suspek kagin kompirmar sini nga iya live-in partner ang nakuhaan sang CCTV nga nagsulod sa balay sang biktima kag natabo ang krimen nga nagresulta sa kamatayon ni Magalona. Igin payagman sang hepe nga ang boarding house nga ginaistaran sang suspek ang tupad lang sang balay sang biktima kag sa karon nagagawa sa investigasyon nga may nabatian sa CCTV nga may nagluntad nga komusyon sa tunga sang biktima kag suspek nakaagi na sadto preso ang suspek sang masubra isa ka tuig sa Pasay City Jail kag ini ang nakaguha sa karon nakahunong sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 10 ang suspek kag magapangatubang ini sang kaso nga homicide.
1: Ginkompirmar sa pila ka mga transport group sa siyudad sa Bacolod nga sa sini nga semana lauman ang publiko o kung lauman sa publiko ang isa pa ka protesta nga patigayunon kadungan sa national angot sa nagapaday nga pagmahal sa presyo sang gatong. Sunod sa kay Rudy Catedral ang chairman sang Bacod ni Manibela. Posible nga igalunsar ang protest caravan sa adlaw sa Miyerkules o kon Huwebes. Kagining pag-aopdan sa pilaman kagatos ng mga membro sa ilang grupo. Dungan pa ni Katedral, nagapabili ng kaangay nga kausa sa nasabit ng protesta sa pagsaka sa presyo sang gatong bangod nagapabili pang value-added tax kag excise tax nga kabagdanan sa pagmahal sa nasabit ng mga produkto. Paipasini kung magapaday ng pagmahal sa produktong petrolyo, magapatigayin sang isa pa kadakong mga protesta kag mahimong ay ni ang pag-aopdan na sa ibang pang mga public utility vehicles kaangay sang tricycle kag taxi. Magadangat na sa 11 pesos ang saka sa diesel samtang ang gasolina naman mayara sa pagsaka sa 5 ka pesos sa buwas ng adlaw.
2: Padayon ang kampanya sang Bacolod Traffic and Transport Management Department akon BTTMD kontra sa mga nagabiyahe nga wala sa nagakaigo nga permit o kon ginakabig nga kolorom sa mga dalanon sang syudad. Sunod sa kay BTTMD head attorney Riobin Sabig nagabulig man ang mga pila ka barangay tanod sa pagpatuman sang kampanya ilabi na sa mga dalagkuan nga barangay nga nagaendorso sa mga violators sa ilang nga opisina. Ginpahayag man ni Sabig nga sunod sa city ordinance mayara sang 40% nga share ang mga deputized barangay tanod sa mga madakpan nilang violators nga sarang nila magkuha paagi sa City Treasurer's Office at hago kong ginpathagman sang BTTMD nga ang mga tanod nga gindeputize mayara man sa identification card kag certificate sa mga seminar nga ilagin tambungan anti sila nga ginatagan sa otoridad nga mag-issue sang citation ticket sa mga violators.
1: Handa na sa sunok sa Bacolod City Police Office, kag syudad, ang 911 hotline. Para sa emergency response, silabi na sa ginapahabot ng selebrasyon sa Mascara Festival. Ini matapos, kag inalauman man ang pag-abot sa madamo ng mga turista sa Bacolod. Nagpasalig man ang kapulisan sa ilang amada sa pag-responde. Silang hahanay kadungan sining activation sa emergency hotline. Sunok kay Bacolod City Police Office Deputy Director, Police Lieutenant Colonel Esther Liada. Ilang ang ginatinguan nga makaresponde sila sa sulod sang 3 ka minutos kung mahimo. Madumduman, gilunsar ang localized 911 sa tinalikdan nga bulan sang Hunyo, kagdangin operational sining nga bulan sang Setyembre. Alas 6:31 na. Inyo na batayan ang mga detalye sa balita sa lokal. Naginingin na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Padulungan tayong detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Nagpanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mas istrikto ng mga tikang agad mas sigurong kaluwasan sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Kasunod sa pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato, ginatagan pagtamod sa Presidente nga ang kalakasan kag pagpanglutang sa sulod sa mga eskwelahan hindi dapat maging normal nga bahin sa kabuhi sa mga kabataan nga mga Pilipino. Ginmando ni Presidente Marcos ang maidid nga investigasyon sa insidente. Nakit ng mga sirkumstansya kung paano nakakuha kag nakadala sang pusil ang isa ka minor de edad sa sulod sang eskwelahan. Sunod sa Presidente, ininang ikatatlong insidente sang deadly school shooting sa sulod lang sang tatlo ka bulan. Kasunod sa mga naunang insidente sa Tacloban kag Zamboanga. May angot sininga. Gimanduan ni Presidente Marcos ang Department of Education o kung DepEd, Department of Interior and Local Government o kung DILG, kag Philippine National Police o kung PNP, nga magsumitar sa report sa mga tikang ngilagin patuman kasunod sa nagkaligad nga mga insidente.
2: Ang estudyante nga nagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato ang nadalahig sa mga aktibidad sa Dark Web, sunod iya sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Si Interior Secretary John Vic Rimulya nagsiling ang mga investigador nakakita man sa mga notes sa cellphone sa 14 anyos nga estudyante nga nagadetalye sang iya depresyon subong man sa mga ebidensya sang iya mabugat nga social media kag internet activity nga nagalakip sa mga violente nga mga kaundan. Suno sa kay Rimulya sang April 2026 pa lang sang natalupangdan sa maginikanan sang estudyante ang mga senyales kag nagtinguha nga magpatunga. Nadumduman man nga ang pagpanglutang natabo alauna sang hapon, Biyernes ang Setyembre 18. Tatlo ka mga individual ang napatay sa insidente lakip na ang naglutang. Samtang ang numero sa mga napilasan ang ginreport nga yara sa 6-8 samtang na gahatag man sang update sa mga otoridad kagkalabanan sa mga casualty ang mga estudyante.
1: Magapangatubang sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte agud sabto ng mga palamangkutanon angot sa mga transaksyon sa Davao City Government sa isa ka kompanya kung sa din nagdeklarar sa financial interest ang iya utod nga si Vice President Sara Duterte. Gimanduan sa Senate Impeachment Court si Basti nga magpresentar sa record sa mga transaksyon sa tunga sa Davao City Government kag GenCorp Industries Incorporated o malin 2020 tubtob sumong. Sunod sa House Prosecutor sa GenCorp, ang isa sa mga kumpanya, nagdeklarar ni Sara Duterte nga may financial interest siya sa iya statements of assets, liabilities, and net worth o consult-in. Sunod sa mga piskal, luyag nila mahibaluan kung may transaksyon ng GenCorp kag ang gobyerno sa Davao City samtang alkalde pa si Basti kag kung paano ini ginpatigayon.
2: Nagpandom naman ang House of Human Rights Committee Chairman kag Manila Representative nga si Bienvenido Benny Abante Jr. ang posibleng mag-recruit ang mga dumuluong nga pungsod sa mga Pilipino ilabi na sa mga kabataan agud mangin isa ka espiya. Sino sa kay Representative Abante ang edukasyon kag financial nga suporta ang sarang magamit sa pag-impluwensya sa mga kabataan kag sa ulihi magamit sa pagtipon sa mga sensitibo nga mga impormasyon. Ini ang pahayag ni Abante samtang ginaistorya sa mga mamalida ang ginaproponer nga New Espionage Act nga nagatuyo nga i-modernize ang anti-espionage laws lakip na ang cyber activities kag surveillance o surveillance. Alimbawa man ni Abante si Cassandra Ong apang wala ini sang ginpakita nga mga dokumento nga nagapamatuod sa iya nga ginasiling nga ginrecruit ini sang gobyerno sang China sang bata pa ini. Ginhatagan pagtamod ni Abante ang kinahanglanon nga pabaskugon na ikasarang sang law enforcement sa pagtukib sa matuod nga espionage samtang ginamligan ang tawhanong kinamatarong.
1: Alas 6:36 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa nasyonal. Kaginingin na doon sa inyo sa Premium D3.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Patulungan tayo ng detalye naman sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Si Presidente Donald Trump sa Amerika nagpirma sa isa ka malapad nga sanctions package batok sa Russia kagiran nga ginpasar sa Kongreso. Gintawag nga Lindsey o Congraham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Ang kasuguan nagapunteriya sa presidente sa Russia nga si Vladimir Putin nga mataas nga opisyal mga oligarko subong man sa mga sektor sang enerhiya kag depensa sang Moscow. Ang isa kayabi nga probisyon nagatag kay Trump sang gahom nga pagpatuman sa mga tarifa sa nga tubtob sa isa kagatos 100% sa lima ka pinakadako nga mga manugbakal sa langis kag gas sa Russia. Ilabi na ang China kag India. Ang kasuguan gipasaragod buhina ng pondo sa Kremlin para sa inaway sini sa Ukraine kagiduso ni si Putin nga magnegosyar sa idalom sa maximum pressure.
2: Ginpabugal sa mga rebelding Houthi sa Yemen ang ilang madinalag-on nga pag-atake sa ballistic missile kag missile sa Saudi Arabia. Ang mga pag-atake nagtumblag sa madamo nga mga flight sa lugar. Suno naman kay Houthi military spokesperson Yanya Al-Saria nangi madinalag-on ang ilang cruise missiles kag drones nga ginlunsar. Ini bilang pagbalos sa ginhimo nga pagpangatake sang pungsod Saudi.
1: Alas 6:38 na inyabatian ang detalye sa balita sa international. Mga katropa, ini ginadulon sa inyo naman sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Padulungan na mga katropa ang detalye naman sa balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Opisyal na nga ginbuksan ang 2026 Asian Games sa Japan. Nagupo ng Team Philippines sa gipatigayan nga Parade of Nations sa opening ceremony sang event. Sunday Olympic boxing medalist Ira Villegas kag weightlifter Albert Ayan de los Santos ang nangin flag bearers sang pungsod. Naibaluan nga 447 ka Pinoy athletes ang magapasakop sa 34 ka mga hampang sa Aichi Nagoya Asian Games subong nga tuig. Magalawig ang 2026 Asian Games tubtob sa Oktubre 4. Ang balita sa sports, kinadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng detalye sa balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Subong nga adlaw isang Lunes sa pakibato o kung sa mga bashers bala, gin-defend ni Aga Mulak, mga katropa, ang anak sining babae nga si Atasha Mulak matapos ang mga batikos, mga criticize sa iya kag mga bashing sa iya pagganak bilang si Ami, no? Ami na ding pangalan niya sa isang theoretical act, mga katropa, no? Teatro nga si ang title gali isang ining palagwao namong Bongga Kaday, ano, mga katropa, do si Batong Bakal na dito amo na ding iyang character kag ti siya na ding bida, mga katropa, kun sa diin nga sa ining play, mga katropa, kun sa ining theatric play, kinanglan mo bala mag-acting, may part niya daw saot, and of course, may kanta, mga katropa. Tiipila diri sa mga netizen ang naghahambal nga asya ang ginakuha nga si bida diri, mga katropa, nga ti madamo man siya masagad siya magkanta, masagad siya mag-acting, tapos doon naghahambal nga libagon man sa, no? Libagon, doon mo na balang naging pahayag sa mga netizen, mga katropa, matapos ang ining iyaya nga acting ako naging performance, mga katropa, sa Bongga Kaday. Pero ang mga netizen, mga katropa, may harap man niya nga nanamian at may harap man niya sang daw nangin issue gid sa ila ang pagpili kaya Tasha, mga katropa, nga maging bida sa nasambit niya nga play. Kag matapos ang bashing, mga katropa, no, dati nagpila sa mga netizen ang ginpamangkot kung ginkuaan sang statement kung side ining si Aga Mulak. Kahit mga katropa, si Aga Mulak kaya sikat na nga daan sa una kag when it comes to acting, mga katropa. Kumbaga kilalang kilala na ining si Aga Mulak. So naging pahayag din mga katropa ni Aga Mulak ambal niya, nagtatrabaho lang yung bata. Amo na ambal niya mga katropa no. Nga tinaga-ubra lang kuno si Atasha kagati kumbaga wala siya sang may lain ba lang aginhimo. It's either man nga kumadamian sila sa acting or hindi, pero like dapat hindi kuno to the point nga criticize pating pagkatawo ya pati ang other aspect bala aside sa play. Kung aside lang nga sa play ambal niya wala gina problema nga i-criticize yung dabing niya acting or something dirabi, pero hindi lang magwa sa inaiya nga sitwasyon. Kaya mga katropa, syempre ambal niya gani nga ano ba lang si Ani gali siya, si Ani batong bakal sa Bongga Kaday. Kagti ambal niya nga okay lang na iyang i-criticize yung sa acting niya, sa obra niya, pero na to the point niya i-criticize ang iyang identity, ang pagkatawo mo na ambal niya gamula. Kaya ambal niya, she's just a kid nga gaubra bal niya no, nagtatrabaho lang siya, she's just a kid gaga ubra. Kaya mga katropa, ang iding si Atasha Mulak no, mga era pa lang sa 25 years old, 24 na, no? Mo pa na limang edad niya mga katropa. And then sa isa naman kapahayag ginako man ni mga katropa ni Atasha Mulak nga nagakasakitan siya isa mga ano bala sa mga ginabato sa iya sa mga bashers nga bal niya ti nasasaktan din ako, pero hambal niya okay lang kasi part naman yun ng trabaho. Hambal niya ti part gid sang trabaho nga miyara gid sang ano bala sang negative abi nga maano dira bala may mahambal sa iya, pero hambal niya tao pa rin naman ako, minsan nasasaktan din naman ako hambal niya. Kag hambal niya it's part of my work and my only responsibility is to make people happy. Amo na bal niya no sa iya nga play, amo na responsibility niya nga mag make people happy na to the point nga mag please no sa mga tao. Ate ang bal niya tao man siya, aga kasakitan man siya sa mga ginabatoya sa iya. Kag at the same time mga katropa, ti madamo man na sa mga nanamian, it's just that nga ti miyara gid sang mga nagambal bla nga naguro connection guro nga abi nga siya gid ang ginkwa nga ani diyan nga damo man sang iban nga ano nga na balang batika na balang mga actress bala o nga nami tingog ano, pero ti syempre may audition man abi mga katropa ko no, kati siya ang nakuha ti sa subong padayon no sa acting career ining sa Tasha. At the same time sa modeling kay kinakuha ini siya ang mga model sa mga brand especially sa fitness. Kag ti suportado man ini siya sang iyayang kaped no nga si ano no si alipat ko pa Andres no, si Andres Mulak mga katropa nga ti sa yaman nga journey kumbaga digto sila ni nag eskwela gid sa agwa sang pungsod kag nagbalik sila diri kay tungod gid ito biskan nga hindi sila unang bala mag join sa showbiz mga katropa, do gina hingabot gid sila blank term tungod gani sa ilang nga looks mga katropa no, kag at the same time talent man. So ti para kaya Aga Mulak amo gid na ang dinyo lang pagpatami. Oras naton mga katropa, alas 6:42. Kagang aton nga oras ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santum Plus Herbal Soap. Ang ating Santum Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Makapabuti sa itong mga panit sa natural sinig nga ingredients. And dami gigamitan adlaw-adlaw sa bugos ng pamilya, antibacterial pa. Madulagid ang germs kagbaho sa imong lawas with Santum Plus Herbal Soap. And syempre may isa pagkahabon sa mga mahilig naman dyan sa glutathione and kojic. Kaginipunan pa sa virgin coconut oil para sa kutis porcelana. Ari na aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na mga katropa. Inyo nabatian ang balita sa showbiz. Mga katropa, himalutan ng istorya. Sa likod sang sining batian na ton, may twins, may triplets, may quadruplets. May ano na nga ang kay apat ng quadruplets mo. Anong lima? Kay ang shape sang five sides pentagon mo, no? Ano man? Pentaplets. Kung ano niya hexa, hexagon. Kung seven niya hepta, kung eight niya octa, o drita sa nine nonagon. Ang nine sides. Ang pulo ya decagon.
2: Decagon.
1: Decagon. No? Ten sides ng decagon. Pero ari, oh, katropang windows, mga katropa na ito. Magsiling kita nine, ti, no, na no, na to. Na. Nonagon. Pero, oh, nonoplets. Oh, ti, sa iya palang daan nga do mga ano ni mga prefix ni siya. None no. Oh, natanamin sar nga oh, 9. Istorya si ni man nga naglabot kid sa siyam. Dungan ba? Dungan bunag ang siyam ka mga kabataan and the kompleto surviving nanoplets. Kay ti magamo ni kada mo may aragin kaysa nga hindi makasurvive mo. No? Pero restorya ni katropang James King nagmaninoy kagidi ay
3: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Nanay, isa ka bunag, siya mang bata. Welcome sa ating balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Kapag si Katropang James King, kagining ating balita special, dito naman ta makatuwa na ikatropa sa Morocco. Pero masaylo ta dahil na sa Mali, somewhere in Africa. Kung sa din, isa ka nanay, may aras ang manoplats ugun siyam ka mga bata na bunag sa isa lang taglaw. Sa karon mga katropa, 5 years old ang ining mga kabataan. Sila ang world's only surviving manoplets. Natawo ang ining mga kabataan sa May 4, 2021. Paagi sa cesarean, 4 ka mga lalaki, 5 ka mga babae. Natawo sila una sa Morocco, pero sa karon, yara na sila sa Mali, Africa. Ang ilang mananay si Mrs. Arby Halima Omar Sisei, kagang tatay na si Abdel Kader Arby. Ginakilala na sila karon sa Guinness World Book of Records bilang world's only surviving monoplets. Sunod sa ilang nanay nga si Sisei, wala sa manuman nga artificial method na natabo sa ang gintumsay panginin ng mga kabataan. Dululungan nga maganda po, dululungan nga mag-eskwela, hindi inimahapos. Katropahin ang ating balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, mag-Santong Gold Herbal Tea. Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Oh, te. Katropang Wendel, mapati ka to kung hindi.
2: Lumapatihan man.
1: Hindi ka naglibog ulo, ta. Paano siya naiigo, no? Sa sa chan. Siyang ilang iloy. Sabi na sa isa lang ka, ano mga katropa, pag bunag, siyam din bata mo, no? Sabi no. Pero surviving, ha? Complete sila, ha? Siyam gina. Lima pang babae, apat pang lalaki.
2: Ang lumayo ang lawas.
1: Oo, no? Makita mo mga healthy man sa ila.
2: Tapos tsura nila, doon mga preparyo gid man to. Ang mga babae, preparyo gid tsura. At mga lalaki sa piya, kung mga preparyo tsura.
1: Multiple birth. Grabe, no? Mang first galing recorded nga no, plets, sang 1971, June 13. Australian nga babae ang nagbunag. Lima naman yung kalalaki, kag-apat ka babae, baliskad. Ito yan, lima babae, apat lalaki. Sa first niya nga nagbunag sang nanoplets gali, isa ka Australiana, limang lalaki, lima ang babae. Oh, grabe no. Ah, pero galing niya, katruang Wendel, ya. Why ni sila yan nakasurvive with lawing? Kaya ang pito ka mga baby, ya, nagtaliwan after a week. Natuyaw, nag-alagay
2: dyan.
1: Oo, oh, may skwila. Natuyaw. Isa na tambal mo? Isa na to ka?
2: Isa ka section sa daycare.
1: Gabi, no? Oo, no? Multiple birth. Gabi, no? Masiling ka doon ka. Imposible. Pero, posible na. Yung ka, pero doon ka iwat na siya, no? Nga, maanobla. Abi mo, twins by laki-laki. Pero may harap babae lalaki man. Pero ito siya, lima babae, lima lalaki. Grabe. Sa'yo ka bunag, siyam dahil yun. Alas 6.50 na mga katropa, no? Ang balita espesyal batian ninyo. Kag mga katropa, katropang minun mga produkto sa Yes to Health sa Dintan ni Mabakal. At is kita magpadulong sa greetings. Ha?
2: Mga katropa, Mabakal ang ating mga produkto sa ating mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, ini ang Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TJP. Ma-order man online sa ating mga online shopping applications, i-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga katropa na tadra nga nag-monitor, good morning, dira.
2: Yes, good morning sa ilayan ni Ma'am Jessica Gonzalez. Mayong aga kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Ma'am Mary Jane Balio-Alio. Good morning sa kay Ma'am Mayna Siladura Dumipig, kag sa mga Ma'am sa Punta Taytay. Kay Sir Randy Santisas, kay Jay Hansel Panuncilio, good morning. Kay Sir Jelwin, good morning. At balaan gid ni Sir Jelwin wa nga subong adlaw ang commemoration ng anniversary sa martial law September 21 at Santo sa 1972 ini nagsugod sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Mayong aga dira sa imo. Hagagat countdown di siyaw nga 9 days to go before Mascara Festival.
1: Oh, habi ko 9 days to go Christmas naman.
2: Oh, medyo dalawig-lawig pa ng mga 90 days pa.
1: 90 days pa.
2: Sa kay Ivy Alvarez, good morning man. Ginapatamyaw man din niya si

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM kid?
3: Eh, nanyang music ah.
1: Na XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, pagkita mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
4: Simply,
1: may how kita pag-
4: enjoy lang.
1: Na XFM.

0: and Gidhaw.
1: Timo!
2: FM 103.9
3: The Secrets of Health.
4: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
5: Southern Plus Gold.
6: Dari na masulod sa Sir Josie Lang Balungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarin lain yung mga badatian nga naangot dari. Ang malunggay, manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganit Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ning aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ringa sang aton sa ringa gland. Kaya kung nagapabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na kadamage ng aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
5: Southern Plus Gold.
6: Makuha nila Sir Josil ang binipiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Southern Plus Gold Capsule. Isa sa sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan ng mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, dari lang sa Southern Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
5: Southern Plus Gold.
4: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa Premium D3 Soft Gel Capsule kay may malunggay oil man, Dok Leo.
6: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend kin naton nga kung masamay ka mo sinina stress, updan kin Sir Josil sa Premium D3 Capsule.
7: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
6: Highly recommended gud Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Southern Vitamin C kung nagatumara kita sang Southern Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pagkagbatuan ang stress. Kinahanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
7: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Lugangan yung Southern Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita makamanufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo Premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sa kape.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamang kot lang kamodera. Kaya available ni nga ito sa inyong mga Yes to Health products.
3: The Secrets of Health.
4: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad lawang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The Secrets of Health.
4: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, gamit bala ka mo sa Clear Skin Beauty Soap. Yung Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
3: The Secret of Health.
0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Usgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga usgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyang ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alcohol, mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: Discuss. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Na-XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na-XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Na-XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Bla, mayarap kayo sa mga balita. Bla, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita,
4: pag... enjoy lang.
1: Na-XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Ako po pala si Edwill. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa. X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan. Kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilap ako ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman. Hey.

Maayong aga mga katropa, maayong aga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome na sa pagpangalagad ta sa Bullseye. Panibago naman nga adlaw mga katropa para sa atong tanan. How are you doing today? Musta ang atong pinakamahuturan? Sa ilatag sa mga panimalay, maayong aga. Sa mga kauturan ta nga ara sa ilang trabaho aga pa sa mga opisina nila. Sa mga BPO workers natin ba na may aga sa inyo? Kumusta ang aton nga sitwasyon dira sa mga kauturan ta nga araw sa patag paghimakas sa Negros Occidental mga katropa sa Subonggid nga adlaw, no? Mga motorista naton, mga drivers naton mga katropa nga naglibot naman o kung patigayon sa ilang mga obligasyon aga pa rin kung kisama, no? Alas 4 plus aga galibot na rin ato yung mga drivers and operators. Ang ato naman din ang ginahambal sa ila, along-along lang ha. Importante, padayon sa gihapon ang ato nga pangabuyan, no? Despite sang aton nga mga kabudlayan sa kabuhi mga katropa, tanan-tanan ta abi may ginagyan man ta mo, no? Nga mga sitwasyon, no? May ara man ta sang ginaagyan nga mga problema nga mga pagtinaw mga katropa. Pero subong ako mga katropa, petso 21 na para sa bulan sang Setyembre, tuig 2026 na. No, mga katropa, pinaka mga update mga balita natin. Sa ato nga mga balita mga katropa, subong adlaw, ginakumimorar ang declaration of martial law on the 54th year. Declaration sa martial law mga katropa. Ini nakapagkit sa istorya sang Pilipinas ang pagdeklarar sang anay diktador. The late President Ferdinand Marcos Sr. May pila ka mga activities, may pila ka mga activities karon paghimuon sa pagkumimorar sa mga katropa, no? Himaloon tara karon istorya-istoryahan ta sa pila ka mga kuturan ta, anong experience natin during the martial law? Oo, kaga nga, hindi tani gusto matabo liwat ang natabo sa yadto ang ining declaration pagdeklarar sa martial law mga katropa, no? Anyway, ilang taon ta man eh, no? Ang update naton sa pinaka latest activities naton down the ground, no? May ara sa mga kilos protesta, may ara sa mga rally protesta, anong kaundan sini mga katropa mga abyan? Ari pang isa ka mga balita mga katropa ho. Ari pa ho, dito sa Handumanan, daw sa Saturn to Brado, ng mga katropa, may isa man to nga ginhutang sang isa ka sospitsado kag sa karon nadakpa naman isang pulis, no? Ti ano ang aton gusto nga ipanabot sa mga kuturan ta. Ang ining angot sining insidente nga nagluntad dito, no? I think kadis may ara man sang nagluntad tong tinirohay, ha? O, kuwaunti na karong mga detalye sa pagpangalagad natin sa aton paratong tunan. Mga katropa, timprano pa, dapat magpagas na ta. Medyo taas-taas subong ang isaka, no? Pero ang projection natin last time to is 9 pesos, medyo kabos-kabos ng gamay. Ang saka sang presyo sang petrolyo, no? Sa diesel, no? Damot na pamangkot niya, ha? Nagtaas ang una na mga katropa, maramdumanta ang diesel amo ni pinakanubo presyo kumpara sa mga iban nga mga gatong. Ha? Ang gasolina taas niya pero nagsuli ganpangan subok. Ha? Nagsaka iya ang presyo sang diesel sobra sa presyo sang gasolina. Ay nako ho, pero sige lang mga katropa, no? I-update ka muna amon karon dugay-dugay sa aton pagpangalagad kung pilagit ang presyo sang petrolyo isa ka subong adlaw. Okay? So bulo-bantay-bantayan lang naton ang ining update naton sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye mga katropa. Samtang malapit sa
1,400 ka mga PNP personnel gindeploy sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa Negros Occidental, mga katropa, para ipasiguro ang kalinong kagkatawhayan sa mga LGUs, no, kadungan sa pag-celebrar o kung pag-commemorar sa 54th March anniversary sa declaration sa Marcelo Santo. Tutukan tamani. Kumusta ang investigation sa aton nga mga kapulisan sa DILG angot sa natabo nga school shooting na naman nga na-confirm dito, mga katropa? Nagdangat sa tatlo ang confirmed nga patay nga estudyante kag 14 ang nasamaran tungod sa nasambit nga school shooting, no? Ang isa ka significante nga mga balita nga highlight sini ang armas nga gingamit sang grade 9 student, mga katropa, ginaparigayahan, no, sang isa ka personnel sang Department of Education. So ang responde sang DILG, anong paglantaw naton sa mga nagakalatabo sa school shooting, mga katropa? Most sang mga armas ngini nga na-access sa mga kabataan ta, ginapanag-iyahan sa mga government workers, no? And these are all legal firearms, no? Maghambal kita legal firearm, mga katropa, may dilisensyado, no? May permit ang ini nga mga ano nga mga armas nga ginagamit karon sa mga shooters, mga katropa. Ang sakit naman kay pagkatapos nga nagluntad ang shooting incident, ginkotel yaman ang iya kaugalingon kabuhi. Ha? Amo man ay ang nagkalatabo dito sa iban nga lugar, mga katropa, sa mga school shootings nga nagkalatabo, no, dito sa Ateneo de Zamboanga. Amo man ay siya, no, gintapos yaman kabuhi niya matapos kung naniro siya, no? So, daw, may trend ba na, mga katropa, ang sitwasyon? Okay? O, taraon-tara karon sa pagpangalagad naton sa aton panatuntunan. Antes ko malimtan, ang Negros Power Corporation, mga katropa, naghahatag na sang ilang mga notices, no, sa pila ka mga consumers nila angot sa final computation, angot sa secondary price capping, SPC, nga ginmando sang Energy Regulatory Commission, no? Sa mando man sa Department of Energy nga mabalik na trigger abing threshold, mga katropa, tungod sa pag-gulpi spike sa presyo sa petrolyo sa spot market. Marumduman ta ang pagsaka sini, mga katropa, sa Mindanao, naglapot sa lapit 20 peso. Diri sa spot market naman sa Visayas, mga katropa, naglapot siya sa lapit 19 pesos. Noti, naghatag ang aton nga Department of Energy, mga katropa, sang ila mandato nga ibalik sa 8 pesos ang per kilowatt sa spot market, no? Amo ni ang gahom tani sang aton gobyerno nga ipatuman, na? Matapos ang mga outages nga nagluntad sa Visayas grid, no? Damo sa mga ano, mga coal-fired source naton sang kuryente sa grid nga nag-disconnect, kag wala na nakahatag sa supply, no? Resulta, nagsaka ang presyo sang kuryente sa spot market. Ang spot market, mga katropa, ang wholesome wholesale electricity spot market, mga katropa, amo ni ang ginabaligyaan sa mga power plants, no, sa ilang mga kuryente. Dira man nakahilera ang nagkalain-lain nga presyo abi, pero amo ni ginahambal ta, no, ang aton nga spot market abi, mga katropa. May ara man sa isang mga associations, no, may mga grupo man sila nag-istorya kag diri ginaluto ang presyo kung pilang barigyaan ay sa spot market. So karon ang aton Department of Energy nagapatigayon sang ilang investigation angot sining pagtinbuok sang presyo sang petrolyo. So hulaton tara, mga katropa, ang pinaka mga latest developments na karon kung saan o kay hindi papatod sa diin kag kung saan o mangin effective ini ang ginahimo sang aton nga
sang NEPSI subong nga gidahambal nila nga may ara sang final computation nga matabo mga katropa sa aton presyo sang kuryente nabayaran naton sa September no ki mga abya ako na nagsugod na sa August mo no so ang ining August nga bill will reflect sa September mo nga bill samtang kon mapatuman man sa gihapon ang ining price capping para sa bulan sa September babatsyagan tani mga katropa para sa inyong mga bill ang bill nyo sa September makita nyo na sa October na okay so amo na ang mga siste abi no so hula tura tonta ba si tuod ba may ara gid man sa mga adjustment mga katropa dako ini kabulig abi mga abyan no ari kita sa sitwasyon nga ang aton nga gobyerno ara sa gahom no at kadungan sang pagdeklarar sang national state of national emergency diri sa pungsod Pilipinas tungod sa padayon nga crisis nga nagalukon na gamo nga nagalunta dito sa Middle East no so effective na epektuhan kita nakit antani ang pila ka mga sitwasyon na batsaganta ang pagsaka sa mga presyo sa mga petrolyo nasakaan na batsaganta man ang presyo na pagsaka sa presyo sa mga balaklon pagkaon kag subong gina aguanta talang ang sitwasyon ni no okay so karon na istoryahan ta man karon ang pila ka mga anggulo bagay nga dapat natun man tutukan mga katropa no ari pa ho kwaon ta man karon sa patrol amay gintiro sang iya kaingod balay gamit ang sulpak sa barangay Hilo kanabot sa mga incident di sa barangay Dumanan subungaw ano ni man no suspect sa pagpatay sa senior citizen ginpanginwala mga katropa oo sang isa to ka sang ginakabig nga suspekto o tanaw tani karon ang pila ka mga latest update mga balita mga katropa sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye okay in the meantime ang binumbahan na dito sa Middle East mga katropa ang grupo sang Houthi nagapangatake sa pila ka mga lugar dito sa Saudi no di ang delikado sini mga katropa ang presyo naman sang petrolyo no daw grabe pila ka source naton sang gatong eh no dira talaga kwa mga katropa so may epekto ni siya sa presyo sang gatong sa world market okay lang niya ang may ara reserve mga katropa no kumbaga nakaangkat sila sang nubo pa ang presyo sang petrolyo sa world market no ibang abi ka makapungsuran mga katropa may reserve ano na sila ng oil na sila sa ilang mga pungsod no kita mga katropa daw wala pa daw hindi amo na kadamo kita abi wala man ta sang storage para iimbakan sang ining mga volume sang gatong no? Sa kurodo sang oil kag i-process naton no why man ta sa processing plant mga katropa nonetheless ti aray ang petron no may ara sa mga processing plant but private man ay mga katropa wala man tayo sang ano da why man tayo iya sang aton nga government operated nga mga supply o kon nga mga storage system para sa oil nga pwede i-imbak na ito mga katropa so ang katabo sa aton pungsod ti dil-dil eh no kung pilang ma-deal naton for particular month mga katropa amo na eh pagkatapos mamroblema ka naman to no oh amo na ginalantaw kag ginahambal sa mga eksperto sing mas maayo gitani kung may ara kita mga storage naton kag operated sa katong gobyerno wait kabalo abi sa maligianay mga katropa ang kakalatabo nagrenegosyar subo ang gobyerno sa mga kapungsuran nga may ara sang taas-taas nga reserve okay sang oil kaga dira kita nagakwa no? Pero ang nagabakal sa mga katropa privado no hindi iya ang aton gobyerno mismo okay ang trabaho sang ano sang
atong gobyerno is the negotiation lang, no? Abang-abang nila gani, government to government. So, probably makanegotiate kita sa barato nga presyo. Pero baklo na, kwao na ang kato na sa pinakamadlagko ng mga privado, ng mga oil companies. Dari ispungsod, kayo baligya nila. And that's why, grahambal na itong mga katropa, may audit na ngayon, nagkakalatabo, sinada. Pilagid man ang baklanay sang presyo dito. Pila mga taxes, ka mga tariff, nagrabayran sa mga oil companies kini. Eh, basi, pwede ito ni malift para magdubo ang presyo sang aton nga petrolyo sa aton tungsod. Ang ginaistorya, recommendation man sa Department of Energy nga dapat ang mga excise taxes, no, nga nakapatong sa presyo sang petrolyo, mga katropa, dapat kakasuna, no, kakasuna. Dapat ano na ni dulao na ni, no, pero tiduway pa man ni, wala pa man ni mihura ni. Wala pa man ay tinimok-timok, mga katropa. But nonetheless, no, we will check on that later sa pag pangalagad ta. Okay? Warning sa mga katropa naton dira sa Libertad Public Market, sa mga kuturan ta, dira sa Handumanan Public Market ang aga, kag sa Bacolod Central Market. Tatlo ni kamamarkado publiko nga nagapamati sa aton sa matag-adlaw nga tara. Thank you, ah. Salamat gid sa inyo pag-upod, mga katropa. Okay? Ang aton naman tatlo ka mga produkto, ariwa, no? Ang aton nga produkto sa Yes to Health, hindi nyo paggalimti ang tis kita magkanto sa aton nga mga opisina. Hindi ta paggalimtan nga inon ini mga katropa tungod ako ang bulig sini mga katropa, ha? Ang premium D3, Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, ang aton nga mga produkto, ang aton nga mga aton nga mga supplements, dapat ara na pirmi mga katropa, no? Ang premium D3 dako ring bulig para sa pagbabakod sa aton bones, especially sa mga medyo nga edad na ba, gakadto na sa 50, gakadto na sa 60, ha? Mas mayo gid may ara kita sang supplementation sini mga katropa. All right. Ginapaw nami yaman ang blood flow, circulation sang aton dugo, para malikawan ang pagtaas ng blood pressure natun. Siyempre, ginapaw nami yaman ang brain function, especially sa mga BPO mga workers natun. Importante, may ara kita sang insaktong supplementation sang vitamin D. Dako may gabulig para sa inyo tanan, okay? Because they often than not, hindi ta totally exposed, no, sa ano, sa adlaw. So nagkaproblema kita, okay? Wala sang supplement nga ma-process ang lawas naton nga vitamin D. Kung may ara man, kulang-kulang. So amo na black labanan sang aton nga mga kauturan nga ara sa mga opisina, ara sa mga closed indoors, mga katropa, deficient sa vitamin D. So at least may ara kita sa hugutan sa mga ano ni, mga suplemento, ari na sa soft gel capsule. Ang premium D3, mga katropa, may ara sang virgin coconut oil, may ara man sang manunggay oil, all extracted vitamins and minerals na kinanglan sa lawas naton sa matag adlaw nga tanan. Ang Santon Gold capsule, mga abyan, dako man yung bulig because may ara sa spirulina, may ara sang bulig sang mangosteen, may ara sang ampalaya, malunggay, garlic, mga katropa nga bulig para sa lawas na. Okay, so imnon ta ang mangosteen ginakabig ni sa isa ka epektibo nga antioxidant, samtang ang ampalaya naman, mga katropa, ginakontrol niya ang pag-spike sang imo kalamay, okay? Especially sa mga diabetic persons, mga kauturan, no? And also, ang barunggay, superb eh, no? Sa mga suplemento nga kinanglanta, grabe, iimbulig ya. Halin sa vitamin A, vitamin C, kag-potassium, calcium, nga ara sa barunggay, mga katropa, no? Kag-ginalantaw na sa mga eksperto, triple ang suplemento niya ikumpara sa pinaka mga sa mga ginahambalta nga mga pagkaon
nga may puno sa mga vitamins, minerals. Okay? So, aripagid, garlic, kag spirulina, no? Antibacterial, kag anti-inflammatory, mga tropa. Okay? Ang aton nga... mga suplemento, hindi niya siya matapos, mga katropa, hindi niya mangin epektibo kung wala kita, wala kita sang tool para dahil ini siya ma-absorb ang ini nga mga suplemento. Okay? Ang Santon Vitamin C. No? Santon Vitamin C, mga katropa, alkaline-based vitamin C. Wala niya sa update sa tiyan, wala man nag-sakit, hapdi sulok-sulok mo, wala nga trigger sang imong hyper acidity, mga katropa, because ay ka-alkalinized siya. Amunay ang vitamin ang kinahanglan naton para may ara sang total absorption kita sa mga vitamins and minerals kay kinahanglan sa lawas naton sa matag adlaw nga tanan. Okay, so kinahanglan tani, mga katropa, nga mga suplemento. Kwaon ito ni, baklon ito ni sa mga butika malapit sa aton nga mga lugar. Okay? Mercury Drug Store, Southstar Drug, sa TGP, kag sa Generica Drug Stores, nationwide, mga katropa, mga diyan. Alright? So, muna, no, ang mga suplemento naton. At the same time, pwede para sure, bowl na gid lang, pwede ka mo ka, kadto sa aton Health and Wellness Center, para makainom ka mo, makabakal ka mo sa mga produkto sang Yes to Health. Para sure, bowl na gid lang, no? Ang aton Yes to Health Wellness Center, ara kita sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Ranga, diretso, Bullseye. Mayong aga lang sa mga katropa na nga nag-upod na kay paring J. Hansel Panunsilio, mayong aga. Kag sa kay Mamirna, sila Dora Dumipig, madamo gid nga salamat sa kay Junior Alegria, aga pa rin slow, thank you. Na kay Bisayas ni Bisaya ni Bay, Marie Mamilia, King Kong alias Igit, sa kay sa Kapihan dira sa Overflow, kumusta da? Daw nagitik ko no ang taytay da. Parang Jelwen, good morning. Sa kay parang Vincent Hilborario, tapos naman dulong sa eskwelahan, time na ni former President Digong Duterte, time ni former President Digong Duterte, nag-declare siya sang martial law, pero dito lang sa Mindanao. Oo, kag ang atake sa mga multi group. Oo, yes sir. Oo. Si paring Lloyd Navales, nakatutok naman. Good morning, salamat kid ha. Let's go to a beautiful life in the City of Smiles. Grabe. Gina-promote niya ni paring Vincent Hilbo, ni paring Lloyd Navales yung sudad siya. Lapit na lang. Nag-countdown pa gani para sa adlaw sang maskara eh. Oo. Morning. Salamat gid. We're here today. Ari sa Cruz Bacolod. Morning Sir Lloyd. Kag sa kay Bonbon Acosta, maying aga. Morning dira sa Barangay Dunaw, sa Bagos City. Thank you sa aton nga mga kuturan nga nag-upod sa aton programa this morning. Tutukan taman ang pinakma latest development update karon sa commemoration sa martial law subong adlaw, mga katropa, no? Amunay ang isa sa mga medyo madulom kag mabugat nga bahin sa istorya sa pungsod Pilipinas nga hindi natin gusto matabo, no? Wala na sang na kakasna ang kinamataron sang mga civilian because of the declaration of martial law. There were killings happened and there were human rights violations nga na committer sang presidente, mga katropa, kagrabing pagpakasasa sa iya puesto sang una, mga katropa, mga byan, no? Ti amuneng gusto naton nga hindi nga ma-experience nga mga problema. Okay, paring Remilia Mamilia, maying aga, shout out lang kay kagawad Idok Cesar sa Sitio Tubod, Barangay Bangkagahay. Okay, oras na ito, mga katropa, 8:40 na, ma-commercial ko anay. Boy, ito ang pinaka-obligasyon naton. Pagkatapos, balikan ang pinaka-topic ko sa aton nga pagpangalagad. Dito sa panatuntunan, mga katropa, sa Bullseye.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
6: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nabago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pipili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold.
9: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Live Testimony.
4: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Sanfon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Sanfon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Balancing ang mga komentaryo.
7: Hindi
6: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
6: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang Bullseye.
9: Sa pinakamitan daw mga katropa dito sa Barangay Dumanan, damo sa mga shooting incident kinaglunta. Do, tingala ko gani, anong tabo sa Barangay Dumanan man? May ato to senior citizen, gipiro. Kahapon naman, isa naman to ka-driver ko noon na ginilupang man to. No? Terrible. Kwa ito naman detalye mga katropa, with katropa ni Franz Andoro Burgos, ang latest diri mga katropa sa insidente nga nagluntad, no? Amay gintiro sang iya kaugalingon nga kaingod nga balay, no? Gamit ang sulpak naman, no? Suspect sa pagpatay naman to sa senior citizen, no, kakatropa. Ginpanginwala ang krimen, nagsurrender sa pagkatapos ginpanginwala niya. May gintudlo sang ngalan to bravo, no, ginmention, no. Anyway, check on tayo pinaka update mga latest balita mga katropa with katropa niya Franz Andoro Burgos. Nag-establish kita sa koneksyon ang pinatsanay blado kahapos na ginlang, ha? Doka amon lang na iya kahapos nga mamatay ta tawo. Doka ano lang doka way na kulba. Anong tabo sa mga kulturan to sa buong man, no? Do way na kulba nga dakpon sa pulis, no? Way na kulba kun ano pa. Oh. Diba? Oh, kabay pa nga hindi na ni maglala mga katropa. Anyway, nadakpan ng mga suspect nini. May suspect na, may pasakaan kaso. Siya to nakita sa CCTV mo. Pero amo naman aton ginambal, basi tuod ba na nga may ara pagid sa mga angulo nga pwede makita nga tumarag sa kamarisan. Pero basi may ara pagid sa mga suspect nga pwede makita kag naging involbado sa krimen. So, why ta nag-contact sa isa lang ka-persona nga hambal ta amun nila isa ang responsable. Bonbon Acosta, maying aga. Ma'am Shirley Arevlo, nakatutok naman sa programa ta. Sa kamangkalan, mga kuturan, tas kamangkalan, kumusta ka mo da? Okay na ka mo? I hope nga okay-okay lang tatanandahan.

0: madala lang gito yung istorya mo. So, galing kita pa rin. Uh-huh. Sa ibalota, nga nag-resulta, kita galing sa pisikala na yun po nag-resulta, ganyan sa pagpamatay, black at Marvin.
1: Oho.
0: So, sa rin rin, ang isa ka 40 anyos nga e-bike rider.
1: Oho.
0: Ang ginapatihan ka to pa Irwin, ang gin-tiro.
1: Oho.
0: Ang iya mismo kay Lord Balay.
1: Oy.
0: Grabe mismo sa puro sa turn.
1: Oho.
0: Parang ganyan dumanan kahapon sang hapon.
1: Mm-hmm.
0: Ang nga involved rin, ang biktima kinilala sa kay Rene Adibas.
1: Mm-hmm.
0: Ang prospect ka to pa Irwin, kinilala sa kay Remark, upon Romark, Bangdokyo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ha? Doon sa mga residente sa Darang Alugar, Katropa Irwin, sa information kaling na-receive,
1: uh-huh.
0: Din patulungan kaling lugar kahapon. But sinigaga, nagbalik kita dito kag si Katropa Irwin na naputan din ang iyan ng asawa,
1: uh-huh.
0: Doriata.
1: Uh-huh.
0: Pero antes kita na magpatulong sa asawa, sa biktima, dito kita na Katropa Irwin sa Apian, sinini ni Rene, no?
1: Oho, oho.
0: Yung kilala, tara ni kay alias doon ang iyan ng Apian, kay uh-huh. Sa hapon, asang isang Sabado, Setyembre 19,
1: no.
0: Ang biktima, kagdiyan ni mismong iyan ng Apian, nag-inom na ni Galing Katropa Irwin.
1: Oho.
0: Oo. So, nagainom na sila kay ginaligar nga daw ang biktima may problema kung sa pamilya niya.
1: Mm.
0: So, rasunin nga daw nagainom na.
1: Mm-hmm.
0: At si Katapurwin nga naglabot sa punto gini nga siya mismo ito may mga information kita nga na-receive nito video na may pata, may gama o iman bala.
1: Oo.
0: No, ating biktima nito may gama o iman may makainom.
1: Ah, may maik man.
0: Tapos nga problema ko ng pamilya at naginom-inom. Kuntong ato nagpahoy.
1: Amo mo na Japon, so, yung sana mo kainom?
0: So, ito sa Sabado, September 19,
1: oo.
0: Ang suspect ni kagabiktima, so tayo man ko na tayo maglabutan, ay man.
1: Mm-hmm.
0: At ito, nagawuran, gurobla ko na sa badan mismo sa biktima kay makainom, medyo magawol, tigdo kasapa, gurobla. Sige na Parvin, ginsinguan man to sang subang nga bata sa biktima ni Adibas.
1: Oo.
0: Natambagan para ang suspect
1: oo.
0: Ay dumapasify lang iba yung situation, dumapakanay-kanay lang yung situation.
1: Oo.
0: Kaya ginaligar ka na Parvin, ang suspect do matraka man yung biktima kaya ang tanggap dito sa Sabadobo.
1: Oo ba?
0: Oo, pero galing sa kamuto nga tiyon, may lang ngayon dito napasify to.
1: Oo.
0: Na punggan to.
1: Oo.
0: At ika, yun nga baka ano so ang init sang Balachago sang duwan eh.
1: Toho.
0: Kinalikaw to sa incident kay na Parwin.
1: Mhm.
0: Pero duga pa kini ni doon sang pagkadaso naman nga adlaw sa Dubigo sa aga si Kimberly Bente.
1: Toho.
0: Ang biktima ni nang agda naman liwa sa iya nga mag-inom sang amuto nga adlaw sang Dubigo.
1: Ang biktima.
0: Ang biktima.
1: Okay.
0: Oo.
1: Oo.
0: Si Diguro Basante, aduwa iguro na satisfying iya, guro nga kauhaw sa ilim nun sa gabi sa Sabado.
1: Oo.
0: Isang agad sa Domingo, liwat naman ng agda, ini ng agad sa kay alias Don to.
1: Oo.
0: Tiging obdan na ni Don ng iyangab yan.
1: Oo.
0: Kasi isang amuto nga adlaw sa agad sa Domingo, nag-inom sila.
1: Mm-hmm.
0: Pag aling katropa Irwin, nag-abot ito punto sa hapon niya sa Domingo.
1: Mm-hmm.
0: Si Don nagbaki, nag-roblan ng ilim nun. Nag-init naman ng mga chagol, ito naman ang biktima nga doon nag-pagwas ng abilidad niya eh.
1: Maoy.
0: Maoy-maoy naman.
1: Hmm.
0: Tutok sa itapuha sa Irving, ang suspect niya ni si Romark.
1: Oho.
0: Kaya balay ni isang biktima, agang balay ni ni Romark, at sa Irving, ano lang gindi mo, duluplaan lang gindi ka.
1: Oho, lapitay lang gindi kayo.
0: Oo. Mm. Dito mga ilanggit mo, hindi ko magsinggitan ka na yung dati, or just yung balay ko, eh, sabi mo, kung may problema kasi yung balay mo,
1: huwag
0: hindi na maugyan mo ngayon yung balay mo, nabatihan yung sang ngayon yung balay mo na eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang kapangganan to, ang suspect, eh, gumawagit ni Balaya, sa hapon to, sa kagapon, Domingo, may bit-bit na katapang Erwin na sulpak. Di haraman mismo nga sawa ya, kasi ang diktang yan nga biyan sa biktima nga. Nga doon yung pangabay mga nila nga hindi nalang pagsapaka pa lang. Isipiyo na lang kay Ibangol na ubog.
1: Ubog.
0: Pero nalitin ka pa Parvin ang biktima ng gagawa ni Blas Balaya.
1: Oo.
0: Natabuhan mo ning suspect, para masagwas ng balay, kasi may armas na. Kapang huwag kini ka pa Parvin na punggan.
1: Oo.
0: Ang kahit sangkap dito.
1: Oo.
0: At yung napalupo sa ganyang sulpak ya.

0: Fatima, si Tumbag kay Tropang Irwin, no? So, sa na mismo ni sakay doon, tingala siya kanay, kunog lang, ginibo, ginis ang suspect siya nga yan, kahit di, total, no, minado man sila nga kapakainom, medyo mag-ahod, masapad, kata ni Do Chirio na lang, hindi alam naman man nga nag-abot yung sepulto nga napakay ginig biktima, kahit hindi, ro, ginis ang suspect, no, kaya suspect at large, after isang incident, okay. Nag-plagyo. May bulong din na nila padulong at Tropang Irwin sa karunti ongoing ng pagpangita siya sa kapulisan. Papatihan, ito na pala ang panaysayon sa kabihan sa biktima nga kikilala ni kay Don.
1: At ang may bata, gali sir. Sige sir.
2: Pagab eh. Bali daw away sila sa masawa ya.
1: Okay.
2: Oh, bali. Masawa ya ganin dito. Unang lang ganin pa nang yata kayo pagin paano ko lang sa'yo pa-way-way. Kaya ako ganin sa yawan sa loob ng demo kayo okay. Bubusa. Mm-hmm. Daw ka pangimon sa blasa asawa ya.
1: Okay.
2: Diba?
1: Oo.
2: Then, tapos na to natapos na paigda ko na sa. Pag ginasang agad yan, agad di pa ko inom.
1: Okay.
2: Pag ano, dugo-dugo yung mga sagang mag-ininang tunal blao. Oo. Kala ko may nagdagabong na mo.
1: Sa balay.
2: Oo, na may ginano na sa gali. Masulpak na sa.
1: Gintiro, ginsulod na sa. Ginsulod sa?
2: Hindi talaga sa guwaong. Kaya nag-una nag-angkat si ano ko no, nag-una ko nag-angkat
1: si... Dugog? Sino na galing tutunyang pangalan?
2: Si Rene.
1: Rene?
2: Abibas.
1: Abibas. Pila na si Rene Abibas, sir?
2: Mga 40 siguro.
1: Mga 40? So, sino nang nagtiro sa iya?
2: Si Romark.
1: Romark? Apelido?
2: Hindi ko pa lalo.
1: Okay. Pila na ng edad niya do?
2: Mga same age ko, 30 plus.
1: Mga daladira. Tapos, sir?
2: Wala na, nagagot ko. Kaya kagabi dito, ayan mo na sila kagabi mo.
1: Nag-dalpo, galing doon na si Linktus ng Batay, ang subang doon na tambagan.
2: Oo, tambagan ka mo.
1: Oo, tapos, sir?
2: Wala, nakabutan lang ako pag sa ug ko, may ano pag gali ya? May padayon pag gali ya?
1: Uy, natabugig gali pagkagina niyo, natabo na dayunan, gin?
2: Napatay gid
1: siya.
2: Buot mo na nga tao.
1: Nakita
2: nila na nila lang din ha.
1: Pero anong sitwasyon niya ginapagkakita mo?
2: Kagwa na tong mga tinae mo.
1: No ka dako gid sa pila
3: mo. Sujan.
1: Ano man lang pitan na yung pagtiro?
2: Wala lang kay di kaya ang balsang bata ya. Nang lapit daw amo lang guro kantado kay
1: lapit nakatiro.
3: Oo. Sabagay, lapit gin man na dapat.
1: Sir, na kung ito po?
2: Wala ko. Basta napatian. Wala ko lang.
1: Dumi naglagabong?
2: Ha, naglagabong. Ang muna ito, pagwa ako. Gintawag na ko nila. Natiruan ako. Ano?
1: Tigin tubangan mo sa?
2: Oo, oh, nangita kami natin. Wala ko lang. Wala ka ba nag-blanko?
1: Okay. Oo. Bali daw nag-gakaya na dasaw. Bali din ang igoy man? Dari o dari?
2: Daw, dari ba lang?
1: Asa to ang akilin. Tapos pagka... pagtiro. Ang sadayon.
2: Oo.
1: Tapos, na sa any awareness siya do response or
2: sabi ko talaga ito.
1: Muna.
2: May tricycle na. Bila tricycle. Muna to. Pero sa tricycle lang kasi yan nagtingog pa sa yan. Hindi sa dad. Hindi kasama.
1: Oh, dismatulog.
2: Oo.
1: Ginistorya mo lang siya.
2: Oo.
1: Ahay. Pero tenong sa imo to na balancer, kamusta to si Rene?
2: Wala ako, balo ko nga. Kaya ang balo sa lahi ko, ang balo sa bata, 50-50, tembal man sa mga siya. Wala naman ko nung.
1: Ahay.
2: Wala lang ko nung.
1: Pero ti sir, bilang ka blind man.
3: Oo, katropang friends.
1: Tiyan mo man, balo mo ni sa suspect, sa nangin mo, sa nangin sila.
3: Oo, katropang friends. Daw ka, wala pa makonfirm whether nakasurvive bang biktima?
0: Pero sige nga, kaya sa awin, mismo nag-confirm sa ato, no? Kaya bawi ang isang kapuwi ang biktima. Pero tiga to Parvin, no? So, nagpangabay man talaga niyang abyan sa biktima nga sa suspect niya. Kaya why na lang kung naging patay? Oo, kung ito na notok eh. Kung nadala naman sa istorya siya nito, eh, ambo na lang to. Pero tindra kita ka to Parvin sa bata, sa biktima, no? Minoridad, hindi nga lalaki, no? Ako din subang niyang bata, eh. May storya na ton
3: Toho.
0: Na nagpangabay man to nga na magsukas sa pulisan eh. Ang suspect ay tumangon yung salangan din buhat ya.
3: Oo.
0: Titimbo ng ginimo ya sa may isang sining ng mga kabataan. Lima kabilog kabataan yun yung daan. Si kahapon, pagkato na to, nagtan tagigir for being doon nagsakit magpamatihan ng kalangison sa kabataan.
3: Oo.
0: Pwede lamay,